0: favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes.
1: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio, alas 8 in punto. Ang lupet.
0: Mayroon kang ka-vibe sa soundtrack. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
1: Ang lupet.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty DJ Alex.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Isang malupit na maulan na umaga ngayong araw ng Martes, June 30, 2026. Sa lahat ng ating mga kabayabs na naipit ngayon na matinding traffic sa EDSA. Wow, wow, wow!
3: Wow, wow, wow! Uy, grabe ha. Mm-mm. Ako kadaraan ko lang po ng EDSA southbound bandang Quezon Ave. Traffic na traffic na, moving pero grabe. Mm-mm. Pag winays mo, pula na lahat sa kahabaan ng EDSA. Kaya, nako, huwag na mag-alala. At least naman may maidadahil ang kambali. Sir, just open your television or the radio. Mm-hmm. At maririnig mo yung balita, may excuse letter na ako, diba?
4: Diba? Wala, hindi ka na masyadong pagkagalitan dahil may maganda ka ng dahilan.
3: Tama!
4: At sa mga ka-vibes natin ha, paalala po, sa kasalukuyan po ay may nagaganap pong pagtitipon sa EDSA White Plains northbound. Kaya naman po simula po sa Shaw Boulevard, baka nga po higit
3: mahaba
4: pa.
3: Na.
4: Mas mahaba pa ngayon. Pero kaninang mga bandang alas 6:30 ay simula sa Shaw Boulevard hanggang sa EDSA White Plains ay sobrang traffic na po. Wala na pong nakakadaan na sasakyan. Talagang sarado na po. At ngayon po ay kakapasok lang, pati po ang southbound ay sarado na rin. Dahil nga po sa dami po ng taong nagtitipon-tipon dyan sa EDSA White Plains. Kaya po sa lahat ng mga ka-vibes natin na tumatahak po sa kahabaan ng EDSA, maghanap na po kayo ng alternatibong kung pwede ninyong dadaanan.
3: Ano ba ang ginawa mo kanina? Saan ka lumusot-lusot para maiwasan mo yung daan?
4: Una, gumamit muna ako ng Waze. Okay. Si Waze ang pinaubaya ako sa kanya. Pinapasok niya ako sa loob ng San Juan. Mandaluyong at San Juan.
3: Tapos na-skip mo talaga yung traffic na part. Mm. Okay, sige. Humanap na kayo ng alternatibong ruta kasi hirap talaga na ma-stuck sa ganyan, eh, di ba? Tapos sasabihin pa ng boss mo, dapat gumising ka na maaga, sir.
4: Hindi nga.
3: Hindi pa nga ako gising. Oo. Meron ang pagtitipon sa labas.
4: Hindi ka pagising, meron
3: na yan. Malay ko pa nung mag-a-alarm ako.
4: Alam mo, actually nga ako, pasalamat ko sa supervisor natin. Oo. Kung hindi nga sinabi sa akin na avoid EDSA at all costs, oo, sabi niya. Kasi siya yung una na biktima, eh.
3: O, alam mo na ngayon, ka-vibes kung paano i-gaslight mo. Bakit? Yung boss nga po sa 9243, nag-aabiso po. Kayo pa, sir, ginawa mo ba?
4: Oo nga!
3: Ma'am, ang katungkulan mo na ipagbigay alam, you're fired!
4: Sa lahat ng mga ka-vibes natin, ay sa mga kasamahan natin sa trabaho, mga kaibigan at mga kakilala, sabihan na po natin, lalong-lalo na yung mga hindi naman po gano'n na nakadepende sa online, sabihan na kagad natin na umiwas na po sa EDSA dahil talagang napaka-traffic po.
3: Mm-mm. Grabe, no? Kasi umabot na rin siya hanggang Quezon Ave. Imagine mo, nung paalis pa akong Bulacan, sabi ko, hindi ako magiging parte niyan.
4: Uh-huh.
3: Kasi ano lang naman daw, northbound.
4: Oo,
3: ayun
4: pero,
3: na, lumipat na, tumawid na
4: hindi
3: na.
4: Hindi ka sure.
3: Southbound.
4: Pati southbound po, sarado na po ang southbound. Ang northbound, ganun din. Talagang sobra pong tukod na. Ang bukas na lang po ngayon ay yung EDSA Busway. Tsaka MRT.
3: Diyan sila nagtitiis ngayon sa EDSA Busway. Pinadadaan na rin po ang mga pribadong sasakyan. Oo. Pero huwag mo nang ipilit.
4: Oo.
3: Mahirap magkasya. Masikip.
4: Sa dami. Tsaka syempre, itong MRT, kahit ba dyan ang takbuhan ngayon ng mga tao. Di ba? Kasi nga, sarado ang EDSA. So, ang mga tao magsisiksikan sa MRT. So, marami pa rin.
3: Kung ako sa'yo, huwag ka nang pumasok. Matulog ka na lang.
4: Oo, tama. Saktong ulan ng ulan,
3: be. Oo.
4: Ulan
3: diba?
4: Ng ulan.
3: Kunin mo na yung leave mo ngayon, magluto ka ng champorado. Namang masama eh kung ikakahasel mo lang, ikapapagod mo, at syempre ikasasakit lang ng katawan mo.
4: Oo.
3: Huwag ka nang pumasok.
4: Ayun lang.
3: Habang buhay.
4: Bad influence.
3: Sign na to na mag-resign ka na talaga.
4: Huwag naman!
3: Tapos, ano bang pwedeng gawin? Wala, matulog tayo, maulan eh.
4: Maglulo ka na lang.
3: Hoy, joke lang ha.
4: Magluto, ngani.
3: Ano?
4: Magluluto.
3: Magluluto.
4: Oo.
3: Magluluto. Ng champorado.
4: Lugaw.
3: Ano ba masasarap? Lugaw.
4: Sopas.
3: Alam mo, miss na miss ko yung pagbata ka. Gigisingin ka na nanay mo, papasok ka sa school. Oh, luto na yung ano, quaker.
4: Quaker
3: ang quaker tawag sa atin, di ba? Hindi quaker man lang.
4: Quaker.
3: Oo, kaya pagtanda ko dahil frustration ko maging shala, dahil hindi namin tinawag na quaker ang quaker, Mom! Ganun ang tawag sa kanya dahil ngayon. Dati kasi, Mom, ang init ng quaker. Ngayon, Mom, wow. Tara dito may seal.
4: Shala.
3: Para shala man lang, di ba? Pag narinig ka ng kapitbahay, ayun yung dating quaker lang ang pronunciation. Ngayon, Mom, yung mama na sa buhay.
4: Oh, iba, lumilevel up. Hoy, mga kababes, huwag niyo po kalimutan. Iwas po tayo sa EDSA, lalong-lalo po partikular sa northbound at southbound. Sarado na po yan simula Show Boulevard hanggang EDSA White Plains dahil po sa pagtitipon ng ilan nating mga ka-vibes. At sa aming pagbabalik,
3: may isa pang iiwas.
4: Ano?
3: Tukso.
4: Yun lang. Umiwas sa tukso.
3: Baka nakakalimot, puro EDSA lang. Pati tukso ha, tantanan mo muna. Dami ng pinaglalaban ngayon ng bayan. Transparency and accountability, ikaw. Ha? Pag ba ginawan transparent yung tint ng sasakyan mo, sino makikita?
4: Habang natatrapping ka, huwag kang mag-alala dahil sagot namin ang Good Vibe Music at kwentuhan hanggang alas 12 ng tanghali kasama malupit na duo, DJ Alex!
3: At DJ Kiko Kalikon.
4: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes.
4: Ang Gapet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
5: Ka-vibes!
2: Ang Lupet!
6: Lord A, 17, 18.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
5: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
5: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV,
5: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
3: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalina.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ka Vibes, June 30, 2026. Sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga tuhod nyo.
4: Happy birthday!
3: Ganon! Kaya naman, gantahan na!
5: Happy, happy, happy birthday!
3: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
5: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
3: Sino-sino ba aming mga araw ng garawan ngayong araw na ito?
4: Ay, na nga! Si Mike Tyson!
3: Uy, Mike Tyson! Happy birthday!
4: Actually, ito napakagaling. Ako, speaking of boxing, ang buong Pilipinas na naman, hopefully magdiwang. Kung sakaling manalo si Manny Pacquiao,
3: wow,
4: diba?
3: Happy
4: sa kanyang nalalapit na laban kay Mayweather.
3: Uy, Mayweather!
4: Ah, Mayweather! At gayon din, si Michael Phelps na isa rin na Olympian. Diba? Isa yan sa pinakamagagaling mag-swimming.
3: Si Michael Phelps, diba? Parang ano, Phelps beats. Happy birthday.
4: Ang Phelps mo. Hoy, ikaw ah.
3: Happy birthday.
4: Yung Phelps, yung pag uminom ka ng ano, Minute Maid dati, yung merong Phelps.
3: Yung Phelps Beats.
4: Phelps Beats.
3: Yeah.
4: Tsaka yung mahilig ka.
3: Sa?
4: Na inumin.
3: Nang?
4: Phelps. Higupin. Sip-sipin.
3: Hoy! Happy birthday po.
4: Birthday din ni ano
3: Sino?
4: Ha, dito sa atin, si Jason Castro, yung Filipino basketball player.
3: Ah, happy birthday!
4: 1986 pala siya. Grabe, no?
3: 1986?
4: Oo, performance, hindi mo naman mahahalata.
3: Mm-hmm.
4: Kasi pa, 90s baby lang.
3: Mm-hmm. Uy, 40 years old na siya ngayon, ha? Happy birthday
4: po. Yeah, that's it.
3: Oo.
4: Galing mag-compute, galing sa math.
3: Oo, syempre, kay edad ko ba. 40 din eh.
4: Ayan ang maganda, no? Yung hindi ka natatakot na aminin yung totoo mong edad.
3: Oh, naman.
4: Bakit?
3: Bakit?
4: Eh, buti nga sa edad na to. Hindi ako, alam mo yun, kumain akong bulalo, walang gout.
3: Ah! Talaga ba?
4: Kumain ng pares.
3: Talaga ba?
4: Chichinelas kinabukasan.
3: Talaga ba?
4: Makakita mo ako, sasali pa ako sa marcha kahit sa protesta yan. Sasali ako, ako pa mangunguna.
3: Walang
4: sakit ang paa.
3: Hindi tumataas ang uric, di ba?
4: Walang ganun.
3: Walang may uric acid dito. Happy birthday sa lahat.
4: Ganyan yung mga kwarentahin, diba? Mga gwapo lang.
3: Oo, gwapo lang.
4: Sa sobrang gwapo na pagkakamalang babae ang mukha. Kasi ganun eh, pag magandang lalaki ka, ang feature ng mukha mo, medyo may pagkababae. Kaya huwag ka ma-offend, ha? Hindi ibig sabihin nun eh, parang iba ang pinili mo yun. Tapos wala namang masama.
3: Wala namang masama yun.
4: Kung gusto mo rin, tatanggapin kita.
3: Pero minsan napipikan na ako, lagi ako ng pagkakamalang.
4: Ate ang tawag sa'yo. Ah, talaga? Ate Ki, ano bang pa? Ate Ki Kai. Pwede. Pwede
3: Excuse
4: rin.
3: Me.
4: At least, di ba?
3: Mm-mm.
4: At least, ano man ang piliin mo landas, maganda
3: Oy!
4: Ka.
3: Tama.
4: Kahit saan. Kesa yung iba na napipilita na lang na ganito kasi.
3: Oh my goodness. Oh my goodness. At sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan ngayong June 30, ito ang para sa mga palad nyo!
4: Isang malupelps na happy birthday!
3: Happy birthday!
5: Happy, happy, happy birthday!
3: Sa'yo ang inumin!
5: Sa'yo ang pagkain! Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
3: At sa aming pababalik talaga, mabubusog kayo ng dugdugan at kwentuhan hanggang alas 12 ng tanghali kasama ang malupit na duo, DJ Alice!
4: DJ Kiko Kaliko.
3: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
4: Kabay.
3: Ang Lupet. 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Kabay.
2: Ang Lupet.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
3: Ang lupit!
4: Buntis ka na naman.
3: Ang lupit!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR
2: 7th VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito DJ Kiko Kal.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Isang malupit at maulan na Martes sa lahat ng mga ka-vibes dahil eto na, kahit na napaka-traffic sa kama ng EDSA at ulan ng ulan, aba meron tayong good news! Alam nyo ba ka-vibes? Dahil ang BPI, Bank of the Philippine Islands, ay nag-anunsyo na sa wakas ang dating libre yung mga pag-transfer sa bank to bank at yung sa mga e-wallet. Dating libre yan. E binago nila ang kanilang policy at nagkaroon sila ng service charge. Pero ngayon, muling nagbabalik! Tama! Muling nagbabalik ang kanilang libreng pag-transfer bank to bank at sa mga e-wallet. Oh. Dati kasi, ka-vibes, nag-charge sila ng 10 pesos per transaction. Opo, kada pasa, kada lipat ng pera sa ibang bangko at sa mga e-wallet gaya ng GCash, ngayon ay muling nilang binabalik ang libre! Ay, sorry po ito. O di ba? Isa itong good news. Uy, kahit 10 pesos to ha, kahit 10 piso ito ka-vibes, napakalaking bagay po ito. Lalong-lalo na sa ating mga minimum wage earner at dun sa mga taong ka-vibes natin na ginagawang hanap buhay at napakalaking bagay ang online transfer. O di ba? Sa lahat ng ating mga ka-vibes ngayon na tumataak sa kama ng EDSA, ingat po kayo. Siyempre, pupunta rin dun yung ating mga ka-vibes mula sa Disaster Risk Reduction and Management Office, DRRM, Makati DRRM, sa pangunguna ni Boss William Bocalbos. O, di ba? Ganon din si Derek. Uy, si Derek Gonzalez!
4: Buhay ka pa bala!
3: Derek Gonzalez, EJ Balabo, si Jesse Palines, at si Aldrin Kuna. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sila po ay tutungo ngayon sa EDSA White Plains para magbigay ng assistance sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagtitipon-tipon. Kasama ang kanilang buong pwersa, yung Makati DRRM. Ingat po kayo mga ka-vibes ha. Si Boss William Bocalbos, ingat po kayo at sa mga kasama mong sina Derek Gonzalez, EJ Balabo, Jesse Palines at Aldrin Kuna. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. At eto na nga tayo, vibes tuloy. Mga ka-vibes, magbalik tayo, di ba? Kung ikaw ay medyo nahihirapan, talagang napakabigat ng mga charge ng bangko sa pag-transfer ng pera bank to bank o e-wallet, ngayon ay binabalik po ng BPI na ito ay libre! Kaya transfer all you want!
4: Transfer all you want!
3: Saan akong magwarta? At eto pa, ka-vibes, mamayang alas 10 ng umaga, nako po. Maya-maya lamang, pwede na kayong tumawag sa 0954-406-1967. Opo, tandaan nyo, ilisan nyo na ito para hindi na tayo paulit-ulit, parang market-market. 0954-406-1967 para sa ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Pwede kayong magbahagi dyan ng inyong mga kwento. Inspirasyon o konsumisyon, opinyon, suwisyon o violent reaction, ano man yan, pakikinggan namin kayo. Bahala kayong magkwento basta merong kwenta ang kwento nyo. Sa ating magbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at guritan kasama ang malupit na duo, DJ Alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. The Vibes, ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. The Vibes,
2: ang lupet!

0: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing. ACS.
1: Chismis na naman. Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
4: Radyo lang, sabat na.
2: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Woohoo! Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Vibes.
4: Ang lupit mo talaga ka-vibes dahil walang bitawan simula ba kaninang alas 8 hanggang sa oras nito para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Kaya naman, shout out sa lahat ng ating mga ka-vibes na talagang sobra-sobra ang pagsuporta. Lalong-lalo na yung mga ka-vibes nating miyembro ng FMR Squad sa pangunguna ni Lawrence Manipor, Sari Lerma, William Mortel, Arbs Espina at sa kanyang mga pasahero sa bus number 26 sa BGC. Ingat po kayo! Ganun din si Will Ilagan. Ay, di ba? Will Ilagan, salamat at ingat ka. Ganun din sa lahat ng ating mga ka-vibes na miyembro at empleyado ng Makati DRRM, Disaster Risk Reduction Management Office, na ngayon ay naka-deploy sa EDSA White Plains para mag-asiste sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagkakatipon-tipon dyan. Palakpakan ang mga mukha! Meron din yung mga ka-vibes natin na naiipit na matinding traffic sa EDSA. Yung mga ka-vibes natin na talagang nabasa na ng ulan, naipit pa ng traffic. Oh! Para hindi kayo ma-board, aba, makinig na kayo sa programang Favorite Vibe. At sa lahat ng ating mga ka-vibes, yung mga gustong bumate, pwede kayong dumawag sa 0954-406-1967. At mamayang alas 10 naman, para sa ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Maglapag lang kayo ng kahit na ano, pakikinggan namin kayo. Oh yeah! Aba, may humahabol na gustong bumate. Hello!
5: Hello po.
4: Hello, sino to ha?
5: Carmela po.
4: Carmela, taga saan ka? Ilan taong ka na? Oh, sabi kong
5: manok. Sambing niyan, Laguna po, 28 years old.
4: Ah, sige. Oh, babati ka na, Carmela!
5: Ah, binabati ko po yung papa ko, nawala ka.
4: Mm-mm.
5: Hinihintay ko po.
4: Mm-mm.
5: Mag-uwi.
4: Ah, mm-mm. Sabi mo, papa.
5: Papa.
4: Yeah. Palapatol ka rin. Ah, Carmela, yun lang, babati mo, papa mo.
5: Oo, mga kapatid ko rin po sa Bicol.
4: Sige, batiin mo na lahat, Carmela.
5: Saan sa ganda? Yun, kung sino man po nakikinig sa mga katrabaho ko sa SM Supermarket dati pa.
4: SM. Here at SM, we got it all for you. Oh, Carmela, yun lang? Batiin mo yung tandang
5: mo. Good morning po sa iyo. Ngayon lang. Kaka-open ko lang po ng radio eh.
4: Ay, salamat, Carmela. O, Carmela, paano mo kami na-discovere?
5: Online.
4: Ah, online? Ay, salamat, Carmela, ha? Huwag ka sana magsawang sumuporta sa amin, ha?
5: Yes naman po.
4: Yan, para lumaki ang pamilya mo. Para, may asawa ka na ba? Single ka pa?
5: Ay... Very single po.
4: Ah, single? Baka gusto mo maghanapin ang mga kajowa mo. Manawagan mo.
5: Hindi po.
4: Ay? Boring.
5: Ano ba? Wala pa naman pong balak magjowa.
4: Ah, wala pang balak. O, sige, sige. Trabaho ka muna. Oo.
5: Yes po.
4: Very good, very good. O, sige, Carmela. O, Carmela, sabihin mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
5: 92.3 FMR ang lupet.
4: Yeah! Very good, very good. Salamat, Carmela, ha?
5: Pero po mag-request?
4: Ah, sige. Anong request mo?
5: Kahit anong song po, bahala kayo.
4: Nag-request ka ba? Ako rin pala masusunod. Buisit ka.
5: Sige po, ito na lang po.
3: Ano?
5: Yung kay Sarah Heronimo.
3: Na?
5: Maybe This Time.
4: Maybe This Time ni Sarah Heronimo.
5: Maybe kasi, This Time.
4: Ah, kinanta pa. Gusto. Ah, sige. Carmela, maraming salamat ha. Patutugtugin natin yung request mo dahil ikaw ay nakasuporta sa amin. Salamat, Carmela. Thank you. Thank you. Yan. Grabe naman yun, mga ka-vibes. Mula pa sa Laguna. Na-discovery daw niya ang FMR 92.3. Ang lupet via online. Salamat po, Carmela. Thank you, ha. Ingat ka. At sa mga ka-vibes natin, susunod na alas 10 ng umaga, ang ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Lahat ang mga gusto nyo i-share, aba, tawag na kayo sa 0954-4061-967. Aba, may sumusunod pa. May humahabol. Hello?
6: Hello?
4: Ah, sino to, ha?
6: Si ano, bibig.
4: Sino?
6: Maureen?
4: Ah, si... Oh, ba't galit ka? Oh, Maureen, bati na!
6: Abi na bati ko sa birthday ngayon
4: eh. Lagyan ko nga timer to. Okay. Oh, sige, bati na! Dali mo! 10 seconds!
6: Ah, sa birthday ko yun, saan ko ayaw na sabihin ng name?
4: Mm-hmm.
6: And then, sila ano, si Hart.
4: Oh, time's up! Oh, time's up. Tagal mo kasi. Tagal mo kasi. O sige, go. O sige, bilis. Oh.
6: And sino then, si Andre, si Alexa, and then, yung mga ano, yung sa anak sa
4: sabi ko.
6: And then, sa'yo, kay Kiki.
4: Oh.
6: Kay Kim.
4: Oo. Oh.
6: Saka kay Mama Mia.
4: Oh, sige. Ako na lang babati sa amin, be. Oo. Oh. Ako na lang.
6: Okay, fine.
4: Oo, para para same time sa oras. Ayun lang.
6: Uy, ano? Request mo na.
4: Oh, ano request mo?
6: What, ano? What's forever for?
4: Forever more? Sarah Heronimo?
6: Forever. What's forever for?
4: Ah, that's what friends are for?
6: What forever
4: for? Wag mo pasigawan! Hindi ko na hindi ko kasi naiintindihan sinasabi mo. Oh.
6: Ano? Yung what's forever for?
4: Ah, what's forever for?
6: Ah.
4: Ah, oh, sige. Dahil dyan, wala kami niyan.
6: Drop ko na ito, napaka na ito.
4: Pero naman, di mabiro, palapatol. Oh, sige.
6: Saka di kita dyan sa leg mo.
4: Kasi! Oh, mag-ingat, maulan na, Maureen. Huwag magala-gala. Oh, sige na, sabi mo muna, 92.3 FMR and lupet.
6: 92.3 FMR and lupet.
4: Yan, ganon, yan. Maureen. Salamat, Maureen, ng Imus Cavite. Salamat.
6: Push.
4: Thank you. Yan, si Maureen Ava Abraham ng Imus Cavite, mga ka-vibes. At susunod na, SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Tawag kayo sa 0954-4061-967. Hindi ko kabisado. Ano ba yan? Hilingan na ako eh. At susunod na rin ang mag-atid ng mga nagbabagang balita. Walang iba, si Cherubim Ganaten ang ating ka-vibe sa balitaan para sa FMR News Break. Yan ay susunod! Kasama mo pa rin hanggang alas 12 ng tanghali, ang malupit na duo, DJ Alex at Kiko Kalikot. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet! 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes
7: ang lupet!
4: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes
7: ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Mga ng umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inaprubahan ng Senate Court ang 72 araw ng paglilitis sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa pre-trial order na inilabas kagabi, 62 days ang nakalaan para sa prosecution at 30 days para sa depensa. Maghaharap ang prosecution ng 57 testigo habang 45 naman sa depensa. Nasa 17 testigo ang common witness na magkabilang kampo. Mula July 6 hanggang 27, sisimulan ang paglilitis ng alas 2 ng hapon tuwing Lunes, Martes at Miyerkules. Sa mga susunod na paglilitis, magsisimula naman ng alas 3 ng hapon tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes hanggang matapos. 30 araw sa trial dates ang ilalaan sa Article 1 o ang maling paggamit ng confidential funds. 12 araw para sa Article 2 o unexplained wealth, 8 araw naman para sa Article 3 o bribery, at 11 araw para sa Article 4 o pagbabanta at sedition.
1: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, makakaranas ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon, bunsod ng namumuong sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Ayon sa PAGASA, huling namataan ng low pressure area alas 3 na madaling araw sa baybayin ng San Pascual, Masbate. May chance ito maging isang bagyo at papangalan ng Henry. Kung maging ganap na bagyo, posibleng itaas ang wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa Metro Manila, Calabar Zone, Bicol Region, Mindoro, Romblon at Marinduque dahil sa LPA. Habagat naman ang magdadala sa kalat-kalat na pag-ulan sa Palawan, habang localized thunderstorms ang magdudulot ng pulong-pulong pag-ulan sa nalalabing bahagi ng bansa sa hapon o gabi.
1: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, iniulat ng DSWD na nauunawaan ng 15 taong gulang na suspect ang kanyang ginawang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Galchalian, ipinakita sa paunang assessment na may sapat na pag-unawa ang menor de edad sa kanyang mga aksyon, kaya maaari na itong dumaan sa proseso ng hukuman bagaman nasa korte ang pagpapasya. Hinihintay naman ang resulta ng psychological evaluation sa 15-year-old na suspect at sa 14-year-old nitong kasama upang matukoy ang motibo at ang nararapan intervensyon. Nahaharap sa kasong kriminal ang 15-anyos na suspect habang hindi mananagot sa ilalim ng batas ang 14-year-old alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act.
1: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Good mood siya. Ang lupet.
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ito ang 92.3!
6: Aba, eto na ka-vibes! Susunod na ang SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta. Kaya tawagan na sa 0954-4061-967 para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan sa oras na 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Eto na nga! Ang pinaka-abangan mo ka-vibes! Ito ang SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta! Oh yeah! Kung ikaw ay may kwento, basta may kwenta, ano man yan, inspirasyon o konsumisyon, kahit na ano pa, usapin pamilya, jowa, kaibigan, kamag-anak, kapatid, pinsan, kamag-anak, kinakapatid, ilapag mo na, pakikinggan ka namin. Basta tumawag ka sa 0954-4061-967 at kami nang bahala sa'yo. Basta makikinig lang kami sa'yo, ka-vibes, ikwento mo yan at bibigyan ka namin ng kakaiba at ibang POV ng buhay mo. Baka sakaling maliwanagan ka dahil madilim ang paligid mo sa ngayon at nagugulumihanan ka, kami ang magbibigay sa'yo ng kalinawan sa iyong buhay. Yeah! Siyempre kasama mo, si Pretty Girl Alex. At ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kalikot. At itong programang Favorite Vibe. Tawag na 0954-4061-967. Tatawag kayo o tatapong ko itong telepono. Bumnet yun. Madali na. Lalong-lalo ngayon, oh, sarap magkwento at makinig sa mga kwento ninyo, mga ka-vibes. Lalong-lalo dahil napakalakas ng buhos ng ulan. Napakalamig. Aba, talagang sobrang maiintindihan ng mga ka-vibes natin na mga nagstay lang sa kanilang mga tahanan, mga opisina habang nagpapalipas ng oras. Di ba? Yung gusto magkaroon ng libangan. Si ano kanina, ano ba pangalan nito? Si Carmela ng Laguna. Maraming salamat ha. Sana kahit pa paano ay napasaya at napangiti ka namin. Salamat sa pagtawag mo. Magandang umaga kay Tuper. Ganoon din kay Zon J. San Jose, kay Doraemon, Rosemary Herona, kay Lan, si Rosalina De Pedro. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yung mga nanonood sa atin ngayon sa ating TikTok Live, DJ Kiko Kalikot, si Jeffrey De Paz Piliin, magandang umaga. Si, PNG Shot, hoy George, Brother George. How are you? Good morning, Brother George. At ganoon din, si Manika, magandang umaga sa iyo. Tawag ka na, Manika. John Del Dane, boss, may kwento ako. At itumawag ka, 0954-4061-967. Diyan mo ikwento ang kwento mong may kwenta. Yeah! Magandang umaga din kay Kentan. At kay Altesa na sobrang basang-basa na naman ang pawis dahil kay Kuya Totoy. Bakit ba lagi kong ganyan, Altesa? Si Altes ang mahilig magbigay ng SKL kahit hindi tinatanong. Grabe yan. Magandang umaga din sa mga ka-vibes natin ha, yung mga naipit ngayon sa matinding traffic sa EDSA. Magandang umaga kay si Anger, sino pa ba to? Si PNG Shot, Rosalind De Pedro, si teka. Si ano to? Si Jeff Taz Oliveros, magandang umaga sa'yo. At si Louie Basco, magandang... Uy, Louie! Umuulan ngayon, nakakahiya naman! Nakakahiya, Louie Basco! Pero salamat na, Louie Basco. Si John Ashley, DJ Kiko, pa-request ng song na pag-asa kanta ni Sean sa panilya. Ayoko nga. Okay, Abby. Oo, dahil matatanggap tayo ng tawag sa ating mga ka-vibes sa SKL, share ko lang, 0954-4061-967. Eto na nga, huwag na natin patagalin. Louie Basco, huwag kang tawa ng tawa. Gawin mo na, i-book mo na yan. Hello? Hello?
5: Hello po.
4: Hi, ka-vibes, sino to? Taga saan ka?
5: Si Ellen po from Cainta, Rizal.
4: Ellen. Tama, Ellen?
5: Ellen.
4: Ah, Ellen. Oh, sorry na akin. Ellen ng Cainta, Rizal. Ilan taong ka na, B?
5: 31.
4: Oo. Ellen, ba't napatawag ka? Anong atin?
5: Para po gusto ko lang po mag-share ng good vibes.
4: Maggusto mo mag-share ng good vibes? O, sige. Kung ano man yan, Ellen ng Cainta, Rizal, i-share mo na!
5: Ayun po, gusto ko lang po sabihin sa lahat na kahit may mga mapa-advise sa life. Kailangan always smile in all walks of life.
4: Oo, tama.
5: And always get ready and always be ready for whatever life will take.
4: Wow naman!
5: Yeah, yun lang po.
4: Wow naman! Hello, ano pong pinagkakabalaan mo? Anong trabaho mo?
5: Actually po, nag-worry po ako sa isang memorial firm.
4: Ano? Memorial?
5: Memorial industry.
4: Oh?
5: Ano po, sa mga ano po, afterlife services.
4: Ah, oo. Okay. So, ilan taong ano nagtatrabaho sa ganyan?
5: 11 years.
4: Okay. Oh, 11 years? Ang matagal na. May asawa at anak na ba si Elon?
5: Pero po ano po, ongoing pa lang.
4: Ongoing pa lang!
5: Pa lang po.
4: Ah, ilan taon na kayo ng asawa mo?
5: Wala pa po akong asawa.
4: Ah, walang asawa? Ah, okay.
5: Wala pa pong binibigay.
4: Ah, wala pang binibigay. Bakit?
5: Ewan ko po.
4: Oh, boring.
5: Pero ano naman po, meron lang po mga ini-entertain.
4: What's up? Nalagay ko mo nag-entertain, ha? Wala ka bang jowa?
5: Meron naman po, meron naman po.
4: Ah, meron. Ilan?
5: Isa lang po.
4: Ah, isa lang.
5: Ano ba tayo, one woman, ano lang tayo?
4: Dapat yan nun. O teka lang, may tanong yung mga ka-vibes natin ngayon nanonood sa ating Facebook Live 92.3 FM Radio Manila. Bakit daw biglang randomly gusto mag-share ng good vibes ng isang ka-vibes na Elon mula sa Cainta Rizal? Ano daw ba inspirasyon mo? May nabila daw bang may nagpasaya sa'yo? Kaya gusto mo i-share yung good vibes na sa ating mga ka-vibes sa on-air at online?
5: Well, lang po, just gusto lang po talaga maging happy lahat.
4: Yun
5: lang po.
4: Halimbawa, Elon, may tanong din dito sa ating TikTok live. Halimbawa daw, nategi ako ngayon, magkano daw ba ibibigay mo ang discount?
5: Hindi ba yun, may boss po ako, sir. Eh.
4: Ay, ganun. Ay, hindi ikaw nagde-decide?
5: Hindi po. Opo, empleyado lang po tayo. Top management pa rin po yung decision.
4: Ah, ganun ba yun? Ah, Elon, ano daw mabas mura? Yung buo o yung sinusunog?
5: Sige po, depende pa rin naman po. Pero kung ano po yung pipiliin po ng family, if they want, ano po, mas ano po kasi, mas okay po kasi nasunog talaga.
4: Ah, sunog, oo. Mas ano, mas space saber, ganun.
5: Opo, kung sa mag-duel po tayo sa bow of practicality.
4: Sige.
5: Ayun lang po.
4: Ikaw pabibiliin ka, Elon. Sabi dito ni John Vincent Sagrado, ano daw ba pipiliin mo kung ikaw? Ano mas gusto mo? Ano mas preferred mo?
5: Siguro po yung ano talaga lang, ilibing nga lang po ng...
4: Buhay? Ganun?
5: Cash body. Ayaw po. I don't want to be cremated.
4: Okay. O kanyang ano yan, ano? Kanya-kanyang huling bilin yan, eh, no? Ikaw ba, Elon, prep, ano ka na? Ready ka na? In case lang?
5: Ay, hindi na po. Marayo po tayo yung mga plans. May mga mission na po tayo.
4: Bakit ganun? Bakit ganun na ng tao? Lahat gusto mapunta sa langit pero walang gustong mauna?
5: Okay. Kanya-kanyang time lang naman po.
4: Diba? Sa bagay.
5: And, si Lord lang po ang may alam po ng time po kung kailan ka po.
4: Hoy, Elon, paano mo kami nalaman? Paano mo kami na-discovery pala?
5: And actually, ano po, nasa, pabalik lang po ng office, tapos naka-open po yung radio, and nakaka-good vibes po yung anpunin niya.
4: Salamat, ha? Oh, dahil dyan, meron kami sa akin. Hoy, Elon, baka may gusto ka patiin. Yung buhay.
5: Oh naman po, ayan. Actually, I came from the heart of the Philippines. I came from Marinduque Island.
4: Wow!
5: Apo, the center of the Lenten season.
4: Mm-hmm.
5: Ayan. Binabati ka po ang mga mag-anak ko dyan sa Marinduque.
4: Mm-hmm.
5: At saka sa Batangas, syempre. Santo Tomas, Batangas.
4: Wow!
5: Apo.
4: Ayan. O, sige. O, sure. Yun lang ba, Elon?
5: Yes po, thank you so much po. And of course, Heaven's Gate family.
4: Ayan, sige. Maraming salamat. Elon, sabi mo muna, Elon, 92.3 FMR, ang lupet.
5: 92.3 FMR, Ang Lupet.
4: Yan! Ang gusto ko sa'yo, Atoms kita, Jambin. Salamat, Elon, ng Kaintarizal. Salamat.
5: Thank you so much, bro.
4: Thank you, si Elon, ng Kaintarizal, mga ka-vibes. Grabe yun. Nakikinig lang siya ng radyo. Random na naman. Napakinggan niya ang ating programang Favorite Vibes. Sabi niya, nakaka-good vibes ako talaga. Talaga! Hamunin niyo kami. Hamunin niyo kami. Dito kasi gusto natin lahat nakangiti, lahat masaya, walang uuwing malungkot. Kung may nagsasabing walang uuwi sa pamilyang masaya, pero kami uuwi tayong masaya, sinasabi ko sa iyo. Ang uuwi mo na kasi mayroon mga ambition. Ay, sorry. Pamalay. Tawag na kayo 0954-406-1967. Again, that's 0954-406-1967. I-share nyo na ang inyong SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Ano man yan, aming pakikinggan, inspirasyon, konsumisyon, tungkol sa pamilya, trabaho, kaibigan, kamag-anak, kumpare, kumare, kabet, kahit ano yan. Hoy, kanina may nag-comment sa ating TikTok live ha. Sabi niya tatawag siya. Si Gino ba yun o Dino? Hindi ko na matandaan yung pangalan mo, be. Tawag ka na. 0954-406-1967. Ang sabi niya, DJ Kiko, may gusto kong ihingi ng advice. May jowa po ako. Opo, nagmamahala naman po kaming dalawa. Ang problema, yung mga anak niya po, sa pagkadalaga, eh hindi ako mahal. Oh, hindi ako gusto. Oh, sana mas maganda kung tatawag ka dito sa amin ha. Para mas marinig ng ating mga ka-vibes yung buong kwento mo. Pero since wala pa, bakit hindi ka na naman mahintay? Sige, bigyan na natin ng solusyon yung problema mo kung nakikinig ka ngayon. Sabi niya, meron daw siyang jowa. Nagmamahala naman daw silang dalawa. Pero yung mga anak nung girlfriend niya o yung partner niya, yung mga anak nun ay hindi siya gusto. Ah, may anak sa pagkadalaga. May pahabol pa nga eh. Sabi niya, ang catch pa nito, ex ko kasi yung panganay niya. Buisit ka. Tinuhog mo lahat? Bakit ba tinuhog lahat? Ano yan, fishbone? Ginawa mo fishbone! Isasaw-saw mo na lang. Ano, walang-wala na tayo? Grabe ka naman. Jowa mo yung nanay. Ex mo yung anak na panganay. Okay ka lang. May anak ka na. May ex ka pa. Alam pa kami yung mukha mo. Ang masasabi na ng Tito Kiko mo, tigilan mo yan. Ay, walang nag... Seryoso ah. Walang napapalang matinu dyan. Tinuhog mo yung mag-ina. Ano kastik? Ginawa mo naman fishbowl yung mag-ina? Grabe ka naman. Sabi ni Manika, para sa lahat yata siya. Oo nga. Si Bebe Panaligan. Tama ka, DJ. Siyempre, di ako pwede maging mali. Ako yung host eh. John Finn sa Sagrado, magandang umaga. Adrian Sabroso. Ganon din si Sari Lerma. Sabi niya, pakis din si John Finn sa Sagrado. Ano ba itong mga... Si Gerard Michano. Concern niya na naman yung rally. Ano ba ito? Rosalina De Pedra, sabi niya, grabe naman niya. Kaya pala hindi siya gusto eh. Kasi ex niya yung panganay. Si Lonely Girl, magandang umaga. Si, teka, isa-isayin natin to. Oo, si, Lady Jean Mo, magandang umaga po. Si Louis Basco, salamat. Ganun din si John Ashley, si Nato, at si Bebe Panaligan. Si Riza, magandang umaga. DJ DJR. DJ Kiko, ano ba ang kinakalikot mo dyan? Bakit mag gusto mo makita? Kapag sinabi ko sa'yo, maniniwala ka ba? Tawag na kayo, ka-vibe, 0954-406-1967. Ano man ang inyong kwento, ano man ang gusto mong i-SKL, pakikinggan namin, ilapag mo lang yan dyan, bahala ka. Kahit kalating oras ka magngangaw-ngaw, pakikinggan ka namin. Kung ikaw ay may pinagdaraanan dahil lalong-lalo na maulan, aba baka sakali ito na maging tulay na mabigyan ng solusyon at liwanag ang pag-iisip mo. Ang programang Favorite Vibe para sa ating segment na SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Oh yeah! Tawag na kayo 0954-461-967. Kung hindi kayo tatawag, tatapon ko itong telepono. Ano? Tara! Alam nyo na, sa totoo, kabibes, marami na ang natulungan ang programang ito. Hindi man madaling paniwalaan, pero yan ang totoo. Sinasabi ko sa inyo. May mga nag-iwalay nang dahil sa amin nagkabalikan. Merong nag-move on ng 12 years nang dahil sa amin nabuksan ng kanyang isip at patuloy pa rin siya nag-move on. Meron ding nagka-utang, ha? 400 pesos. Sinasabi namin sa inyo, 400 pesos. Sumakay sa bus yung umutang na taon din na nakikinig yung bus ng programang Favorite Vibe SKL at napagtanto niya na kinakailangan niya na palang magbayad dahil narinig niya yung kwento niya. Sandra ba? OG ba? Sabi mo OG ba? Tawag na 0954-406-1967. Dali na, maubusan ako sasabihin. Baka sakaling may pinagdaraan ang kakabibes at kami sa programang ito ay makatulong sa'yo. Mabigyan ka namin ng ibang point of view. Dahil syempre kapag ikaw lang mag-isa, hindi mo maiisip kung ano ang dapat sa dapat, di ba? Matalas kasi, naiisip natin ay ayoko na, ay hayaan ko na lang. Pero kapag nakarinig ka ng ibang pananaw sa buhay, aba baka bigla kang bigla kang mahimasmasana at mapagtanto mo, ay oo nga no, Jim! Di ba? Baka bigla mo masabi sa sarili mo, may ganon! May ganon! Tapos ganun yung kamay mo, may ganon! May ganon! Dati napapakinggan lang namin yun eh. Nung bata pa ako. Ano bata pa ako? O sige. Magbabalik pa rin tayo mga kabibes para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at dugdugan. Huwag kayong bibitaw. Dahil ang bumitaw, bibitawan din ni Lord. Tandaan nyo ang number na to, 0954-406-1967. Tawag kay John, 0954-406-1967. Live tayo sa ating TikTok account, DJ Kiko Kalikot, at sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Tawag kay John para mapakinggan ngayon ang lahat ng ating mga kabibes sa ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Oh yeah! At sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at gulitan kasama ang malupit na duo, DJ Alex at Kiko Malikot. Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Good Vibes, ang lupit! 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Good Vibes,
2: ang lupit!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: Uy, ka-vibes!
2: Oo, ikaw!
1: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
2: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ang lupit mo pa rin ka vibes dahil talagang walang bitawan at iwanan para sa programang Favorite Vibe at dito sa ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Oh yeah! Tawag ka na 0954-406-1967 0954-406-1967. Ilapag mo na ako ano yung kwento. Kahit isang oras kang magdangangaw-ngaw, aba, ikaw ang bahala. Tungkol yan sa inspirasyon, konsumisyon, opinion, suggestion, a violent reaction, tungkol sa pamilya, kaibigan, kasamaan sa trabaho, kinakapatid o kabit, wala kaming kiber. Dahil ang gusto namin mailabas mo ang iyong saloobin at mabigyan ng solusyon ang iyong nararamdaman. Baka nagugulumihanan ang iyong sarili ngayon, madilim ang iyong paligid. Baka sakaling ang aming sasabihin ay makapagpaliwanag at makapagpabukas ng panibagong perspective ng buhay mo. Ibang POV ika nga, di ba? Marami na tayo natulungan dahil dyan. Kaya naman, tawag ka na! 0954-4061-967. Ka-vibes live tayo sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. At ganun din sa TikTok account ng Tito Kiko mo, DJ Kiko Kalikot, sa TikTok palakpakan ng mga mukha! Shout out daw! Kaya John Ashley, ganun din kay... Uy, kay Alex Gonzaga, magandang umaga. Congratulations sa Alex Gonzaga. Sa wakas, buntis ka na! At ganun din kay Mary Ann Damesa. Kaya... ang pangalan to, Pipay Fields. Magandang umaga, Pipay Fields. Ng Barangay Poblacion, Makati City. Si Rosalinda De Pedro. Bukas ulit, tila ng ulan. Ano? Good morning din kay Jericho Juarez, idol, pas... Anong idol? Ka-vibes nga ni... Magandang umaga, ka-vibes sa mga Halls PH Boys dito sa Antipolo. Salamat, DJ Kiko. Sabi ni Jericho Juarez. Ay, maraming salamat. William Mortel, good morning. Ganun din si John Vincent Sagrado.

0: Magandang umaga. Sabi niya maulan na Tuesday morning ka vibes. Mula sa Malolos, Bulacan. Tawag na kayo 0954-406-1967. Ano man ang kwento mo, gusto mo i-share sa amin, i-SKN mo na. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Oh yeah. Magandang umaga rin kay Violet Wacomfort. Bakit ganyan pangalan mo? Si Pipay Phil, sabi niya, good morning, kuya. Oji, ma. Tawag na kayo, 0954-406-1967 para sa inyong SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Oh, yeah. Eto na, eto na. Eto na. Hello!
1: Hello, DJ.
0: Uy, lalaki. Oo. Hello, ka-vibes. Anong pangalan mo? Taga saan ka?
1: Alfred Pangan ng Tanawan City, Batangas.
0: Wow! Alfred Pangan ng Tanawan City, Batangas. Alfred, bakit okay, napata...
1: Pama.
0: Ha?
1: Pama.
0: Ah, sige. Alfred, bakit napatawag ka? Anong atin?
1: Wala, nalaman ko lang nandito ka na eh.
0: Ha?
1: Nalaman ko nandito ka na.
0: Dito sa... dito sa FMR!
1: Yeah. Lagi kasi ping madaling araw ako din sa alam mo na
0: sa IFM. Ikaw talaga. Hoy, salamat ha sa mga salamat sa mga sumunod.
1: Bakit wala na yun? Bakit wala ka na din na
0: wag na natin pag-usapan.
1: Salamat ko. Hindi, nahanap ko lang ikaw ulit.
0: Ay, salamat Alfred. Ikaw talaga. So na paano mo nalaman na nandito na tayo sa FMR?
1: Nang narinig ko si Kim, sabi ko parang si Kim yan ah.
0: Ah, narinig mo si Kim Churva?
1: Sabi ko parang narinig ko yung nandun siya. Tapos di sabi ko pag nandun siya, nandun na rin.
0: Oh! Salamat ha, Alfred ha. Talaga siguro napakalaking impluensya namin sa buhay mo.
1: Alin kasi ano...
0: Kasi?
1: Tuwing umaga, syempre, nandito na ako. Alas 4.
0: Ah, oo. Dati kasi pang madaling araw ako. Ako yung bulao sa madaling diba? Araw. Ano? Oo, nga pala.
1: Oo, yun. Doon. 3 o'clock.
0: Oo, 3 a.m. to 6 a.m. Oo, morning, Lods! Diba? Morning, Lods! Pero dito na tayo, syempre, sa FMR. Dito ka na, ha?
1: Yeah. Pinakamalikot na ano eh. At saka yung pinakamakulit.
0: Oo nga. Pag hindi ako naging makulit, naku, kakapurga ko lang yun, be. Alfred, baka may gusto ko i-share sa ating mga ka-vibes. Bakit ba nahuhumaling ka sa ano, sa pakikinig sa radyo?
1: Kasi, unang-una yung mga ano, informasyon, tapos pangalawa yung mga DJ na kwela, yung mga gano'n. At saka, hindi talaga mawala sa akin yung music.
0: Music pa rin, no? Nalilibang ka doon.
1: Hindi na sa buhay natin. Kung pag may problema ka, pakinig ka lang ng radio. Wawala na lahat. Saka yun, informasyon, ganyan.
0: Malakas ba?
1: Radyo pa rin naman talaga ang pinaka ano eh. Radyo pa rin talaga ang pinaka the best.
0: Oo, tama yun.
1: Kahit may mga social media na.
0: Tama. Diyan ba, Alfred? Diyan ba, Alfred, sa Tanawan, Batangas? Malinaw ba? Malakas ba yung signal natin ng FMR?
1: Sobrang lakas. Sobrang lakas. Kasi alam ko, before naging FMR, ano to dati? Pinapakinggan ko na rin to dati.
0: Radyo 5, di ba?
1: Radyo 5.
0: Yan, pero kami na ngayon, ha? Siyempre! Dapat ang daan mo yan, ha? FMR, Favorite Music Radio, ang lupet. Sabi mo nga, FMR, ang lupet.
1: Ayan. Ayan, kabisado ko na yun dati.
0: Sige nga, sabi mo, FMR, ang lupet.
1: FMR, ang lupet.
0: Dapat ganon. O sige, baka may
1: narinig gusto. Narinig ko din dito, tumawag yung part na part mo. Sino? Si Maureen.
0: Ah, si Maureen. Oo, binababa ko ng telepono.
1: Ano yun? Ah,
0: isa rin.
1: Kaano ko yun doon? Sa kabila.
0: Oo.
1: Oh. Kung narinig ko yung tumawag dito, sabi ko, ay, oo nga. Dito ka nga.
0: Oo. Uy, si Maureen Aba Abraham ng Imus Cavite, si Alfred ng Tanawa ng Batangas, maraming salamat sa inyo, ha? Kasi kahit saan tayo magpuntang istasyon, sumusunod kayo. Maraming salamat talaga. Thank you. Kung pwede ko na talaga i-kiss yung gilagay mo, ginawa ko na. Oh, Alfred, baka may gusto kang batiin.
1: Babatiin ko na sana yung Ama Family sa Tanawa, saka yung mga kaibigan ko dyan sa Masaid Center.
0: Mm-hmm.
1: Kilala niyo na yan kung sino kayo. Basta, maulan dito ngayon eh.
0: Oh, nasa ka ba ngayon sa Tanawang ka mismo?
1: Baulan ngayon dito, lakas ang ulan ngayon dito.
0: Oh, kamusta naman yung mga tawilis?
1: muna, bawal muna kuha.
0: Ah, bawal.
1: Kasi pinaparami pa ulit.
0: Ah, oo. Bawal muna yung season na to, bawal muna.
1: Bawal muna i-harvest.
0: Oh, bawal harvest. Oh, sige. Oh, yan. So, yun lang naman. Maraming salamat, Alfred, ha. Thank you talaga.
1: Maraming salamat.
0: Mm-hmm. Kaya naman lagi mong tatandaan, ha. Saan ka na makikinig ngayon, Alfred?
1: FMR and Lupin.
0: Yon! Salamat, Alfred ng Tanawan, Batangas. Thank you. Yeah! Grabe naman yun. From there to here, from somewhere to here, sumunod ang ating ka-vibes na si Alfred ng Tanawang Batangas. Ang lakas daw ng signal natin doon ng FMR. Kaya naman, sa lahat ng mga taga-Batangas, yung mga Batanggenyo, maraming salamat sa inyo. Palakpakan nyo yung mga balisong nyo. Ang laking bagay talaga, di ba? Kung sa atin, POV natin, ang radyo, papatay na. Para sa mga ka-vibes natin, lalong-lalo na yung mga nasa remote area, sa mga probinsya, napakalaking bagay pa rin. At talagang napaka-importante ng pakikinig ng radyo. Dahil para sa kanila, ito pa rin ang the best! Ang lupet! Si William Mortel, sabi niya, ang lupet talaga. Hello! Oo. Si Dayang, maraming salamat, ha. Bebe Panaligan. Si Ate Ruby at Fianza ng Manila, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Ka-vibes, tawag na kayo, 0954-406-1967. Narinig nyo po mga ka-vibes, si Alfred ng Batangas. Wala naman siyang shinare, pero gusto niya lang ibahagi talaga yung kanyang pagsunod sa atin dito sa FMR. Salamat po, kaya naman... Taus-puso pong pasasalamat ng ating mga ka-vibes. Gaya kay Alfred. Ganun din si Arbs Espina. Magandang umaga sa iyo. Sabi niya, Basic, solid, nani, and your bed. Pinagsama-sama mo naman. Arbs Espina, ingat ka sa mga pasahero mo sa bus number 26 sa BGC. Isa po itong ka-vibes na talagang masugid din na nakikinig sa atin at walang binibitawang mga programa. Lalong-lalo na ang favorite vibe. Ginagawa niyang pampagising talaga habang siya'y nagmamaneho. Minsan na sinasaksak niya yung kanyang Bluetooth speaker para mapakinggan din ng kanyang mga pasahero ang good vibes, music at kwentuhan natin ng ating programang Favorite Vibe. Thank you, Arms Espina! Si Ate Ruby at Jensa, magandang umaga si Ate Ruby. Oo, na mahilig sa chia seeds. Si Mari, magandang umaga. Sabi niya, shout out! Si Bebe Panaligan, sobrang mahal ka ng mga taga Batangas, DJ Keiko. Oo nga eh. So sure na ako na hindi ako matatagasan sa tagiliran dyan. Salamat po sa lahat ng mga Batanggenyo at Batanggenya. Are! Alam nyo, wala lang, share ko lang ha. Kung ako mag-aasawa, gugustuhin ko Batanggenya. Bakit kanyo? Pag nagpakasal daw dyan, bonggang-bongga. Oo! So sa mga Batanggenya, ano, tara? Tara? Everyday nakikinig mula pagkagising hanggang madulog, sabi ni Mari. Salamat, Mari, ha. Thank you. Si Tessa Mari, ganun din. Magandang umaga. Si Kate Yumi, magandang umaga sa'yo. Shout out, DJ Kiko. Good morning. Si sino pa ba? Oh, yun lang naman. So, wala na tatawag. Oh, patayin na natin to. Tawag na kayo, 0954-406-1967. May oras pa tayo, 5 minuto bago tayo tumawid sa ating magagandang musikahan. Sabi ni Gabo, ano? Mali! Mali! Mali! Hindi ito ano? Ikaw talaga. FMR po ito. Mukha lang ganon, pero FMR, o diba? Talagang pakikinggan mo, pinakikinggan dahil tunog number one! Sabi ni Kidlat, pa-shoutout po! Bodega 105, Maria Angela Gaudoy from Santa Maria, Balasing, Bulacan. Maraming salamat. Si Mark Ronel Nadonza, Altesa Herrera, Sino Cruz hanggang 12 midnight daw siya nakikinig. Lalo na kung ang nakikinig, napapakinggan niya ay si Kuya Totoy. Si Gabo, Bodega 105, oo nga. Si Lady Jean mo, tapo mo na lang phone mo kung ayaw mo nilang tumawag. Ala. Si Kenneth, pa-shoutout sa family ko sa Madagascar. Oy, isa ka palang Leon. Wilbert Zagcal, magandang umaga po sa inyo. O siya, yun lang naman. Dahil ngayon maulan, gusto nating sabayan ng magagandang dugdugan para hindi kayo mabitin, syempre. At kung ikaw ay may pinagdadaanan, kung ikaw ay in love, kung ikaw ay busted, aba, lalo pa natin dagdagan ang iyong emosyon para syempre mas maramdaman mo ang tunay na good vibes ngayong Tuesday morning! Kasama ang malupit na duo, DJ Alex at Kiko Kalikot. Maraming maraming salamat po sa mga tumawag, sa mga bumati at nagbahagi ng kanilang mga kwento. Hindi man yan kwentong pag-ibig, pero kwento ng pagsuporta at pagmamahal sa radyo at sa inyong lingkod. Ay, yung lingkod! Gusto mo yun? Garantin! Masyado daw sa Mindoro, sabi ni Teresa Marie. Si Gabo, ginagalaw-galaw mo ba yung mixer mo? Hindi, tinititigan ko. Pagbabalik pa rin kami para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, dugdugan at kulitan hanggang alas 12 na tanghali, kasama ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kalikot, at syempre si DJ Alex. At ito ang SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Magbabalik bukas. Pero hanggang alas 12 pa rin kami, kaya walang maglilipat ng istasyon ng radyo dahil na maglipat, unang kukunin ni Lord! Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes
2: ang lupet!

0: Uy, kadyatnya. Ang lupet.
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. The vibes
2: mismo.
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. The vibes
0: ang lupet!
3: Ito ang 92.3
4: Uy! Na-miss niya! Ang tanong!
5: Na-miss ka rin ba?
4: Ano ba? Ang oras! 11:04 na nga ni!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS ang lupit.
2: Christopher po, dati na akong na stroke, sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthan Plus Gold araw-araw.
3: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet! Magbabayad ka na? Ang lupet!
6: Uy, ka-vibes!
7: Oo, ikaw!
6: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
7: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
6: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
7: Oo,
6: pati electric fan.
7: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
6: Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
1: Ang lupet!

0: Ang favorite vibe!
1: Favorite vibe!
2: Ang lupet!
3: Kavibes!
4: Kavibes! Maraming salamat sa inyong pagtutok at pakikinig sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito. Kaya naman, para tuloy-tuloy ang inyong pakikinig at panonood ng radyo, mag-like, share, follow at subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo lamang po, 92.3 FM Radio Manila! Idamay nyo na rin ang sa Tito Kiko mo, DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts. Dahil lang hindi mag-like, share, follow at subscribe, unang kukunin ni Lord! Oh. Ano? Tarang! At eto na, ang magbabaduloy ng Good Vibe Music at syempre, ng mga kwentuhang talagang swak na swak sa iyong anes.
5: Sa iyong anes!
4: Ang programang Love Me, Candy G! Kasama nag-iisang mag-juicy at mamiti, walang iba, Candy G is the place to be! Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon, yan ay
5: susunod! Talagang susunod!
4: Ay, shoutout lang din ha! Kaya ka-vibes na Piping Razo. Ayan, nagpapabati sila, tumawag kanina. Si Piping Razo, maraming salamat po sa inyong pakikinig ha, mula sa inyong anak na si Telsa. Telsa o Tesa? Tasa? Ano? Basta Telsa. Piping Razo, maraming salamat! Shoutout sa iyo! O siya, bukas ulit ka-vibes ha! Simula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, kasama ang malubid na duo,
6: DJ Alex at Kiko Kalikot, dito lang sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe,
4: sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupet! Ang oras ni Honey,
6: 11.52
4: na, bye!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang hali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian na ipagbawal ang social media para sa mga batang 16 years old pababa matapos ang pamamaril sa Tacloban City. Layo ng kanyang panukala na maiwasan ang masamang impluensya ng online content na posibleng nag-uudyok na karahasan sa mga kabataan. Sa ilalim ng panukala, uobligahin ang mga platform na magpatupad ng maigpit na age verification at parental controls. Suportahan ito ng mga medical group na nagbabala sa masamang epekto ng social media sa mga minor de edad.
0: FMR News Break.
3: Samantala sa iba pa mga balita, isinusulong sa Kongreso ni Speaker or dating House Speaker at late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez ang House Bill number 2965 o ang Child Support Responsibility Act na layong tiyakin ang regular na suporta ng mga magulang sa kanilang mga anak. Layo ng panukala na obligahin ang mga magulang na magbigay ng buwanang tulong para sa pagkain, edukasyon at kalusugan ng mga bata. Sa ilalim ng panukala, itatatag ang National Child Support Office sa ilalim ng DSWD na maglalabas ng support order sa loob ng 21 days nang hindi na dumadaan sa mahabang proseso ng korte. Inaasahang mapapabilis nito ang pagkuha ng support ng mga bata mula sa mga magulang na umiiwas sa kanilang pananagutan.
0: FMR News Break.
3: At sa ating panghuling balita, tinatayang aabot sa 8,000 miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagtipon sa isinagawang emergency rally malapit sa People Power Monument sa Quezon City. Ngunit ayon sa LGU, wala itong permit. Ayon kay Quezon City Public Order and Safety Department Head Elmo San Diego, biglaan ang pagtitipon kaya hindi nakapaghanda ang pamahalang lungsod ng traffic plan at tagal ng aktibidad. Sa kabila nito, pinayagan muna ang pagtitipon habang kinakausap ang mga organizers, habang nagdulot naman ng matinding trapiko sa EDSA dahil sa mga sasakyang nakaharang, nananatiling bukas at normal naman ang operasyon ng MRT3.
0: FMR News Break.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
1: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet, hanggang ngayon, Kyla, hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal. Oh, ito yung mga hirap mag-move on. Hanggang ngayon, umuulan pa rin, ka-vibes. Hanggang ngayon, ang tindi pa rin ng traffic. Happy, happy Tuesday, everyone, and welcome to Love Me, Cathy G. Ayan, syempre, kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa usaping pag-ibig, Cathy G. All the way until 3 po tayo magkakasama-sama, ka-vibes. Kamusta naman ang araw mo? Kamusta naman, oo, para bang panahon, uulan aaraw, hindi maintindihan. Oo, di ba? Yung panahon na no, uulan, sobrang tindi. Aaraw, napakatindi. O, kamusta naman ang kasal ng mga tikbalang? Ay nako, ka-vibes ha. Kamusta ka naman dyan? Lalo na mga ka-vibes po nating nasa ibang bansa. Kamusta naman ang mga may relasyon dyan na long distance? Nako, eto na po tayo. Alam nyo, ka-vibes, may mga pagmamahal na hindi sinusubok ng pagtataksil, yung kasinungalingan o yung kakulangan ng pagmamahal. Alam niyo, minsan pinakamahirap na kalaban ng isang relasyon, yung distance. Yung mga araw na hindi kayo magkasama, yung mga special occasion na hindi kayo magkayakap, lalo na ngayon, ang lamig ng panahon, tas hindi mo kayakap yung taong mahal mo, di ba? Tas makikita mo sa social media, ang susweet ng mga tao, makakayakap. At yung mga pangako na kailangan ninyong panghawakan kahit hindi nyo alam kung kailan kayo ulit magkikita, di ba? Sino na dito yung naka-experience na ng long distance relationship? Taas ang kamay, ayan. Oo, kahit hindi ko kayo nakikita, I know nakataas ang kamay nyo. I also experienced that. At marami akong kakilala na na-experience ang long distance relationship. And maganda naman ang kinalabasan. May mga tao kasi na handang maghintay ng ilang buwan o kahit ilang taon dahil naniniwala silang sulit yung bawat sakripisyo. Pero meron ding unti-unting napapagod ka vibes ha. Hindi dahil kulang yung pagmamahal, kundi dahil minsan, 'di ba, mas mabigat yung lungkot kaysa sa pag-asa eh. 'Di ba kapag minsan kasama mo yung isang tao, nalulungkot ka kasi naaalala mo yung partner mo, 'di ba? Mitch, minsan nalulungkot ka. Gusto mo kayakap mo yung jowa mo, 'di ba? Yung ganyan, pero malayo siya. O may ilan din na pinipiling bumitaw kahit wala namang ginawang mali. Yung kanilang partner, Michelle, ganyan ka ba? Dahil iniisip nila na mas mabuti nang sila yung unang masaktan, ka-vibes ha, kaysa tuluyang madurog yung puso sa bandang huli dahil nga sa mga possible na nangyayari. Yung long distance relationship, di ba minsan dahil napapraning tayo, ang dami na nating naiisip. Malamang may kakilala kayong OFW na araw-araw na lumalaban para sa pamilya habang ang mga mahal naman niya ay naghihintay dito sa Pilipinas. O baka kayo mismo nakaranas na mag-celebrate ng birthday, ng Pasko or anniversary sa harap lang ng cellphone habang naka-video call. O ikaw, di ba? Na-experience mo na ba yan? Yung kumakanta na, oh, kakanta na ng happy birthday, ibi-video call na. Alam mo yung ganun, parang nakakalungkot, diba? But kailangan eh. Kasi nga, para sa pamilya, para sa mahal sa buhay. Kaya yung tanong nga eh, ka-vibes, totoo kaya na kayang paglapitin ng technology ang dalawang taong magkalayo? Paano yung mga araw o gabing hindi sapat yung video call? Diba, para mapawi yung pangungulila. Yan madalas yung pinagdadaanan ng mga long distance relationship. I'm sure, marami pong OFWs natin na nakikinig ngayon. Ha? Kaya ngayong araw po, pag-uusapan natin yung isang uri ng pag-ibig na sinusukat hindi lang doon sa dami ng oras na magkasama. Eh. Kundi yun sa tibay ng tiwala, ng patience, and then yung pag-asa. Diba? Hanggang saan nga ba ang kayang tiisin ng pusong nagmamahal mula sa malayo, ka-vibes? At kung ang lahat naman ay maayos, eh bakit may mga taong natatakot pa rin ipagpatuloy yung relasyong puno naman ng pagmamahal kung ito yung mauuwi sa long distance relationship? Nako, this letter, this story is for you, ka-vibes. Kaya pakinggan nyo po ang kwento natin mamaya, na babasahin ko po ang story po ni Jeya. Ayan, sa mga OFWs natin, ayan ako, I'm sure hindi madali ang pinagdaraanan nyo, lalo na kung malayo kayo sa mga taong mahal nyo. Pero kapit lang, ayan, wherever you are there, and we are here. Nandito kami lagi para sa inyo. Sa mga ka-vibes po natin, nasa kanila mga opisina, tindahan, ukay-ukay, palengke. Ayan, ito na po ang ating roll call. Sa mga nananghalian, sa mga nasa kanilang, nasa mga sasakyan, ayan, driver, rider, hello po sa inyong lahat. Tutok lang po dito sa Love Me, Cathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: Love Me, Cathy G.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: right, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. This time, I'll be sweeter, promise. Oo, kasi minsan, di ba, nawawala yung sweetness na lalo na kapag matagal na kayong magkarelasyon. Minsan, parang pakiramdam yun, normal na lang ang lahat eh. Wala nang sweetness. O, sige na, bye-bye. Oo, alis ka, okay. Pero yun ang number one na dapat hindi mawala, ha? Yung sweetness nyo sa isa't isa. Di ba, sabi nga eh, dapat lagi kayo like parang kahit gano'n nakatagal yung inyong relasyon, as if para pa rin kayong unang nagkakilala, diba? This time, I'll be sweeter. Pero sa isa kayang nasa long-distance relationship, masasabi kayang this time, I'll be sweeter? Paano kaya? Paano kaya mapapadama? Sapat na ba ang tiwala para kayanin ang isang long-distance relationship ka-vibes? Sa mga nasa LDR po dyan, naku po, eto na. Sabi nga nila, hindi ganun kadali, Cathy G, ang mapunta sa LDR. Matinding panghahawakan mo, matinding pananalig sa isa't isa, ba? Diba? Pero yun nga, katulad nga na sinabi ko, ako ang dami kong kilala na nasa LDR, nagsimula as LDR, yet eto sila ngayon, happily married, ba? Diba? Alam nyo kasi, sa long-distance relationship, mas nagiging mahalaga ang malinaw na pag-uusap dahil limited yung physical presence. That's why very important na napaparamdam mo sa kanya. Hindi lang basta sinasabi mo, napapa-feel mo dun sa tao na wala siyang dapat ikabahala. Ayan, ako, abangan nyo na po. And isa pa, ha, yung pagmamahal, hindi lang tungkol sa feelings, kundi pati commitment. And according sa psychological theory, may tatlong bahagi po ang pag-ibig, yung intimacy, passion, at commitment. Ayan, dapat present yan, tatlong yan. Pero paano, Cathy G, kapag LDR? Medyo isang tabi muna yung intimacy. Pwede naman kaya? Oo, bahala na kayo sa pag-uusap nyo dyan, ka-vibes. Basta abangan nyo na lang po ang ating story for today. Story coming from Jaya. Yan na akin na pong babasahin in just a short while. Sabi nga eh, di ba, mahirap talaga, oo, ang mag-LDR. Pero tamang tiwala lang sa isa't isa. Abangan nyo na po yan, ka-vibes. Dito lang po sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 12:56 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo!
6: Smart 2!
5: Smart Dishwashing Paste ko!
6: Smart 2!
5: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
6: Smart!
5: Ang galing for everyday!
4: Yan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
5: Galing-galing mo,
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: My

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. She's so vulnerable. Para po sa mga may vulnerable na karelasyon dyan. Oo, ang hirap, di ba? Kapag merong very sensitive na tao, yung karelasyon mo ay kailangan mong ingatan, di ba? Lalo na kung masyado siyang konting kibot lang, ay naku, napaka-sensitibo. She's so vulnerable, Kathy G. Kaya naman, nagiging maingat ako sa bawat salita na bibigkasin ko. Nagiging maingat ako sa paglayo ko sa kanya dahil kailangan maparamdam ko ang pagmamahal ko, lalo na't magkalayo kami. Naku po, abangan nyo na po ang ating story. For today, coming from Jaya, sapat ba ang tiwala para kayanin ang isang long-distance relationship, ka-vibes, ba? Diba? Again, para po dun sa mga pinanghahawakan na lang ang kanilang pananalig, ang kanilang pagmamahalan, ang tiwala sa isa't isa, ito po ang para sa'yo, ka-vibes, ang story po ni Jaya. Story po ng mga taong nagmamahalan kahit na nasa malayo. Kahit na nasa magkaibang mundo sila. Kahit na nasa magkakaiba ang kanilang oras. Diba, ka-vibes? Maraming ganyan, pero nakakayana naman. Pero ang ating letter sender kaya, makayanan kaya niya ang long distance relationship, ka-vibes. Alam nyo, kapag tayo na in love, kahit saan pa yan, kahit sa ibang planeta pa yan, talagang mai-in love tayo. Mahuhulog at mahuhulog ang loob natin sa taong yan. Because love moves in mysterious ways, ka-vibes. Hindi mo napapansin, malayo man siya or malapit, mararamdaman mo yung love na para sa kanya. Again, ka-vibes, abangan nyo na po ang story for today coming from Jaya. Lalo na po sa mga ka-vibes po nating OFWs. Dito lang sa Love Me

This love letter is from Jaya. Dear Kathy G, tawagin niyo na lang po akong Jaya. I'm 25 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang virtual assistant. Isa po ako sa mga taong sinuwerte na nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho kahit nasa bahay lang. Sa panahon ngayon, Kathy, malaking tulong talaga ang teknolohiya dahil hindi na kailangan lumabas ng bahay para makahanap ng trabaho at makabuo ng pangarap. Pero sa kabila ng pagiging busy ko sa trabaho at sa mga ginagawa ko araw-araw, may isang bagay po akong hindi maiwasang isipin. Ang relasyon ko ngayon kay Adi. Kasi 5 buwan pa lang po kaming magkarelasyon. Maikli pa man kung tutuusin, pero parang ang dami na naming pinagdaanan bilang magpartner. Bago siya dumating sa buhay ko, nagkaroon na rin ako ng mga naging boyfriend ko noon. Nakaranas na rin ako ng saya, lungkot at mga pagkabigo sa pag-ibig. Pero iba talaga itong nararanasan ko ngayon. Kasi sa unang pagkakataon, minahal ko ang isang taong hindi basta-basta makakasama kapag gusto mo siyang makita. Kathy, si Adi po ay nasa Netherlands ngayon at nagtatrabaho siya doon. Siya ang unang taong minahal ko na kailangan kong matutunang mahalin from malayo. At aminado po ako, hindi pala madaling magmahal ng taong hindi mo kayang puntahan kapag namimiss mo siya. Kathy G, may mga gabi na gusto ko lang siyang makausap na matagal. Yung tipong gusto kong marinig yung boses niya pagkatapos ng mahabang araw ko. Pero minsan, dahil magkaiba ang oras namin, kailangan naming intindihin na may pagod, trabaho at responsibilidad na kailangang unahin. Pero kahit ganon, hindi ko masasabi na pinapabayaan niya ako. Sa totoo lang, napaka-effort niya, Kathy. Kahit malayo siya, ginagawa niya yung paraan para maramdaman kong mahal niya ako. Kapag may nakikita siyang bagay na alam niyang magugustuhan ko, binibili niya agad to, Kathy, at pinapadala sa akin. Minsan nga natatawa ko kasi parang mas alam pa niya kung ano ang gusto ko kaysa sa sarili ko. Pero higit sa mga regalo, ang pinakakinakapitan ko ay yung assurance niya. Yung simpleng kumain ka na ba, nakauwi ka na ba, ingat ka palagi, at updates, Kathy. Maliit na salita pero malaking bagay kapag galing sa taong mahal mo. Kaya kung tatanungin ako kung may ginawa ba siyang mali, wala, Kathy. Panatag ang puso at isip ko kay Adi. Nasa akin ang problema. Dahil sa mga kwentong naririnig ko, hindi ko maiwasang matakot. Nakikita ko yung ibang magkasintahan na nagsimula rin na puno ng pangako. Sinasabi nilang kakayanin nila ang distance na walang magbabago, napipiliin pa rin ang isa't isa, pero dumating yung panahon na nagbago ang lahat. May mga nawala ang communication, may mga napagod, may mga natutong mabuhay nang wala yung taong dahil ayaw nilang mawala. At doon ako natatakot, Kathy. Minsan naiisip ko rin kung tama ba na ituloy pa namin dahil habang mas tumatagal, mas lumalalim yung nararamdaman ko. At habang mas nagmamahal ako, mas natatakot akong masaktan. May mga pagkakataon na naiisip ko na baka mas madali kung ngayon pa lang lalayo na ako. Habang hindi pa sobrang lalim ng pagmamahal ko sa kanya. Habang kaya ko pa sigurong tanggapin kung mawala siya. Pero sa kabilang banda, hindi ko rin kayang basta bitawan yung taong wala namang ginagawang masama. Pero sa kabilang banda, Kathy, nakakalito. Kasi paano ko iiwan ng isang taong minahal ka naman? Paano ko tatapusin ang isang bagay na wala namang problema? Takot ako sa posibleng mangyari, Kathy. Gusto kong matutong magtiwala. Gusto kong maniwala na hindi lahat ng LDR ay nauuwi sa hiwalayan. Kathy, gusto kong isipin na kung parehong pipiliin ang isa't isa, baka kayanin naman talaga. Pero minsan, kailangan ko rin ng sagot kung sapat ba ang pagmamahal na malampasan ang distansya.
Kasi ngayon lang ako humihingi ng payo dahil hindi ko na po alam kung ano po ang dapat kong gawin. Nalilito na po ako, Kathy. Ngayon ko lang naiisip kung ano ba ang mangyayari. Ngayon humihingi po ako ng payo dahil alam kong dapat po bang pakinggan ang puso ko na nagsasabing ipaglaban ko pa. Or ang isip ko na nagsasabing protektahan mo ang sarili mo. Ano po bang dapat kong gawin? Mananatili po ba ako at bibigyan ng pagkakataon ang relasyon namin ni Adi? Or mabuting mas umalis na lang habang hindi pa huli ang lahat? Hanggang dito na lamang po at maraming maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. God bless you and your program. Lubos na naguguluhan at nagmamahal.

Alam nyo, minsan, isa sa dahilan kung bakit na sisira ang relasyon. Masyado tayong advance mag-isip ng negatibo. Aminin naman natin yan. Hindi natin maalis, of course, lalo na kapag ikaw ay nasa long-distance relationship, di ba? Wala pa namang pinangungunahan na kasi natin eh. Iniisip na natin na ang tendency kung yung dapat na magandang samahan ay unti-unting nasisira. Ka-vibes, dahil nga din minsan sa kapraningan natin, di ba? Aminin naman natin minsan tamang hinala tayo. Aminin naman natin ang dami nating iniisip. Di ba na wala pa naman inuunahan mo na, baka ganito kasi, baka ganyan eh, diba? Wala pa nga, eh meron ka nang na-create na story. Minsan iwas-iwas din ka vibes ha. Alam mo yun, iwas-iwas din sa panonood ng mga drama dahil nadadala natin yan sa totoong buhay eh. Oo, i-balance natin na yung mind natin doon sa tama at doon sa haka-haka para hindi tayo nasasaktan. Katulad na lamang po ng ating letter sender for today, katulad na lang itong si Jeya. Okay naman, wala naman problema. Masaya naman ang relasyon nila, napoprovide naman kahit mahirap. Hindi madali ang nasa long distance relationship dahil kailangan nyo po dyan ng tiwala. Number one yan. And yung communication. Diba? Dapat lagi kayong nagko-communicate. But meron kayong magkaibang oras, pupwede at pupwedeng gawa ng paraan. Hindi naman sinasabing araw-araw mag-usap kayo, di ba? Paano yung wala ng oras sa iba? Dapat pa rin naman na magkaroon pa rin ng sariling time para sa isa't isa, di ba? Doon sa sarili mo, meron kang me time. Pero kung ikaw ay nasa relasyon, dapat bibigyan mo ng oras. Pero yung iisipan mo pa nang hindi maganda, ikaw lang din nag-a-attract eh. Diba sabi nga nila, kung ano yung sinasabi mo sa universe, kung ano yung ina-attract mo, kung ano yung nandiyan sa utak mo, yun ang nangyayari. So iwasan natin yun para mas maging maganda ang relasyon. And para mas maging matatag ang pangahawakan yung pagmamahal sa isa't isa. Ano nga ba ang dapat gawin ni Jeya? Tama nga ba ito naiisip niya, Cathy G? Hihiwalayan ko na lang siya para hindi ako masaktan. Eh ikaw bahala, diba? Wala namang problema, sabi mo eh. Ikaw ang gumagawa ng problema. Diba? Huwag mong gawa ng problema yung hindi pa problema ka vibes. Let's help Jeya, 0927-384-8639 or pwede po sa aming FB page, 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. And sa mga hindi po nakaabot ng story for today, sa mga nasa LDR po dyan, pwede nyo po balikan ang ating story sa Facebook Live. Alam nyo, kahit na nag-aaway kayo, kahit na malayo kayo sa isa't isa, kahit hindi nyo na-feel yung presence ng bawat isa dahil nga nasa LDR kayo, kung pipiliin nyo pa rin palagi ang isa't isa, pipiliin mo pa rin yung taong mahal mo, walang magiging problema. At sigurado kong ang relasyon nyo ay mag-work. Kaya nga, kahit na nag-aaway, di ba? Basta't palagi kang nandyan. Palagi kitang nakakausap. Maiintindihan kita. Payuhan po natin si Jeya, ka-vibes. Dito lang po yan. Sa Love Me, Cathy Tree.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Later, it's too late na nga ba? It's too late for you to, alam mo yon, to think kung ano yung nararapat sa inyo pong long distance relationship. Is it too late para baguhin yung ating mindset na pagiging negatibo kapag ikayo po ay nasa long distance relationship? Sapat ba ang tiwala para kayanin ng isang LDR? Yan po ang ating katanungan, ka-vibes for today. Sa atin pong story na binasa kanina, ang story po ni Jeya. Si Jeya na wala namang problema sa kanyang boyfriend, although long distance ang kanila pong relasyon. Pero si ito namang kanyang boyfriend ay ginagawa ang lahat. Kahit na magkaiba ang oras, magkaiba ang mundo, diba? Ginagawa ng paraan. But for Jeya, Kathy G, baka naman din dumating ang time, maghiwalay din kami kasi nga LDR, hindi mag-work. Nega? Oo, ayaw mag-isip ng tama? Well, alam nyo, ang tiwala, hindi lang nararamdaman ha. Nabubuo ito sa paulit-ulit na actions. Although, katulad ng ginagawa ng boyfriend ni Jeya, diba, pinapakita niya gano'n kita kamahal, gano'n siya kamahal. Hindi nga sapat yung pangako, mas nagiging matatag ang tiwala kapag nakikita ang consistency, honesty, at effort ng partner. Ayan, although, sabi nga nitong si Jeya, Kathy G, ay yung binibigay naman sa akin ay material things. Ang kailangan ko ay yung simpleng hello, yung simpleng tawag, yung simpleng oras. Paano nga ba mangyayari sa ganyan? Hindi lahat ng nasa LDR ay hindi nagwo-work. Ang kalidad ng communication na isa sa pinakamalaking factor sa tagumpay ng LDR, 'di ba? Malinaw po ang LDR mas nagiging mahalaga na pag-uusap dahil limited yung physical presence. So, yung pag-uusap nyo dalawa, ipa-feel mo sa kanya na parang anlapit lang. Mabuti na nga ngayon at meron ng presence of social media eh. Meron ng mga gadgets, pwede ka nang tumawag, pwede ka nang mag-viber, makikita mo na, ba? Diba? E noon, Telegram. Oo, 'di ba? Noon, sulatan lang. Ilang araw bago makarating, ilang linggo bago makarating doon sa sinusulatan mo, 'di ba? Eh baka mamaya pagdating ng sulat doon sa sinusulatan mo, wala na. Ano na? Oo, doon sa kanya pala, hiwalay na kayo, 'di ba? And be thankful nga eh. And alam niyo, mas nagiging matatag ang relasyon kapag pareho kayong may shared goals. Yung magpartner na may parehong pananaw sa future, mas may dahilan para manatili at lumaban doon sa mga challenges. Kaya ikaw, Jeya, sabi ni Audrey Bago, it's been a while since the last time na ako ay nakapag-comment. It's okay. Tunay ngang ang nakasanayan binabalikan. Eh, 'di ba? Para sa akin, sapat ang tiwala upang kaya ng isang long-distance relationship. Ngunit, kung paano binubuo at pinapahalaga ng tiwala ang magiging batayan kung paano kakayanin ng LDR. Para sa akin, nagagawa ito sa pamamagitan ng tapat na pagmamahal, malalim na pag-iintindihan at hindi matatawarang tapatan sa partner. Ayun lang naman po, have a great day. Thank you, Audrey Bago. Lorna Paklibar says, Kathy G, mas okay na yung LDR kesa naman sa akin na 20 years kaming magkasama, iniwan pa din kami ng anak ko. Ang sakit po. Oo naman. Grabe naman yun. What happened? Bakit naman 20 years? Hindi pa dinuloy-tuloy, no? Well, may kanya-kanya pong rason eh. But this one is coming. Thank you, Lorna Paklibar. Maria Retina Sarmiento, na-experience ko na yan, Kathy G, except sa Europe yung ex ko, ang hirap. At the end, nag-break din kami. Hindi nyo nagawa ng paraan. Hindi nyo pinanghawakan yung promises nyo. Mahirap talaga, pero kung kayo naman naniniwala sa isa't isa, pwede namang mag-work. Oo, sabi ni Miss Sari, for me, hindi kasi bukod sa tiwala, meron din communication and understanding para kayanin ang LDR. Hindi, sabi naman ni Mark, ang tiwala, ang pundasyon, pero hindi ito sapat. Kailangan din na maayos na communication, consistent na effort, commitment, at malinaw na plano kung papaano matatapos ang pagiging long distance. Kahit gaano katibay ang tiwala, mahihirapan pa rin ang relasyon kung wala ang mga yon. Correct, ayan. Thank you so much, Mark Florida, William Mortel, Randy Santisas, and Abe. Oh, sabi ni Abe Santos, Kathy G, maulang tanghali, marami ang na huli sa trabaho at sa eskwelan. Oo nga, sobrang traffic na umuulan pa, di ba? Ayan, Gloria King Michano, Juan Miguel Gamutia, at syempre sa lahat pa rin po ng mga nakatutok ka vibes, still have time. Saying hello muna to my best buddies. Ayan, Don, Ninang, ayan, and Ivan. Hello sa inyo dyan. And of course, Fiscal Will. Hello, thank you so much sa inyo pong walang sawang pakikinig. Ka-vibes, tuloy po ang tugtugan dito lang sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:23 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love Me Cathy G.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, now and forever, air supply, Ka-Vibes. Ayan ako ha, sapat bang tiwala para kayanin ng isang long distance relationship dahil nga po itong ating sender na si Jeya mukhang nag-aalinlangan na dito sa relasyon niya sa kanyang boyfriend na si Adi na nasa Netherlands. Ayan na, hindi niya alam kung tama ba, makipag-iwalay na ako. Wala naman problem, wala naman siyang problema sa boyfriend niya. Nag-ginagawa naman ng paraan para maparamdam sa kanya na mahal siya nito. Pero alam mo yun, iba pa rin yung napifeel niya. Parang may something pa rin, Kathy G, na natatakot ako. Sabi ni Miss Girlie Bakale, Happy Tuesday, Kathy, para sa letter sender. Tiwala lang po at syempre wala namang dahilan para mag-isip siya ng negative para sa boyfriend niya. Kaya paramdam na lang din niya ang love and trust and pray po kay God. Thank you, Miss Girlie Bakale. Missy Garcia, Kathy G, kahit po LDR, kapag loyal po sa isa't isa, magkakaigihan naman po ang kanilang relasyon. Totoo naman. Thank you, Missy Garcia. Sige, we'll try to look on June Cisas. Masaya na ako. Ayan. Bakit hindi ba dati? Salamat po sa lahat po na nagbigay ng kanilang reaction at payo for ating sender na si Cheya. Ayan. Alam nyo, minsan, ang pinakamahirap na laban, hindi yung third party or yung may malaking problem. Minsan, kalaban natin mismo yung sarili nating takot. Diba? And for you, Cheya, wag mong tapusin yung isang magandang relasyon dahil lang sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Katulad nga na sabi ko kanina, wag mong pangunahan yung mga bagay na hindi pa nangyayari dahil lang sa takot. Ang importante, pag-usapan nyo ang mga fears nyo, kung ano yung mga plano nyo, at kung papaano nyo aalagaan ng relasyon nyo kahit malayo kayo, diba? Kahit magkalayo kayo sa isa't isa. Kasi if pipiliin mo kung aalis ka dun sa relationship, if bibitawan mo yung relationship, make sure dahil hindi na talaga kayo masaya or hindi na, alam yun, nagbabind or hindi na nagmi-meet yung mga pangarap nyo. Hindi lang dahil natatakot kang masaktan balang araw. Huwag ganun. Dahil ang pagmamahal, laging may kasamang risk . At kung pareho kayong nagsisikap, baka ang distance ay maging part lang ng story nyo at hindi ang ending nito. You know what? True love isn't measured by miles. It's measured by faith in each other. Thank you so much for sharing your story with us, Jeya. At sa mga gusto po mag-share ng story, mag-email lang po ha, lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FMR or my FB page, DJ Kathy G. Again, Ka-Vibe, salamat po sa pagsama sa akin ngayon pong araw po ng Martes. Nako, ayan ha. Mag-iingat po kayo kung saan man kayo pupunta. Ang baon po ng napakahabang pasensya. Dahil matindi po ang traffic. Nako, tas sasabayan pa ng pag-ulan. Nako, good luck naman. Baka yung gusto nyo may sasakyan, iwan nyo na lang muna. Maglakad na lang kayo pa uwi, diba? Anyways, Ka-Vibes, ako po si Kathy G. And tabayanan po ang susunod na programang Banana Crew! Ayan, syempre, mga kasama nyo, Tambalang Jai Klong, DJ Jayo, and DJ Chloe.
1: Hello, hello, Ka-Vibes. For today's video, kami lang po ang mga kasama nyo, ang inyong Marsis and Sis Mars.
0: Ayun.
1: Syempre, ichichika namin sa inyo ang ating mga, siguro, traffic experiences today in a positive way para hindi naman tayo masyadong nega sa mga pangyayari. Nga.
0: Isipin na lang, alam mo, parang pag ikaw nata-traffic, ha, mas maganda tumutukan na lang sa radyo. Makinig ka sa FMR.
1: Sound trip, yes.
0: Diba? Pag alam mo yun, sinasabayan mo yung mga kanta.
1: O kaya kung nalulungkot ka sa traffic, okay. Ano ka
0: hindi
1: na lang,
0: mag-senti-senti. Hindi mo na mapapansin.
1: Yes.
0: Oo nga, no, lumipas na pala isang oras, mm-hmm. Diba? Kaya Ka-Vibes, yan ka lang. Huwag kang bibitiw dahil susunod na po ang Banana Crew dito lang sa 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio,
0: Ka-Vibes ang lupet! Oras po natin, 2:54 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Love me. Kathy G.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
4: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Inanunsyo ng DOLE ang 85 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila, ang pinakamalaking aumento sa NCR. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ipapatupad ito sa dalawang yugto, 670 pesos sa July 19, 2026 at 25 pesos naman sa January 2027. Sumatotal, aabot sa 780 pesos ang minimum wage ng non-agricultural workers habang 743 pesos naman sa iba pang sektor. Tinatayang mahigit 1 milyong manggagawa ang direktang makikinabang.
3: FMR News Break.
4: Samantala, sa iba pang mga balita, kinansela ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang mga aktibidad kaninang umaga para tutukan ang protesta sa EDSA. Ayon sa palasyo, minomonitor ng Pangulo ang sitwasyon na nagdulot ng matinding trapiko sa EDSA at nakaapekto sa mga biyahero gayon din sa mga manggagawang hindi nakapasok sa trabaho. Isinagawa ang protesta bilang suporta kay Senator Rodante Marcoleta na nahaharap sa kasong plunder.
3: FMR News Break.
4: Samantala, sa ating panghuling balita, isinusulong sa Kamara ang panukalang pagmumulta na hanggang 50 million pesos sa mga social media platforms na hindi susunod sa Child Online Safety Standards. Nakasaad sa House Bill 9965 na inihain nila Speaker Faustino Bojidi III at Majority Leader Sandro Marcos ang pagpapatupad ng age verification, parental controls at protection laban sa mapanganib na nilalaman ng mga child online safety standards at ipinagbabawal din ang social media sa mga batang 13 taong gulang pababa at maaaring patawan ng mas mabigat na parusa o ipasara ang mga platforms na lalabag naman sa batas.
3: FMR News Break.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
3: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
2: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
6: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ah!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes!
1: Ang lupet!
2: Nominado na naman ang 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: Nominado tayo Ka Vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
1: Ang lupet!
0: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
3: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
4: Magandang afternoon!
0: At DJ Chloe!
5: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
2: Banana Crew!
4: Tambalang Jaiho!
2: Banana Crew!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Kabayz ang Lupen!
1: Ang tapang ko mag-white, di ba? Oh, oh. On a Tuesday afternoon, ang tapang-tapang ko pong magputing t-shirt.
2: Parang naka-neon.
1: Oo, oh, oh. Pero aminin natin, ano, ang puti talaga ay bukod sa maganda tingnan malinis, pero ito yung may binabagayan kasi kailangan pitit ka.
2: Ay, ganun.
1: Sa akin. Kasi parang sa screen ngayon, sa camera, opo, nakita ko talaga na parang I'm a bouncing baby girl.
2: Grabe yung bouncing baby girl.
1: Totoo. Ay, pero siyempre, magandang Tuesday afternoon. Sa lahat ng mga ka-vibes natin sa Metro and Mega Manila, heto na nga po, Kapiling Kabonding, kasama ninyo ang Kuala, magkulit, nagpapagbigay ng more music. Kami ang tambala,
2: Joy Klong! Happy Tuesday mga ka-vibes! Kasama niyo today ang inyong pambansang darling ng Radyo DJ Chloe.
1: At syempre ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si Jai Hell. May tanong ako sa iyo, sis Mars.
2: Naku, what's the question?
1: The question is, the question is, hindi, may nadaanan ako sa ano, sa ABS-CBN na Facebook page.
2: Okay.
1: Na parang yung ginagawa rin natin sa ating 92.3 Facebook page, yung dinudugtungan, parang naano lang ako, na happy lang ako, na parang may tanong dito, sabi, is it okay to unfollow family members online?
2: Oh!
1: Yes!
2: Oh my goodness! Uh-oh.
1: Parang yun ang tanong, is it okay to unfollow family members online? Tapos yung mga comments doon, parang binasa ko yung ilan, pero syempre gusto ko munang marinig yung kasagutan ng aking sis Mars.
2: Napo, sa akin kasi, sa social media, meron tayong mga tita, tito, na hindi marunong talagang magsalita online. Hindi naman natin sila masisisi. Ganun ang, siguro, ganun ang pamamaraan ng paglambing nila.
1: Kumbaga parang nami-misinterpret, ganun.
2: Minsan na nami-misinterpret,
1: mali yung ibig sabihin, ganyan.
2: Kunwari, minsan nakaka-comment na sila sa ano mo, sa picture mo. Ay, tumaba ka dyan, Andy! O, diba? Gumaganon-ganon sila. And syempre, minsan hindi natin maiiwasan. Hindi nila kayang i-control ang kanilang emosyon. Iba ang kinalakihan nila, so we have to excuse them. Pero, alam mo, hindi ko naman siya, siguro kung gagawin ko siya, hindi ko siya ipe-personal na hindi ko siya, ina-cut off ko siya ganun. Hindi siya para doon.
1: Ano lang? So it's unfollow lang of, dahil?
2: Unfollow dahil ayoko na lang magkaroon ng misinterpretation na baka makita ng ibang tao. Para sa kanya na rin yun. Kasi kapag nag-comment siya sa akin, makikita ng ibang tao, mag-a-assume ng ibang tao ng kung ano-ano, eh okay naman kami ni Lola. Pero feeling ko hindi ko rin magagawa na i-unfollow sila kahit ganun sila. Personally speaking, dahil masyado akong sweet girl sa aking pamilya.
1: Yes.
2: Kaya hindi ko pa rin magagawa.
1: Parang yung mga ano, may mga nabasa akong comment doon na parang dapat daw hiwalay ang Facebook ng mga nas nakatatanda sa mga mas bata. Kasi syempre, may mga, yung panahon nila, may mga pwede sa hindi pwede. At sa panahon naman ngayon ng mga millennials and Gen Z, iba na rin talaga yung kaganapan sa, yes, sa paligid at saka sa mundo. Parang ako ano, tama ka, hindi naman yung dahil in-unfollow, ika-cut off na. Hindi naman sa dahil in-unfollow, wala ka ng pakialam sa iyong pamilya. Pero parang feeling ko siguro, ano, for the peace of mind lang. Kasi diba minsan talaga, aminin naman natin, mas yung kung sino pa yung mga kamag-anakan mo talaga.
2: Sila talaga yung anip.
1: Nangingialam. Sorry, hindi.
2: Ay!
1: Hindi, totoo.
2: Sila yung
1: mga nangingialam talaga, in fairness. Kasi halimbawa, may na-experience ako. Yung like, halimbawa sa nanay ko, parang syempre, diba yun sa trabaho natin, ay nasa entertainment industry tayo. Nasa show business, ganyan.
2: Yes.
1: Oo. Sa larangan ng radyo. Ako, like ako, minsan umapir ako sa mga TV shows, guestings and everything, ganyan. Syempre, diba yung mga pinupost natin, kahit naman siguro hindi ka nagkatrabaho dito, kung ano yung sa tingin mong very aesthetic, yung kunyari masarap yung kinain na ninyo, maganda yung view, yung ipinopost mo, diba?
2: Yes.
1: Ang tingin ng iba, halimbawa yung sa nanay ko, ang tingin niya lagi, yes, ang tingin ng nanay ko, parang madalas, puro sarap buhay.
2: Ah, yung wala kang paghihirap.
1: Yes.
2: Anak, anong pinagagawa mo ngayong araw na ito?
1: Na parang, antaray mo naman, habang kami dito sa bahay, ang init-init, ganyan, ikaw nasa magandang lugar, maganda yung ginagawa mo, ang sarap ng kinakain mo, ganun. May mga ganong moment ang nanay ko ha. Pero hindi ko yung tinitake as, grabe naman to, ano, hindi naman, pero pinaintindi ko na kasi sa kanila.
2: Iba ang
1: una pa lang.
2: Online persona.
1: Yes, ang sabi ko sa kanila, I'm not pretending to be someone else. Pero syempre, diba, parang ipinapakita ko, kunyari ko, nasaan ako. Parang part of public relations, PR. Mm-hmm. Diba, na parang of course na-invite tayo sa gantong lugar na wala naman tayong binayaran at libre ito para maipromote natin.
2: Yes.
1: Parang ang tingin ng nanay ko, parang gumagastos ako, puro kaibigan yung kasama ko, nililibre ko yung mga kaibigan ko. Eh, yung mga kaibigan naman na nakakasama ko, mga content creators din sila.
2: Yes.
1: At mga social media influencers din sila. So, parang yung privilehiyo na maimbitahan ka sa mga ganong lugar at makakain ka, ma-experience mo yung ganong mga bagay-bagay, is trabaho pa rin siya.
2: Tama.
1: Hindi ka pumunta doon ng parang for the leisure.
2: Oo.
1: Hindi para sa maging privilege ka na ma-experience mo yun na hindi mo sila kasama. As much as I really wanted to na makasama sila, parang minsan, diba, buti sana kung ang sinabi nung kliyente ay inimbitahan ka, isama mo ang buong pamilya mo.
2: Minsan nakakahiya rin kasi.
1: Pero in fairness nga, naintindihan naman kahit papano ng magulang, pero minsan nararamdaman ko na yung mga kamag-anak, parang ang tingin nila talaga, sarap buhay, hindi nahihirapan, shala-shala, ganyan. Kaya ako mas better na hindi ko sila friends dun sa ano, sa account. Tapos meron kami meron lang kaming ano, group chat. Meron lang kaming group chat. Di ba merong iba na parang meron silang Messenger pero wala silang Facebook talaga.
2: Ay, pwede pa. Ay, oo, pwede nga,
1: diba?
2: Yun. Yes.
1: Yung meron ka lang Messenger, pero wala ka lang talagang ano,
2: Facebook.
1: Yes, totoo. So, sa akin ganun. Parang communication pa rin talaga is very, very important pagdating sa mga ganyan mga bagay-bagay. Kasi nung una, hindi naiintindi ng nanay ko, lagi namin pinag-aawayan.
2: Talaga?
1: Parang, nasan ka na naman? Eh, di ba minsan late post?
2: Oo.
1: Nasa bahay ka lang, natutulog, nagpapahinga. Pero bago ka natulog, nag-post ka muna nung isang magandang scenery sa Tagaytay.
2: Yes, kasi kailangan mo yung trabaho mo eh,
1: yes.
2: Diba? So, iba ang trabaho sa real life.
1: Ay, totoo.
2: Tama.
1: Totoo.
2: Oo, tama.
1: Yes, iba yung mga minsan, ang pinoportray natin sa social media natin is yung, alimbawa, for safety din siya ha.
2: Oo.
1: Safety din siya.
2: Kasi,
1: na hindi mo pwedeng i-post real time kung nasan ka. Yes.
2: Kasi mamaya, nandiyan na yung mga fans mo, hindi ka na nakawala.
1: Bukod sa fans, di ba? Mamaya may mga intention na hindi maganda pala. Pero through your social media, sinusundan ka pala nila or niya, di ba?
2: Nako, kaya ikaw ka-vibes, kung ikaw ay may social media at mahilig ang mag-post kung nasaan ka man.
1: Nang real time, ha? Oo. Napaka-importante po. Ultimo yung sa bahay. Di ba? Dahil nga, alam mo, nagiging cost ng mga nakawan sa bahay, yung kunyari house tour.
2: Mm-hmm.
1: Diba, syempre nakikita ng tao, dito yung exit, dito yung lugar, diba, ganyan. So, ang eksena na susubaybayan, kailan kaya sila nagpost siya? See you, Japan, ganitong araw, churro. Ah, okay, so ibig sabihin, walang tao yung atake dyan sa bahay nila ng ganun, diba? So, baka pwede silang looban yung mga may ganyan eksena.
2: Ikaw ka-vibes, mag-ingat ka kung ano bang pinupost mo online. Meron tinatawag dyan eh, parang online etiquette, yun
1: yes.
2: ba?
1: Yes. Oo, hindi. Tsaka meron tinatawag dyan na ano, na hindi lahat ng bagay ipopost mo sa social media mo.
2: Mm.
1: Kailangan talaga meron ka rin ano, limitations.
2: Yes.
1: At saka meron ka rin ano, pagpipigil. Diba?
2: Tama.
1: Pagpipigil.
2: Makapaghanap tayo ng preno ka ba?
1: Yes, promeno tayo. Bumusin na lang tayo ng very, very light para hindi naman lahat talaga na-expose mo na sa social media mo. Lalo

0: Yes.
1: Tapos meron pa silang sinasabi mga ka-vibes, TMI, too much info, minsan ang pinopost. Hindi kailangan talagang everything that happens in your life, ilalabas mo. Ibubulgar mo na talaga sa social media. Kaya don't you worry everybody, there is, siguro may maganda pang mangyayari kapag hindi mo nilalahat sa social media.
0: Kaya,
1: tama na ang war dyan. Sa social media, yung mga bashing-bashing ng todo-todo.
0: Uy, alam mo, ang aga kung pumasok ngayon.
1: Anong oras?
0: Mga 1 o'clock nandito na ako or 1:30.
1: Naghahanap ng parking?
0: Bukod sa nag-antay pa rin ako ha.
1: Ay talaga?
0: Nag-antay pa rin ako ng parking. Pero in all fairness naman, thank you so much sa ating mga guards. Mm-hmm. Sa ating mga security guards.
1: Oh, yes.
0: Na talaga namang laging-lagi tayong ina-align sa ating mga parking. Hindi, pero di ba nagkaroon ng rally?
1: Oo.
0: May rally
1: buti
0: na...
1: Buti hindi ka na ano, nadamay sa traffic.
0: Muntik-muntik ka na. Kasi supposedly po, meron kaming guest ngayon for our 4:40 na oras. Mm-hmm. Si Aiko Melendez para sa... Mother sacrifice. Oo. Postpone kasi nga naipit siya sa traffic. Siguro na wala na siya sa mood, ganyan. Talaga wala sa mood, oo.
1: Diba? Hindi naman.
0: Hindi naman nakakawala naman talaga.
1: Baka kasi na, parang
0: naipit
1: too,
0: na siya
1: ano
0: kanina,
1: na
0: may guesting pa siya sa ibang lugar. So baka napagod na talaga, na-stress na, ganyan. So parang nagpa-risked na lang kasi nga...
1: To make sure na rin kasi baka hindi pa siya makaabot.
0: Correct. Mm. Pero ako naman, ako, inagahan ko kasi parang pakiramdam ko dahil sa EDSA yung traffic, baka mamaya nag-reroute yung iba, yung mga looban.
1: Baka doon naman pumasok. Yun nga yung ginawa ko. Hindi na ako nag-EDSA. Galing Makati pa.
0: Ako din.
1: Kaya,
0: talaga.
1: Hanggang ngayon, ongoing pa rin ang rally. May ibang pupunta pa lang ngayong gabi. Kaya mag-ingat sa daan, ka-vibes, kung nandito ka sa Metro Manila and dadaan ka ng EDSA, check nyo lang po yung mga, hindi ko nasasabihin kung anong app.
0: Meron pa rin ba?
1: Meron pa rin.
0: I mean, meron pa rin traffic ngayon?
1: Meron pa rin.
0: Ah, talaga?
1: Yes.
0: Yan ako, ingat-ingat po sa mga ka-vibes natin dyan sa kakalsadahan, ha?
1: Yes, and of course, ka-vibes, tutok lang dito sa 92.3 FMR. Siyempre, we will give you good music. Siyempre, makisoundtrip ka na dyan. Wala pong lilipat. Dito lang sa Home of the Stars, every 3 PM to 5:30 PM, ang
0: Banana Crew! Oras natin, isang minuto makalipas ng alas 4.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling! Moserradyo! DJ Chloe!
2: Banana Crew!

0: with Music Radio Kavibes. Ang lupet!
1: Ay, ba't ang saya?
0: Hindi ko na talaga. Dapat araw-araw tayong masaya.
1: Yes.
0: Because happiness is a choice.
1: Wow. And diba? Ladies,
0: choice.
1: Ay, hindi natin sasabihin.
0: Totoo. O hindi ha. Pero syempre, hello sa mga friends natin dyan sa Ladies' Choice.
1: Yes.
0: Mali mo, nakikinig sila sa atin. Tapos sabihin, uy, narinig ko ha.
1: Oo, oh, alam
0: binanggit
1: nyo na.
0: Binanggit sa Banana Crew yung yes. Ladies' Choice. Alam nyo na, ang masarap na palaman tuwing merienda ay Ladies' Choice. Ganon.
1: Ay, dapat ganon nga.
0: Totoo. Hindi, pero ito, gusto ko lang itanong sa'yo. Kanina, di ba, off the air, meron tayong mga chika-chikahan about life. Meron tayong mga chikahan
1: yes.
0: about life. Ganyan, totoo. Sabi ko, di ba, it's ang hirap talaga, aminin natin, ng posisyon din talaga ng mga
1: managers,
0: ng mga managers.
1: Mga boss.
0: Kasi, ako to ha, kasi parang iniisip ko, hindi naman midlife crisis tong ganito. Hindi, di ba hindi? Tapos na
1: parang,
0: ako dun eh.
1: Ay, parang medyo.
0: Hindi, no, hindi tapos ba? Na ako dun. Parang feeling ko tapos na ako dun, pero parang hindi. Sige, ganito. Sa edad ko ngayon, iniisip ko, bukod sa magandang trabaho na meron ako, todo ang pagpapasalamat ko talaga mm-hmm. na kung ano yung binibigay sa aking mga opportunities, hindi lang sa 92.3, hindi lang sa DZMM, sa mga outside jobs ko pa rin, di ba,
1: yes.
0: na parang sabi ko nga sa'yo, yung
1: lahat
0: December ko,
1: ano?
0: Parang slowly, thank you Lord, parang first week
1: booked?
0: Pa lang booked and busy.
1: Ah!
0: Diba? Maraming salamat, diba? At hindi December yan, eh, syempre may October, November, ganyan pa. Mga pambayad lang naman din ang kinauutangan, diba? Oo. Sa mga kinauutangan dyan ha, sa mga loan dyan na steady lang po kayo.
1: Oh,
0: iniipon
1: yes.
0: na po, oo, diba? Hindi.
1: At bukas ang ano, ang sari-sari store.
0: Oo.
1: Bukas ang tindahan.
0: Tumatanggap po tayo ng mga labada, yes.
1: Yes!
0: Oo. Hindi, eto na, sabi ko nga, napag-usapan natin na parang, ano kaya yung sa pwesto ng mga, like ako, sabi ko, itong trabaho na to, syempre, I know na meron siyang hangganan.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Darating ang time na hindi na ganun kasigla yung boses ko. Diba yung ganun?
1: Oh.
0: Pero syempre, hanggang pagtanda mo pa yun, kasi bata pa naman ako, 27 pa lang ako.
1: Tatanda
0: diba? At lilipas din ako. Ngunit ay! Mayroong awitin iiwanan sa inyo. O, oh, diba?
1: Ah!
0: Para naisip ko, ano kayang next, diba? Siyempre, ang next dyan, diba? Magme-mentor ka.
1: Yeah.
0: Next dyan yung magma-manager ka. Yung mag-
1: Oh my goodness, I can't wait for that day.
0: Diba? Paano kaya yun, diba? Siyempre, may mga times na kunyari, may mga madedemote, diba may ganon yung, siyempre, ayaw mo mang gawin, pero bilang manager ka, ikaw yung napag-uutusan ng top management pa para sa mga bagay-bagay.
1: Kailangan.
0: Paano kaya yung ganon? Paano ka kaya magiging mentally prepared, emotionally ready, para sabihin dun sa tao, sa mga mas subordinates mo, yung mga balita na hindi magandang
1: mo,
0: balita.
1: Oh, oh.
0: Pero siyempre, dahil nga management decision siya. Kahit naman hindi siya magandang balita, pero 'di ba, ito ay pamamagitan

0: sa'yo natin, yun nga, salon siya, tapos yung agent.
1: Hindi siya basta salon. Kunyari, sabihin natin may Chloe's brand.
0: Chloe's Closet.
1: Bukod sa closet, sabihin natin mga makeups, ganyan. Chloe's Colors, parang gano'n.
0: Chloe's Colors. Sa Chloe's Colors, isang ahente, kailangan na siyang i-let go.
1: Hindi naman agad-agad i-let go. Bibigyan mo naman ng chance siya.
0: Bibigyan ba natin ng chance? Okay.
1: Kumbaga, hindi siya i-let go, parang, kailangan niya muna mag-training.
0: Kailangan niya magpa-ano muna.
1: Magpahinog.
0: Pahinog. Ayan. Ayan.
1: So, ikaw yung manager, ha?
0: Siyempre, dahil manager ako, ang tawag
1: hindi
0: sa kanya.
1: Hindi ko ang may-ari. Manager ka. Manager, okay.
0: Ang tawag ko sa kanya, Nak. Ayan.
1: Nakshi. Ganyan.
0: Naku, Nakshi.
1: Malungkot kagad yung boss mo.
0: Oo, Nakshi. Nakshi.
1: Parang kung ako talaga, tatanggalin niyo na po ba ako?
0: Nakshi, una sa lahat, ang bait mong tao.
1: Puro magagandang salita. Tama.
0: Meron tinatawag tayong sandwich method.
1: Yan, okay. Ano yung sandwich method?
0: Ang sandwich method, sa una, syempre, pupurihin mo muna.
1: Ano ba yun? Okay. Sa gitna. Yung palaman.
0: Palaman.
1: Yung laman na mismo.
0: Yung laman, yun na sasabihin natin na meron kasing hindi magandang balita.
1: Sasabihin mo talaga, hindi ba dapat careful ka with the words that you use kapag nagsabi ka? Kasi hindi mo sabihin na may hindi magandang balita. Di ba? Parang,
0: bakit?
1: Diba?
0: Oo nga.
1: Rephrase. So, hindi ka maging manager.
0: Ang hirap na maging manager.
1: Ang hirap, no?
0: So, ang sasabihin ko, nakarinig kasi ako sa ating mga boss. Siyempre. Ay, chismis! Ang daming atake, no?
1: Tapos.
0: Okay, nakarinig ako sa ating mga boss. Mm-hmm. Merong changes at merong mga kailangan tayo na baguhin sa ating sistema para lang makabuti sa ating
1: kumpanya.
0: Yeah, diba?
1: Ganun.
0: Very nurturing.
1: Yeah. Ako siguro, mahirap na role ang pagiging manager at ikaw pa yung naaatasan na maghatid ng balibalita, di ba?
0: Kahit hindi mo gusto.
1: Paano kaya?
0: Paano mo gagawin?
1: Ako, usap, tapos siguro, ako yung tipo ng manager, may disclaimer, di ba?
0: Babala!
1: Ako yung tipo ng manager na... bago ko narating yung pagiging manager, kailangan muna, nakuha ko muna yung trust ng mga kinasasakupan ko. Parang ganun yung gusto ko muna mangyari. Tapos pag dumating yung time na meron akong ibabalita dun sa mga tauhan ko, tama ka, kakamustahin.
0: Ayan, sample.
1: Kamusta? Napakinggan ko yung mga ganito, ganyan, na nakita ko yung makeup brand din. Nakita ko yung performance mo, ha. Mag-suggest ako kasi hindi naman ako mapupunta dun sa pagiging manager ko kung hindi ko na pagdaanan yung mga ups and downs ng trabaho.
0: Oh,
1: di ba tama?
0: Yes.
1: Oo. So magsasuggest ako na parang dati ilalagay ko yung I will give empathy. Yan. Ilalagay ko yung
0: sarili ko
1: dun sa posisyon niya.
0: Okay.
1: Para mararamdaman niya na parang hindi ako nag-iisa dito sa laban na to. Parang gano'n. Para sa'yo.
0: Wow.
1: Ang laban na to. Manny Pacquiao. Hindi, di ba? Tapos parang sasabihin ko na, pero kasi alam mo naman na ito ay, kung gusto natin na mas lumago ang ating company, parang mas mamabutihin muna namin na bigyan ka muna ng mas marami pang proper training at maparana sa'yo yung magandang bagay. And then when the time na parang natutunan mo na siya, naintindihan mo na at naisapuso mo na siya, siguro that's the time na ibabalik ka namin doon sa ano. Depende na lang yun doon sa tao kung paano niya ititake. Kung mamasamain niya, masasaktan siya, or magiging understanding siya kasi para sa ikabubuti, hindi lamang ng sarili niya, kundi para ng buong kumpanya, para sa mas nakararami.
0: Ang galing! Iba talaga sumagot ang malapit na sa ano?
1: Malapit na mag-trentahin. Charing.
0: Sa ano pa lang, na nasa quarter life crisis pa lang.
1: Hindi pa. Tapos na ako doon, feeling ko na experience ko yun nung nasa mga 25 ako.
0: Ako yung sa quarter life crisis na.
1: Ikaw na?
0: Ikaw
1: right
0: yung
1: now.
0: Sa ano ka na? Yung sa...
1: Midlife?
0: Yan na yung yung parang susunod na ikaw yung magiging manager na gano'n.
1: Parang gano'n yung eksena. Mm. Pero siyempre, di ba, I promise na... Hindi para promise siguro. Hindi. Mm-hmm. Hindi promise. Ipapaintindi ko na lahat naman ng tao, 'di ba? Nobody's perfect.
0: Yes.
1: Syempre bago sa iyo yung binigay na na posisyon na 'yon, mm-hmm. bago yung sa kanya sa makeup brand, sa mga yes. ano, bago yung binigay

0: Bago yung, di ba, bago yung binigay sa yung position na ganun. Uh-huh. So parang feeling ko siguro, ano, parang, actually, maraming mawawala sa'yo talaga, no?
1: Mm-mm.
0: Friends.
1: Yes.
0: Yung mga ganap racket-racket mo. Kasi nga, you need to study hard pa rin. Kumbaga, hindi ka pwedeng nilagay lang doon just for the title.
1: Oo.
0: Di ba, kailangan mo talagang patunayan na bakit ka karapat dapat
1: maraming, doon. Maraming, ano, parang, hindi naman hazing, pero marami kang pagdadaan ng proseso bago mapunta sa position na yun.
0: Oo.
1: So,
0: parang yung proseso, kung paano natin nakukuha ang ating daily top 10, di ba?
1: Wow! Oo. Nice. I love it.
0: May botohan.
1: Oo.
0: Diba? At ang botohan po ay libre sa ating Facebook page.
1: Mm-hmm.
0: Ang tanging gagawin lamang nila ay i-comment
1: sa ating 92.3 FM Radio Manila na post. Makikita niyo po dyan, Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Sino ba ang favorite artist mo? Anong favorite song mo? I-comment na po. At syempre, baka makapasok na sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown.
0: Pakinggan na po natin sino-sino nga ba at ano-ano ang mga kantang pasok ngayong araw ng Tuesday dito lang sa 92.3
1: FMR Favorite Music Radio. Kavibes ang lupet!
2: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Kavibes!
3: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
4: 92.3 Banana Cruise number 10.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet! Mga ka-vibes, ituloy-tuloy natin ang tugtugan para sa ating Banana Crew Daily Top 10 Hits. Sino-sino at ano-ano nga ba ang mga kantang pasok? Sino ang pepwesto sa numero uno? Alamin, now na!
3: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabay!
4: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
5: 92.3 Banana Crew's number 5.

92.3 Banana Cruise number 4.

0: Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabad!
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang

0: na naman ang 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: Nominado tayo ka vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
1: Ang lupet!
0: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Hello, ka-vibes. This is Jeremiah Liz Rose. This is Alessandro Dios. Listen to 92.3 FM Radio, Manila. Your favorite music radio, ka-vibes.
3: Walang iwan na.
4: Si Kelly Day.
5: And I am Bella Thompson.
4: Listen to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio.
2: What's up, mga ka-vibes? This is Young JV. And hello, ka-vibes. Ako po si Ellie Sanderson. Listen to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes.
3: Walang iwanan. Ka-vibes, ka-vibes.
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.
0: Banana Crew. Kasama si DJ Jaiho.
6: Magandang afternoon.
0: At DJ Chloe.
7: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
0: Banana Crew.
6: Tambalang Cyclone!
0: Banana Crew!
8: FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet!
6: At magandang, magandang 5:24 ng hapon.
7: Wow!
6: Sobrang 5:24 ng hapon. Ganon!
7: Yes!
6: Siyempre naman, napakinggan po natin ang ating Banana Crew Daily Top 10 Hits. Opo, ang countdown. Number 1, ang ganito ba ni Ian Manibale? Uy, alam nyo ha, pang malakas ang nagba-back-to-back-to-back sila.
7: Yes!
6: Dahil kung hindi number 1 si Hit Hornales sa awiting Back to You, mm-hmm, si Ian Manibale naman sa awiting Ganito Ba. Uy, abangan nyo po, may niluluto po kami. Yes, may niluluto po kami. Oo, hindi nyo dapat tinatawanan. Bakit tinatawanan nyo yon?
7: Hindi pwede.
6: Hindi nyo dapat
7: tinatawanan. It's a very serious thing.
6: Hindi nyo dapat tinatawanan yun siya dahil may niluluto po kaming pangmalakasang pasaborg para sa inyong lahat, ba? Diba? Oo, tinitinan po namin at ng management, ba? Diba?
7: Yes.
6: Ng buong ano, buong
7: FMR.
6: Kung sino po yung madalas na nasa numero uno. Malay nyo, ba? Diba? Magkaroon tayo. Manifest lang naman. Isigaw natin sa universe. Magkaroon tayo ng FMR Awards Night.
7: Ay!
6: Ganyan,
7: naku,
6: diba?
7: Nakaka-excite yan. Pag ikaw rin, ka-vibes, na-invite ka sa araw na iyon.
6: Totoo.
7: Naku, diba? Malay mo.
6: Diba? Tapos, paparangalan po natin na Song of the Year, si o ganyan.
7: Oh!
6: Diba?
7: Sino kaya?
6: Nagmauna, diba? Hindi ka magmamauna. Ay, pero eto na, 5:25. Meron pa tayong 5 minuto.
7: Yes.
6: Ipasok na natin ang asal. Dali, alamin natin kung ano nga ba ang ating mga asal ang sa amin lang dito lang sa Banana Crew, the Home of the Stars.
0: Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan, dito ang lapagan sa asal. Ang sa amin lang, asal.
6: Asal. Ay, maganda yan. Maganda yung cards na yan. Hindi pa natin yung nagagamit halos, no? Talaga? Ano ba siya all about?
7: Para siyang ano eh, pag nasa...
6: Real talk. Real people.
7: Wow.
6: Oh, di ba?
7: Okay.
6: Bunot ka na.
7: Kabalasa na to.
6: Ano mo na bunot mo?
7: Oh!
6: Talaga?
7: Grabe naman to.
6: Ano ba yan?
7: Parang may connection in our...
6: The algorithm.
7: In the algorithm.
6: It's giving.
7: Kala mo naman may algorithm sa radyo.
6: Ayan.
7: Ito. Paano mo masasabing successful ka na?
6: Oh, ago.
7: Grabe. Sa totoo lang, walang basehan na kung successful ka na. Personally speaking, hindi ko siya masasabi na successful ako dahil... Ay, tama. Hindi ko siya masasabi right now, dahil hindi pa ako nasa stage na parang naka-impact ako ng ibang tao. Talagang nakatulong ako sa ibang tao. Siguro masasabi kong successful na ako kapag dumating na ako sa punto na yung ginagawa ko sa buhay ko at ay para sa iba.
6: Mm-hmm.
7: Parang ano siya eh, may nakita kasi akong book, libro, Ikigai. Yun yung title
6: na... Nakita ko yan! Yes. Sa National Bookstore!
7: Yes!
6: Yes, di ba? Ang meaning ng Ikigai ay...
7: Yung Ikigai ay... siguro yun yung true happiness daw. Doon mo makukuha. Para sa akin, yun ang pagiging successful if meron na akong... Na-reach ko na ang Ikigai ko. Ang Ikigai, makukuha mo yan kapag yung ginagawa mo ay... Okay, number one, yun yung gusto mong ginagawa. That's what you love doing. Number two, this is what you are good at. Number three, makakatulong ba ito isa sa iba? Number four, magaling ka ba dito? Ay, nasabi ko na ba yun?
6: Hindi pa, hindi ba?
7: Di ba? Yun, magaling ka dito. So parang meron silang four na hinahanap. Ganun, para makuha mo ang ikigay mo. So kapag nasa center na talaga ang ginagawa ko currently, syempre hindi naman yun specific na sa trabaho lang, di ba? Pwede siya sa mga aksyon na ginagawa ko. Kunwari, meron akong charity, o di ba?
6: Mm-hmm.
7: Parang doon ko masasabing successful na ako kapag na-complete ko na siya.
6: Naging ano ka na, philanthropist.
7: Yes! Ganyan. Parang si Manny Pacquiao, I feel.
6: Angel Oxine.
7: Oh, Angel Oxine.
6: Yan lang din yung tanong nasasagutin ko para mabilis. Mm-hmm. Kasi 5:28 na.
7: Naku, daming dinaldal.
6: Oh, okay lang. Feeling ko ano, feeling ko tama ka. Part of dun sa answer mo is magagaling din yung sagot ko. Parang dati, di ba, masasabi mong successful ang isang tao kapag maraming siyang pera. Mm-hmm. Di ba? Yung kapag lahat ay bukod sa pera, mga material na bagay. Oo. Then I realize the more simpler yung buhay na healthy ka, payapa, payak, ganyan. Tapos, yung sinasabi mo nga kanina na parang kung ano yung naging impact mo sa ibang tao, parang yun yung masasabi ko na successful ako. Ako siguro success para sa akin is yung natutunan ko ng tanggapin na hindi all the time ikaw yung on top.
7: Mm-hmm.
6: Kasi kailangan mo rin maging nasa bottom.
7: Ay, bakit tinatawa? Tama naman. Bakit tinatawa? Tama naman.
6: Hindi, di ba? Hindi laging nasa taas ka.
7: Yes.
6: Kailangan mo rin maranasan kung ano nasa ibaba. Nasa
7: mga
6: ibaba.
7: Paghihirap.
6: Kumbaga, life is a cycle.
7: Uh-huh.
6: Diba? Paikot lang naman ang buhay, diba? May mga moment na nandun talaga tayo sa peak of our careers.
7: Mm-hmm.
6: Meron din naman na lilipas din, bababa ka muna, tapos babalik ka na naman, magkaka-peak ka na naman.
7: Yes.
6: Pero ang importante, doon sa bawat pag-ikot ng buhay mo, meron kang natatouch na life at meron kang naiiwan na marka sa kanya. May mga tao kang natuturuan na habang buhay, dadalhin ng taong yun yung legacy na naituro mo.
7: Tama. Ay nako, yes. Masasabi ko, ikaw ay isa sa aking legacy. Ay, kala mo naman mawawala na ako or something.
6: Oh, di ba? Parang ganda ng tanong na yan, no? Kayo po mga ka-vibes, habang nanonood kayo at nakikinig ng Arangkada Balita, sagutin nyo rin po ang katanungan natin sa ating asal. Ang tanong ay,
7: paano mo masasabing successful ka na?
6: Yan. I-comment nyo po down below sa aming YouTube, sa aming Facebook page, sa YouTube, sa aming Daddy, Facebook
7: yes.
6: page. Opo. I-comment nyo po yan at babasahin namin. Malin nyo tomorrow, marinig nyo po ang inyong mga kasagutan dito lang sa 92.3
8: FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang Lupet.
5: Banana Crew!
9: Agbyag kayo amin nga kabay si Tabagyo. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumngag ang tumutok iti 102.3 Bagyo.
10: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, the vibes! Nominado na naman ang 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: Nominado tayo ka vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang Bisyo ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
1: Ang lupet!
0: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
0: Ka-vibes, narinig namin kayo, kaya naman may bago. Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang at 923 FM Radio MNL at i-follow ang ating account. Di ka na mapufomo. May real-time updates sa tayo. Mula sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes! 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the

0: Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro. Base ang nakikita nyo sa inyong mga television screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA White Plains. Nako, hanggang sa mga oras na ito ay mabigat pa rin ang daloy ng trafiko dahil nandun nga yung isinasagawang rally ng INC. Kaya kung kayo ay manggagaling ng Makati at papasok kayo ng Quezon City, nako, maghanap na ho kayo ng alternatibong ruta. Pwede kayong dumaan dyan sa may Ortigas at sa C5 or pwede naman kayo dyan sa may San Juan area. Basta iwasan natin yung EDSA White Plains sa northbound dahil dalawang linya lang ang nagagamit. Maging ang southbound, medyo mabigat din ang daloy ng trapiko kasi may mga barikada ng pulis dun sa lugar na iyan.
1: June 30, 2026, Martes. Matraffic po dahil sa rally ng INC sa EDSA. Kaya magbaon po ng maraming pasensya, mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
0: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, nagdulot ng matinding traffic. Palasyo, paiimbestigahan ang isinagawang surprise rally dahil sa laki ng abalang idinulot nito. Level ng tubig sa Angat Dam, bumaba na sa critical low level. Senado, iginate na all systems go na para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Lunes. 85 pisong dagdag sahod para sa minimum wage earner sa NCR, inanunsyo ng DOLE. At Filipino pole vault star Igio Viena, nag-uwi ng gintong medalya sa kanyang kauna-unahang outdoor season sa Chess Bob Simulski Memorial.
1: Nagising ang marami nating mga kababayan sa isinagawang lightning protest ng grupo ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Marami sa mga kababayan natin ang na-late sa opisina, na stranded o naglakad na lang dahil tumukod trapiko ng isara ang White Plains na northbound and southbound. Maghapon na nagtipon ang mga relihista. Nainis din ang maraming nasa sektor ng public transport dahil hirap o hindi makabiyahe tulad ng mga jeepney, bus at ride-hailing companies. Abangan ng iba pang detalye kaugnay dyan sa ihahatid namin sa inyong live na balita maya-maya lang.
0: Sugatan ng dalawang pulis at arestado naman ang apat na rallyista matapos mangyari ang girian sa malawakang kilos protesta sa EDSA. Samantala, nagpatupad na ng maximum tolerance ang mga pulis para maiwasan ang anumang aberya. Live mula sa EDSA, may umarangkadang balita si Justine Ignacio. Justine?
3: Jack, kinumpirma ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na dalawang pulis ang sugatan matapos ang nangyaring girian sa pagitan ng mga pulis at rallyista kanina. Ayon kay Asilo, naipit ng bus ang isang pulis habang nasa paktabara isa sa kanilang hanay. Pareho na sila ngayong dinala sa PNP General Hospital para bigyang lunas. Arestado naman ang apat na rallyista kung saan isa sa kanila ang bus driver, isa yung umatake sa pulis habang dalawa naman ang nanulak. Samantala, naglabas din kanina ng pahayag ang Department of Interior and Local Government o DILG kaugnay sa ikinasang kilos protesta ng INC. Nirerespeto nila ang konstitusyonal na karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magpahayag. Inatasan ng DILG ang Philippine National Police na magpatupad ng maximum tolerance sa mga rallyista at magpatupad din ng security at traffic measures para matiyak na mapayapa at ligtas ang pagkilos. Nananatilian niya silang nakatuon sa pagprotekta sa kaligtasan ng publiko habang itinataguyod ang mga konstitusyonal na kalayaan ng bawat Pilipino. Pero ayon kay Colonel Allen Reyco ng Philippine National Police, pinag-aaralan na nila ang mga paglabag ng organizer sa batas pambansa number 880 o Public Assembly Act dahil isinagawa ito ng walang permit. Jack, sa ngayon, rush hour na at gaya kanina ay problema pa rin ng ating mga pasahero maging ang mga motorista dahil sa abala na dulot ng rally. May ilan na nakita tayo kanina bago tayo umere na nagpasya na maglakad na lang pa uwi dahil naging siksikan na rin ang MRT dahil ito na lang bukod sa carousel ang nagsisilbing madadaanan ng mga bus at pasahero. Jack, ayon din kay NCRPO Regional Director Anthony Aberin, 6,000 mga pulis na ang nakadeploy ngayon mula sa kanilang hanay. Balik sa inyo dyan, Jack.
0: Isang tanong lang, Justin, no? May crowd estimate na, ano yung latest na figures?
3: Yes, Jack, ayon kay NCRPO Regional Director Anthony Aberin, umabot na sa 13,000 ang bilang ng mga rallyista na nandito sa People Power Monument. Jack?
0: Okay, maraming salamat, Justin Ignacio. Okay, partner, na isa ka ba sa mga na-traffic dyan sa area na iyan? Or nakaiwasan, naka-apekto ba sa biyahe mo ngayon?
4: Oo, parang nagkaroon siya ng epekto kahit na hindi ako talaga dumaan ng EDSA. Pero lahat ng dinaanan ko, nadoble. So kunyari, 30 minutes lang dapat, naging isang oras or isang oras at kalahate. Medyo malaking perwisyo. Mm-hmm. Tapos syempre, yung mga estudyante po na pumasok sa kanilang mga eskwelahan. Mm-hmm. Marami po ang na-late o yung iba bumalik na lang. Mm-hmm. Tapos bukas may announcement sa ibang eskwelahan, tulad yung sa anak ko, no? May announcement sa amin na wala silang pasok bukas dahil nga mukhang tuloy-tuloy ang rally na ito. Mm-hmm. Samantala, paiimbestigahan na ng Malacanang ang isinagawang surprise rally sa EDSA ngayong Martes. Ayon sa palasyo, malaki ang collateral damage at pagkaantala sa hanap buhay na idinulot nito sa nakararami. At live mula sa Malacanang, may umarangkadang balita si Christian Bascones. Christian, may natukoy na ba ang palasyo na dapat panagutin sa malaking abala ng rally?
5: Ninya, yan yung layunin ng palasyo sa pagpapaimbestiga sa sorpresang kilas-protesta na nangyari simula pa kaninang madaling araw sa EDSA. Ayon sa palasyo, wala pa sa ngayon na nababanggit na anumang pangalan at kung anuman yung magiging susunod na hakbang sa oras na matukoy na kung sino ang may pananagutan dito sa malawakang abala. Ikinatataka lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bakit kinakailangang maglunsad ng isang malaking surprise rally kaugnay ng kasong kaharapin ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Palace Press Officer, Communications Undersecretary Claire Castro, mula sa Malacanang, minomonitor ng Pangulo ang sitwasyon at nagbigay ng direktiba

0: kasong isinampa. Dagdag ng Malacañang, mas mainam na sa hustisya idaan ang mga usapin at hindi sa mga pagkilos na nagdudulot ng malaking abala sa publiko. Tinugod na naman ng Malacañang ang paratang na selective justice at sinabing mula sa panoon ay walang pinipili ang administrasyon sa pagpapanagot sa mga nasasangkot sa anomalya kahit pa mga naging kaalyado nito.
1: Nagtataka siya na dahil masasampahan ang kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso si Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking dali ang mga kapatiran, ang ating iginagalang ng mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan na dapat ay hindi naaapektuhan.
0: Ninya, sinabi ng palasyo na wala pang formal na dialogo sa pagitan ng pamahalaan at ng mga leader ng INC patungkol sa nangyaring rally. Pero nananatili ang paninindigan ng Pangulo patungkol dito sa pagpapatupad ng batas. Dapat daw ay patas at walang kinikilingan. At magbibigay lang tayo ng update, Ninya. No? Nakatanggap na yung impormasyon na naging mas mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad sa palibot ng Malacañang upang matiyak din ang kaayusan at seguridad ng mga naninirahan dito sa loob ng compound. Yan muna ang latest mula sa Malacañang. Balik sa'yo, Ninya.
2: Maraming salamat, Christian Bascones.
3: Sa ibang balita, buwaba na sa critical low level na 160 meters ang tubig sa Angat Dam ayon sa PAGASA na itala ngayong araw sa 159.95 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na mas mababa pa sa critical level nito na inaasahan. Ito ay matapos mawalan ng 0.76 meters ang reservoir mula noong ng mga nakaraang araw. Dahil dito, posibleng mabawasan o magkaroon ng water interruptions sa mga lugar na pinagseserbisyuhan ng Maynilad at Manila Water.
2: Mataas ang chance ang maging bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, maaaring maging tropical depression sa susunod na 24 na oras ang LPA na huling namataan sa karagatan ng Romblon. May dala itong maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Southwest monsoon naman ang nagpapaulan sa Palawan, habang localized thunderstorm ang nakakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita.
4: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Vibes.
5: Ang lupet!
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday!
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart 2.
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS 92.3 FMR.
7: Favorite music radio.
8: Ginulat ang marami sa isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo dahil dito marami ang naperwisyo. Ang ugat o mano ng rally, pagkokondena sa nakaambang plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta. Live mula sa EDSA White Plains, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM, ano latest dyan?
9: Yes, Ninya, sa ngayon nga ay patuloy pa rin nagsasagawa ng programa ang Iglesia ni Cristo dito sa kahabaan ng People Power Monument dito sa EDSA White Plains. Simula pa nga yan kaninang umaga at ang resulta nga niyan ay dun sa kahabaan ng EDSA ay medyo mahaba-haba na yung traffic. Pati yung ibang mga kababayan natin na nagko-commute ngayong rush hour ay inabot na rin ng paglalakad doon sa layers na yun. At kanina nga ay nakita natin yung ilang mga personalidad na dumalo dito sa kanilang pagtitipon, kasama na nga dyan si Senator Alan Peter Cayetano, pati na rin si Congressman Leandro Libiste, pati na rin si dating Congressman Mike Defensor.
10: Sandamakmak na tao ang sumalubong sa mga motorista sa kahabaan ng EDSA Ortigas papuntang EDSA White Plains kaninang umaga. Sinakop ng mga ralista ang halos lahat ng linya na mga sasakyan sa EDSA at ang isang linya ng busway lang ang natirang passable. Ang resulta, mabigat na daloy ng trapiko. Pasado alas 11 ng isa-isang inilipat na mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga concrete barriers para masakop ang two lanes ng EDSA at makadaan ang mga motorista. Pero sa kabila niyan, doble dagok pa rin para sa mga pasahero at mga motorista ang bigat ng daloy ng trapiko. Sabi ng PNP, pinakiusapan nila ang grupo na buksan ang linya dahil maraming mapeperwisyo kung mananatili itong sarado.
11: As a fruit of our negotiation po doon sa leadership po nila, ay nakakuha tayo na impose natin na dapat free flowing yung EDSA. So free flowing po ngayon. Although may konting pagbagal, nakakadaan po ang ating mga motorista.
10: Susubukan din daw nila na unti-unting buksan ang mga kalsada.
11: Yes, tigda dalawang linya po yung nadadaanan po ng motorista ngayon. And we are trying to increase that. Depende po sa influx mo ng mga tao. Pero as of now, as you can see, marami po yung tao. It's very hard na to push them back. So, nakita yung pag-adjust ng cement blocks natin, it will take almost 1 hour, 30 blocks.
10: Sa tala ng PNP, 13,000 katao ang dumalo sa pagtitipon. Wala pa raw katiyakan kung hanggang kailan ang aktibidad. Mananatili naman umano ang pwersa ng PNP hanggat hindi natatapos ang kilos protesta. Ngayong hapon, naging pahirapan pa rin sa mga commuters ang pagsakay nila sa baradong kalsada. Kita rin sa monitoring ng MMDA, ang bagal lang andar ng mga sasakyan, pati na ang ilang mga commuters na nilalakad na lang ang kahabaan ng EDSA.
9: Jack, itong mismong kinatatayuan ko ay supposedly dapat ito ay nadadaanan ng mga motorista. Pero kung nakikita nyo sa aking likuran ngayon ay maraming mga nakapark na mga sasakyan. At itong mga nasa likod na yan ay mga sasakyan niya na mga miyembro ng INC. At sa ngayon nga ay yung iba nakikita natin nagsisilabasan na dito sa kahabaan ng White Plains. Pero meron pa nga ring mga miyembro ng INC na nanatili dito. At sinabi nga nila kanina na hanggat patuloy silang magsasagawa ng mga programa dito sa People Power Monument. Hindi lang natin naririnig, pero doon sa dulo, Jack, nandun yung pinaka-stage nila at nandoon yung programa na isinasagawa nila. Katabi lang yun mismo ng People Power Monument at nandun yung pumupunta yung mga special guest nila na kung saan doon nagpe-perform, doon nagsasalita yung iba't ibang mga kongresista, pati rin yung mga senators, ay nandoon at doon din nagtitipon-tipon yung mga tao kung saan halos tatlong linya ng EDSA nga yung nasasakop nitong mga tao doon sa lugar na yon. At nakikita nga natin doon kanina na halos dalawang linya lang at pahirapan pa pa rin makapasok itong mga sasakyan galing sa Ortigas. Yung kabilang linya naman, Jack, ay ganun din yung sitwasyon, dalawang linya. Ayon nga yan kay General Averina, dalawang linya lang din yung bukas. Kaya yung mga galing sa Quezon City papuntang Makati, sobrang traffic pa rin hanggang sa ngayon at especially rush hour ngayon. Kaya panigurado ay bumper to bumper itong daloy ng trapiko. Pati yung mga galing Makati, galing Pasay, Pasig, papuntang Quezon City, ganun din yung sitwasyon. Yan muna latest. Balik sa'yo, Jack.
8: Maraming salamat, JM Pineda.
6: Kumustahin natin ang plano ng MMDA tungkol sa isinasagawang rally ngayon ng INC dyan sa EDSA White Plains. Kasama si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Balikan po natin si General Torre dahil pabalikan
12: na well, I'm sure very I'm sure very busy. Nga, nagulat nga ako na pinagbigyan niya tayo kasi ang dami niyang ang dami niyang kailangang sasakyan na hatakin doon.
6: Oo diba? Nga, at talagang nagtotoo sila ngayon ang mga
12: nagtotoo,
6: sasakyan.
12: Tsaka biro mo kanina yung Ortigas flyover, pinaradahan nila.
6: Grabe, ano?
12: Oo, di ba?
6: Medyo malaking permission.
12: Oo, alam mo, walang problema kung mag-express ka ng sa loobin mo. Pero huwag ka sanang makaka-perwisyo ng ano. Tsaka kanina, alam mo, na-organize talaga yung ginawa nila dahil biro mo, nakabus sila lahat. Hindi siya yung groundswell yung may pumunta doon na isa.
6: Oo.
12: Then, dadami, kumbaga may service sila na hinatid sila doon. At talagang gusto nila, i-block talaga yung EDSA. Biro mo, pati bus lane, hindi ayaw nila itira.
6: At talagang walang permit at hindi nagpaalam. Kaya talagang intensyon na gulatin ang lahat ng dadaan sa EDSA ngayong araw na to. Andiyan na po sa linya no, si General Torre ng MMDA. Magandang hapon po sa inyo, sir.
13: Magandang hapon, ma'am, at magandang hapon sa inyo mga tagapakinig.
6: Okay, GM Torre, paano po kayo ginulat nitong rally ng INC kaninang umaga?
13: Well, madaling araw, may mga na-detect namin na kakaibang galaw na pupunta rito sa People Power Monument. Kaya in-raise na namin ang alarm at meron kaming prior information na meron ang ganitong posibleng mangyari at na-confirm lang kanila madaling araw nang nagsidatingan na itong mga tao na ito.
6: Opo. Pero para pong talaga namang nakakagulat para sa marami, pero hindi po ba dapat yung, yung ating mga otoridad ay kahit papano, hindi man lang sila, ewan ko, natimbrehan o nagkaroon ng knowledge na may ganitong mangyayari ngayong umaga. Hanggang ngayon, traffic pa rin.
13: Opo. Ito, may konting idea, no? Pero hindi pa rin natin, you know, hindi natin talaga makita ang final na plano ng mga to habang hindi nangyayari. Kaya nung makita natin na ganito na nangyari, nag-react na kaagad ang gobyerno, although siyempre, kailangan talaga sa simula, talagang may maraming mga intervention, may pakiusap, may konting show force din. At in the end, may dalawa ngayong lane na open, both directions dito sa EDSA. Yung northbound dalawa ay open at ang southbound naman ay dalawa rin hanggang People Power Monument at naging isa na lang mag-merge dahil ina-adjust na natin ang mga barriers ng bus lane para maging para maging two lanes ang protected lane natin.
6: Opo, so sa ngayon po, ano po ang itsura ngayon ng EDSA? Ano po yung mga pwedeng daanan? So, yung mga balak or dadaan dyan ngayon sa mga oras na ito, ay meron naman po ba silang madadaanan? At kumusta po yung traffic?
13: May madadaanan po, pero talagang bumper to bumper ito. Kasi nga, dati naman kasing 8 lanes, pero sa ngayon, two lanes na lang ang nagagamit sa each way. Kaya talagang maraming pasensya ang kailangan na ating mga kababayan na dadaan dito. Pero ang better na alternatibo is iwasan na lang talaga all throughout itong kalsada dito. Kasi meron namang mga nakikita natin, ang ibang mga areas naman, maluwag naman. C5, yung mga ibang mga inner roads ay maluwag naman. Ito lang talaga ang naapektuhan, itong EDSA.
6: Oo nga po. So, ano po ba yung nangyari kanina dyan? Pwede niyo po bang ikwento sa amin at i-describe yung mga bigla na lang daw may mga pumaradang, mga sasakyan at hinarang ang daan dyan po sa EDSA? Ano po ba yung mga nangyari? Ano po mga sasakyan ito? May nakita kami mga bus. Gaano po yung kadami? At balita ko nga po ay pinato nyo sila ang ilan sa mga sasakyan na to.
13: marami kasi rito mga private buses na charter ng grupo. Ang nangunguna talaga rito na nakikita natin yung new era university buses, may anim tayong nakikita na nandito talaga sa harap ng stage, sa harap mismo ng People Power Monument. At pagkatapos maraming mga out of town, mga van at mga high capacity, yung mga vans natin at saka mga buses na ipinark na lang bigla dito sa...
6: Opo. GM Tone. Yes.
13: Tapos ang sinasabi is magja-jogging. May mga ganun eh. May mga tanong namin kanina kung ano mangyayari. Magja-jogging nun daw at may mga activities. At pagkatapos, nakita na lang natin nung umaga na, eh nagtatayo na ng stage. So, at dumami na sila. Kaya na-paralyze kanina temporarily ang EDSA kasi pati ang bus ay iniharang mismo hanggang dun sa may bus lane.
6: Oo nga po. So pag ganito po ba eh, di ba, no permit, no rally at talagang dapat hulihin, di ba, ang mga ito or paalisin kapag ganyan po, di ba, kasi kung iba rin yan, ganun rin dapat yung gagawin. Yun naman po talaga ang understanding ng marami tungkol dyan.
13: Opo, talaga namang no permit, no rally po ito. Kaya hinahanapan natin ng resolution na amicable sa lahat. At mukhang sa ngayon naman ay may naging resulta naman ang pag-uusap. Dahil kanina nga, sinubukan nating mag-tow na at talaga namang nagkakagulo. Pero tinuloy pa rin natin ang pag-tow. At pagkatapos, napa-atras naman natin ang bus kanina para maging open ang dalawang lane ng northbound para may madaan na naman ating mga kababayan. So sa ngayon naman, hinahanapan ng peaceful resolution na acceptable sa lahat ng panig ang insidente na ito.
6: Oo nga po. So gaano po kalaking abala ang idinulot po nito, ano? At hanggang saan po tumukod ang trapiko?
13: Kanina po, sa height nito, abot po hanggang West Avenue, hanggang Timog, dyan, sa may isang TV station dyan, lampas ng Kamuning. Pagkatapos, yung mga northbound naman, abot po kanina hanggang EDSA Orense, hanggang lampas ng Guadalupe yung traffic kanina.
6: Okay. At plano po ata ng grupo na ilang araw sila magra-rally? Ano po ang inyong info dyan, no? Hanggang kailan po ang rally? At ano po ang plano ng MMDA dito?
13: May mga pag-uusap po na nangyari. Pwede bang pakitanong ang local government ng Quezon City plus ang PNP, sapagkat sigurado ako na meron silang update dyan. Hindi ko lang alam kung hanggang saan ang kanilang authorized na i-release sa media. Kaya i-redirect ko kayo sa kanila kasi may mga compromise or may mga agreements na naabot po kanina sa pag-uusap na ito. So, pakitanong na lang po sa kanila kung ano ang i-release nila.
6: Opo, pero kung nagtuloy-tuloy po itong rally, ano po ang gagawin ng MMDA?
13: Hindi po pwede kasi na titigil ang gobyerno o titigil ang ekonomiya natin dahil may nagra-rally. So, kailangan po natin talaga mapanatili na dumadali ang trapiko, tuloy ang gobyerno, tuloy ang trabaho para lahat naman. Maririnig natin ang kanilang kailangan, maririnig natin ang kanilang mga boses, pero at the end of the day, dapat din natin i-consider ang interest ng nakararami.
6: Alright, maraming salamat, MMDA General Manager Nicolas Torre III.
13: Maraming salamat din, ma'am.
6: Kasabay ng isinasagawang kilos protesta sa Metro Manila, humarap sa media ngayong araw ang Office of the Ombudsman para magbigay linaw tungkol sa idinadaing ng maralihista. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo live. Mari?
14: Ipinaliwanag na ng Office of the Ombudsman itong pinag-ugatan ng investigasyon pati na rin ang potensyal na kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta.
15: You say negligent of me to say it right now kung ano talaga yung theory.
16: Pinabulaanan ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang argumento ng ilang taga-suporta ni Senador Rodante Marcoleta na hindi maaring maharap sa kasong plunder ang senador dahil pribadong campaign donations ang tinanggap nito.
15: Yung tanong nyo na public funds dun sa RA 7080 sa plunder law, there are acts there that could comprise of the series or combination of acts that could comprise of plunder. And number two there is receiving directly or indirectly any gift, commission, percentage, kickback. Alam nga naman po, yung gift ay galing din sa public funds.
16: Sentro ng reklamo ng ombudsman ang umano'y 75 million pesos campaign donations na tinanggap ni Marcoleta. Inamin mismo ng mga donor na nagbigay sila ng pera at inamin din umano ni Marcoleta na tinanggap niya ang kabuuang halaga. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na ang kasong plunder ay nakabatay sa pondong hindi direktang nagmula sa kaban ng bayan. Sa kaso noon ni dating Pangulong Joseph Estrada, kabilang sa mga pangunahing alegasyon ang pagtanggap umano niya ng daan-daang milyong pisong weteng payola mula sa mga gambling operators. Mga pondong pribado ang pinagmulan. Pinagtibay ng Korte Suprema ang anti-plunder law at ipinaliwanag na ang krimen ng plunder ay maaaring mabuo sa pamamagitan ng series o combination ng iba't ibang corrupt acts.
15: Kaya it's hard to see kung saan po nanggagaling si Senator Marcoleta dito dahil yung kaso mismo ay yung ebidensya mismo na ginamit ng ating mga investigador ay nanggaling din po sa kanya. This is bigger than all of us, itong nangyayari sa bansa natin. And we really need the accountability and the certainty of punishment para po matawid ho natin yung bansa natin.
14: Walang ang eksaktong araw, no, kung kailan maisasampa itong kaso laban kay Senator Marcoleta. Pero nauna na ngang sinabi kahapon ni Ombudsman Boying Remulla na asahan ng araw na mangyayari ito ngayong linggo. Ninya?
6: Maraming salamat, Mari Ocampo.
8: Sa puntong ito, makausap natin ang political analyst, dating mambabatas at profesor sa UP College of Law na si Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi, Attorney Barry, at welcome back po sa Arangkada Balita.
17: Magandang gabi, Sir Jack, at magandang gabi sa ating mga tagapakinig.
8: Attorney Barry, isa ka ba sa mga na-traffic ngayong araw?
17: Grabe, hindi ako umabot sa aking TV program kaninang umaga sa sobrang traffic.
8: Grabe nga ho talaga, kahit ito nga si partner niya, sabi niya kung saan siya sumuot kanina talaga matraffic po talaga dahil nga yung ginawang rally na itong INC bilang pagsuporta nga dito kay Senator Marcoleta. Unang-una, anong reaction niyo po doon sa binigay nilang pahayag na kaya sila, well, isa sa rason ay kaya sila nag-rally ay bilang suporta nga kay Senator Marcoleta?
17: Naman nila na magpahayag ng anumang opinion at magpahayag ng kanilang suporta para kay Senator Marcoleta. Pero sa akin lang, dalawang bagay. Una, kung dadaanin nila yung suportang yan sa isang malaking pagtitipon tulad ng nangyayari ngayon, sana dumaan naman sila sa tamang proseso. Ibig sabihin, kumuha ng permit. Mm. At ang dahilan, bakit kumukuha ng permit sa ilalim ng BP-880 ay para nga maiwasan yung malaking abala na nagawa nitong biglaang surprise rally na ito. Eh grabe, buong Metro Manila, libo-libo o hindi milyong-milyong mga nagtatrabaho at mayroong pupuntahan na bulabog nila kaninang umaga. Eh kung dumaan ba sila sa tamang proseso, dumaan sa paghingi ng permit, nagkaroon ng malinaw na traffic plan, nagkaroon ng malinaw na plano para maayos pa rin ang pagdaloy ng trapiko sa kabila ng rally, eh di sana, kung hindi man naiwasan, nabawasan yung abalang ito. So, sana wag nating paghaluin yung dalawang ano yan. Merong karapatan, walang kumu-question doon. Pero dapat dinadaan sa tamang proseso at taming pamang paraan. Kasi ang ayaw naman natin dito, malabag naman yung karapatan ng ibang taong nananahimik na gusto lang dumating sa trabaho nila ng maayos na oras, hindi ba?
8: Oo nga, tsaka attorney, kung matatanda natin, marami naman eh, actually active naman ng INC pagdating sa ganyan, nagsasagawa sila ng mga prayer rally or peace rally.
17: Ama.
8: Diyan sa, I think, yung sa may Luneta or Quirino Grandstand. I mean, hindi ko maintindihan na pwede rin naman sa lugar na iyon, malawak at hindi sila makakaabala.
17: Oo nga eh. Hindi ko maintindihan bakit ito ang pinili nilang paraan. Mm-hmm. At mukhang biglaan talaga. Hindi ko alam kung totoo yung mga umiikot na mga screenshot na parang sinasabi na talagang sinadya na maging biglaan ito, parang surprise rally. Mm-hmm. Eh kung ganun kasi, maling-mali talaga yon. At kung totoo din yung mga balita na mayroon sadyang pagharang, mm-hmm, may mga sasakyan yata na bus na pinarada sa EDSA para pangharang. Oo, at napilitan pang ihilahin ng MMDA. Eh yun naman, mali na yun, di ba? Kasi okay naman na magpahayag kayo ng inyong opinion, okay naman na mag-rally kayo, pero wag naman yung sa paraan na sadya nang nang-aabala. Mm-hmm. At yung panghaharang sa EDSA at sa iba pang mga daluyan ng trapiko, eh ano na yan eh, obstruction na yan talaga sa kalsada eh. At hindi na sana dapat nauwi sa ganyan. Mm-hmm. At sana sa lalong madaling panahon, mabigyan na ng solusyon itong problemang ito, dahil ang laking abala talaga, mm-hmm, sa ating mga kababayang wala namang kinalaman dito, mm-hmm, sa kanilang pinapahayag ngayong araw na ito.
12: And Attorney Barry, balikan nga natin yung sinasabing pinag-ugatan nito. Ito yung plunder case nga na plano isampa ng Office of the Ombudsman kay Senator Marcoleta. Pwede ho pasigo masariwa or para maintindihan ng mga nanonood ngayon. Linawin nga po natin paano naging plunder yung sinasabing 75 million pesos na campaign donation na tinanggap po ni Senator Marcoleta.
17: Okay, malinaw naman kasi dito ang pinagbabatayan yung sinabi mismo ni Senator Marcoleta. Mm-hmm. Inamin niya na tumanggap siya ng 75 million na donasyon. Mm-hmm. Ngayon, huwag natin kalimutan, ang ugat nito, una, kinwestiyon. Bakit meron kang expenses sa iyong statement of contributions and expenses, mm-hmm, sa eleksyon na parang lagpas-lagpas, mm-hmm, dun sa iyong deklaradong pera sa SALEN? Mm-hmm. Sa SALEN. Lagpas daw. Para yung ginastos sa eleksyon, mas malaki sa sarili niyang pera. Mm-hmm. At wala siyang dineclare ng mga donation sa kanyang sose. Mm-hmm. So, ang naging paliwanag niya, hindi. Kasi binigyan ako ng 75 million, hindi ko sinulat dyan kasi tinanggap ko, hindi pa nagsisimula ang campaign period. Mm. Kaya hindi dapat i-consider na campaign na contribution. Mm-hmm. Ang problema doon, Sir Jack, mm-hmm, pag isa kang public officer at nung tumatakbo si Senator Marcoleta, kongresista siya, mm-hmm, member siya ng House of Representatives, hindi ka basta pwedeng tumanggap ng anumang regalo o anumang donasyon galing kung kani-kanino, kahit na wala pang direktang hinihingi sa'yo. Mm-hmm. Yan ay paglabag, malinaw, sa Article 211 ng Revised Penal Code, yung tinatawag nating indirect bribery, mm-hmm, sa Presidential Decree 46 na pinagbabawal din ang pagtanggap ng kapirahan o anumang regalo, mm-hmm, by reason of public office, at dito sa plunder law. Kasi sa ilalim ng Section 1D, Paragraph 2 ng Republic Act 7080, yung plunder law natin, sinasabi doon, mm-hmm, ang isang public officer na tumanggap ng gift, mm-hmm, by reason of public office, eh kinukonsider yon na isa sa mga akto na maaring makonsider na plunder. Mm-hmm. At dahil sa kasong ito, yung 75 million, 3 gibs yata, di ba? Tatlong tao yung umamin na sila yung nagbigay, mm-hmm, ng amount na totaling 75 million. Pwede nang i-consider yan na tinatawag nating series. Ibig sabihin, sunod-sunod na akto na nagko-total ng mahigit 50 million pesos, at yun ang definition ng plunder. So ako, para sa akin, malinaw na mayroong batayan dito ang ombudsman. Mm-hmm. Malinaw na ang pinagbabatayan yung sinabi mismo ni Senator Marcoleta. Ngayon, of course, may karapatan siyang harapin ito sa korte. Hindi pa naman siya convicted dito eh. Kakasuhan pa lang naman siya. Kung anumang depensa ang gusto niyang gawin, pwede naman. Pero kung ang tanong lang, meron bang batayan? Eh malinaw, meron, dahil siya mismo nagbigay ng batayan eh. Mm-hmm. Para dito sa plunder case na ito eh.
12: O nga, siya po mismo, di ba nga, isa interview dun sa channel po nila, ay dun niya mismo sinabi yung statement na yan.
17: Tama. At ako yun yung ano eh, yun ang hindi dapat makalimutan ng ating mga kababayan dito. Ang batayan nitong kasong ito, hindi naman hinugot galing sa ere. Nanggaling ito mismo sa kanyang binitawang salita. Mm-hmm. Nanggaling din ito sa mga salita ng mga taong nagbigay. Kasama na si dating Congressman Mike Defensor, mm-hmm, na umamin na dun sa 75 million na yun, 30 million yata galing sa kanya. So, ibig sabihin, sila mismo nagsasabi na nagbigay sila ng pera kay kay dating congressman pa noong panahon na yon, mm, Marcoleta. At para malinaw, sa ilalim ng ating batas, bawal yun. At yung 75 million, hindi yung barya. Mm-hmm. Ang SALEN ni Senator Marcoleta noong 2025, mm-hmm, 51 million. Eh, kung 75 yung halaga na yan, mahigit na 144% yan sa kanyang net worth. So, di ba? Hindi ito maliit na halaga. So, bawal talaga. Di ba na kung ikaw ay public official, tatanggap ka niyang ganyang kalaking halaga bilang regalo. Di ba? Kasi nga, ang iniiwasan ng batas dito, yung bibigyan ng pera, supposedly walang hinihingi, pero dahil sa laki naman at sa halaga nung binibigay sa iyo, eh magkakaroon ka ng utang na loob doon sa tao. Kaya pinagbabawal 'yan.
12: Okay, isang tanong na lang po, Attorney Barry, no? Marami din nagsasabi sa social media, hindi lang naman ito talaga para bilang suporta kay Senator Marcoleta. Marami nagsasabi dahil palapit na tayo sa Monday, which is yung start ng impeachment trial. Sinasabi nila, parang tinetest na nila na kung yung rally na ito ay pwede nilang pahabain or uulitin nila during impeachment trial. Ano po ang basa niyo diyan?
17: Well, sa dulo, kung gusto nilang mag-rally dahil sa para sa impeachment, again, wala namang pumipigil sa kanila, karapatan nila yan. Pero daanin natin sa maayos. At pangalawa, at ito yung siguro importanteng i-emphasize natin dito, iba yung rally na nagpapahayag ka ng inyong posisyon, ng inyong opinion, doon sa ginagamit mo yung rally para i-pressure na yung ating mga institusyon na huwag kumilos. Halimbawa, dito sa kaso ni Senator Marcoleta, ibang usapan yung nagpapahayag ka lang ng inyong suporta, ibang usapan kung pananakot na ito para wag ituloy yung kaso sa kanya. Dahil hindi naman pwede yung ganun. Hindi naman porke kaya kong magdala ng ilan libong tao para magprotesta, ay hindi na dapat ituloyan yung kaso sa isang taong sa mismo ang umamin dito. Gayun din doon kay VP Sara Duterte. Dumaan sa tamang proseso sa House of Representatives, nagkaroon ng butuhan, at ayon sa mga survey, 67% ng mga Pilipino sumusuporta doon sa pagpapatuloy ng impeachment trial. So hindi naman sana umabot doon sa merong pagkilos para sikaping pigilan ang isang lehitimong proseso na dumaan sa tamang constitutional requirements at sinusuportahan ng karamihan ng Pilipino. Walang problema yung magpahayag tayo ng ating opinyon, pero ilagay natin sa tamang paraan at huwag nating gamitin para naman bulabugin at pigilan yung mga legal at constitutional processes na pinapairal ng ating mga institusyon sa ating pamahalaan.
12: Okay, nako, maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez, at sana nga bukas ay hindi na ma-traffic. Maraming salamat, sir.
17: Sana nga, Sir Jack!
12: Mabuhay po kayo, sir.
17: Buhay din kayo.
6: Inilabas na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Laman nito ang mga detalye para sa gagawing paglilitis. Kaugnay dito, nag-inspeksyon si Senate President Sherwin Gatchalian kaninang umaga para tiyakin ang kahandaan ng Senado sa paglilitis. Nananatili namang 24 ang upuang nakahanda para sa Senator Judges kahit suspendido si Senator Jinggoy Estrada at patuloy na hinahanap ang puganteng si Senator Ronald De La Rosa. Nasa 150 public guests naman ang papayagan sa paglilitis.
18: Kahit na maliit yung space, at least naayos na natin yung mga space. So in prosecution, I understand, will come here to inspect their area. So we'll give them, both the defense and the prosecution, bigyan namin sila ng opportunity to inspect their area.
6: Sa gitna ng panawagan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang impeachment case, iginiit ng Young Guns ng Kamara na hindi dapat basta maputol ang paghahanap ng katotohanan. Yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
19: Nanindigan ng Kamara na hindi dapat mapigilan ang paglalahad ng ebidensya. As sinabi ni House Prosecution Spokesperson Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong, malinaw ang mandato ng konstitusyon. Dapat munang dinggin ng Senate Impeachment Court ang mga ebidensyang ihaharap na magkabilang panig. Ibig sabihin, hindi dapat magpadala ang korte sa mungkahi ng depensa na ibasura ang kaso bago pa man ito litisin. Katwira naman ni Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega, pinakamalaking kawalan sa publiko ay kung hindi nito maririnig ang mga ebidensyang ihaharap ng mga taga-usig. Para naman kay Deputy Speaker at Zambales Representative Jay Congun, ipagpaliban muna ng publiko ang paghusga hanggat hindi pa natatapos ang presentasyon na magkabilang panig.
20: Sa July 6 na, magsisimula ang trial proper ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan inaasahang sisimula ng iharap ng prosecution ang mga ebidensya at mga testigo sa harap ng Senate Impeachment Court. Pero giit ng young guns ng Kamara, hayaang magsalita ang ebidensya at ang Senado naman bilang impeachment court ang magpapasya ayon sa dikta ng batas at konstitusyon. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Ilang tulog na lang at magsisimula na ang paglilitis sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Karagdagang 5 ng private prosecutors ang makasama ng House Prosecution Panel. Makausap natin ngayon ang isa sa mga bagong private prosecutors na si Attorney Reynaldo Robles, founding at managing partner ng Chan Robles and Associates. Magandang gabi at welcome po dito sa Arangkada Balita, Attorney Robles.
21: Magandang gabi, Sir Jack. Magandang gabi sa inyong lahat po.
8: Attorney, ganito, no? Siguro hindi na ako masyadong tukol sa strategy nyo. I'm sure ready na po kayo at may mga hindi naman kayo pwede, of course, sabihin publicly. Pero marami ang interesado. Paano po ba napipili itong mga private prosecutors? Kayo po ba ay nag-apply or kayo po ba ay inaalok?
21: Ang nangyari po sa akin, may nagrekomenda. Tapos tinanong po ako if I'm willing to help. And nagkataon naman po na, well, sa tingin ko, kumbaga, hindi rin na rin natin pwedeng itikit yung mata natin sa mga nangyayari dito sa lipunan natin. So, yun nga, on the basis of that, I also volunteered na rin. No? Ang totoo, marami volunteer din talaga. Okay. And in my case, somebody recommended me.
8: Ah, ganun po. Attorney Robles, yung isa nga sa kasama sa private prosecutor, si Attorney Ligutan, ang sinabi nga niya, isa sa mga naging motivation niya, yung kaso ng isang school teacher na kinasuhan noong panahon ng dating administrasyon dahil lamang sa pagsasalita laban sa Pangulo. Pero ngayon, bakit hindi daw po ito magawa sa ating Vice Presidente? Kayo po ba, may mga specific cases po ba kayo na pinaghuhugutan para sa, kumbaga, yun yung naging motivation nyo para sumali bilang private prosecutor po?
21: Madami po. Kasi alam naman po natin, nakikita naman po natin sa balita, hindi ba nung mga nakaraang taon, no? May mga nagsalita. Naalala ko yung isang school teacher na nagsalita sa dating Pangulo na nagkaroon ng threat yata or sinasabi niyang wanted yung dating Pangulo.
8: Opo.
21: Tapos immediately inaresto, no? At pinwersa na mag-apologize. No? Ito, nangyari din dito sa kaso ni Vice President, no? Na may threat sa kasalukuyang Pangulo. So siguro kailangan ding may proseso na panagutin. No? At yun nga, no? Doon sa paggastos ng napakalaking pondo na walang maliwanag na paliwanag hanggang ngayon, no? So yun po ang nag-motivate din sa amin, no, na tumulong para gumulong yung proseso ng pagpapanagot.
8: Apo. And Attorney Robles, siguro huling tanong na lang po, may nakita ho ba pa kayong mga posibleng legal obstacles po bago dumating yung July 6 or nakita nyo na tuloy na po ang hearing po sa Monday next week?
21: Yung pong sa side ng prosecution, handang-handa na po itong mga public prosecutors sa tulong ng ilang private prosecutors, no? At handa po silang ilahad or ipresenta yung ebidensya, no? Pero sa pagkakaintindi po namin, hanggang ngayon, ang gusto ng defensa ay pigilan yung presentation evidence. At mukhang mag-i-insist sila na i-dismiss yung kaso na hindi dinidinig yung ebidensya. Kasi yun yung posisyon nila, umpisa pa ng umpisa. Eh, no? Kaya nakailang file sila ng kaso sa Supreme Court. No? So sana naman hindi mangyari kasi Okay. May karapatan din po yung mamamayan na malaman ano ba talaga yung nangyari. At may ebidensya ba o wala, no?
12: Okay.
21: So, para din sa Vice President kasi para rin maklear niya yung pangalan niya kung talagang walang ebidensya.
12: Okay, nako. Maraming salamat po sa panahon na binigay niyo dito sa Arangkada Balita, Attorney Reynaldo Robles. Magandang gabi po at good luck po next week, Attorney.
21: Thank you very much, Sir Jack. Maraming salamat po sa inyong tagapakinig.
12: Opo.
6: Umarangkada na sa San Juan City ang pangalawang tranche ng pamamahagi ng libreng 10 kilo na bigas sa pangunguna ni San Juan Mayor Francis Zamora kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
0: Nagpatuloy ang bawat bayan makikinabang rice distribution sa lungsod ng San Juan na pinangunahan ni Mayor Francis Zamora. Present sa pamamahagi ng bigas si First Lady Liza Araneta Marcos.
1: Let's distribute rice. Maraming salamat po. Sama-sama tayo babangon muli.
0: Mismong ang First Lady ang nag-abot ng libreng 10 kilong bigas sa mga senior citizen kaninang umaga matapos ang kanyang mensahe. Nakipagkwentuhan din siya sa mga senior citizen. Kinantahan din ang isa sa mga senior citizen na ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan ngayong araw. Humiling din siya ng cake kay Mayor Zamora para sa senior citizen. Sa pamamagitan ng Local Government Support Fund, naging posible ang naturang programa. At ito na ang pangalawa sa apat na wave ng distribusyon ngayong taon.
22: Actually, sa lungsod ng San Juan po, base sa pondong ibinaba sa atin, 8,898 beneficiaries po tayo. At yan po ay puro mga senior citizens.
0: Ayon kay Zamora, 21 million pesos ang pondong ibinaba sa kanila.
23: Napakalaki pong tulong. Marami po kami sa pamilya. Ito po kami. Siyempre, malaking bagay po ito para sa amin.
0: Ayon kay Mayor Zamora, ipagpapatuloy ang pamamahagi ng bigas sa natitira pang higit 4,000 beneficyaryo sa susunod na linggo. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
12: Oh, good news sa mga manggagawa, magkakaroon ng 85 pesos na dagdag sahod ang mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ipatutupad ang 60 pesos na dagdag sahod sa July 19 at 25 pesos naman sa January 2027. Aakyat ng minimum wage sa Metro Manila mula 695 pesos hanggang mapupunta ito ng 780 pesos kada araw para sa mga non-agricultural workers, samantala para sa mga empleyado ng agriculture, service at retail establishments na may 10 manggagawa o mas kaunti at maliliit na manufacturing firms, tataas ang arawang sahod mula 658 pesos hanggang 743 pesos. Ayon kay Tolentino, ang dagdag sahod ay pagkilala sa sipag ng mga manggagawang Pilipino at bahagi ng layunin ng pamahalaan na magtaguyod ng mas makatarungang pasahod.
6: Inilibing na ang isa sa tatlong estudyanteng namatay sa campus shooting sa Tacloban City. Itinuturing siyang bayani dahil isinakripisyo niya ang kanyang buhay. Mailigtas lang ang mga kaklase. Yan ang umaarangkadang balita ni Dan Kirk Riquez.
24: Puno ng lungkot, pangungulila at sakit ang nararamdaman ng pamilya, kaibigan, kaklase at mga guro sa libing ng isa sa mga namatay sa pamamaril sa San Jose National High School noong nakaraang linggo. Itinuring na bayani si Chris Lawrence Fabian nang iligtas niya ang kanyang mga kaklase. Si Fabian ang estudyanteng ikakandado sana ang pinto ng classroom upang hindi makapasok ang student shooter pero nabaril siya. Hustisya. Yan pa rin ang sigaw ng mga magulang ni Fabian na nais managot ang kumitil sa kanilang anak. Binigyan ng pagpupugay ng Boy Scouts of the Philippines ang katapangan ni Fabian. Nag-alay naman ng 21-gun salute ang 93rd Infantry Battalion ng Philippine Army sa Superior Memorial Garden kung saan nilibing ang labi ng biktima. Bukas, ililibing na rin ang 2 pang nasawi sa campus shooting incident mula sa Tacloban City. Ako si Dan Kirk Riquez ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Naniniwala si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez na dapat samahan ng agarang aksyon ang pakikiramay upang maiwasan maulit ang trahedya sa San Jose National High School. Matapos makipagpulong sa mga opisyal ng DepEd, DOH, DSWD at CHED, inilatag ni Romualdez ang tatlong pangunahing hakbang. Una, ang makabuo ng Regional Rapid Response Network ng mga volunteer mental health professionals, regular na seminars sa mental wellness at violence prevention, at mahigpit na koordinasyon ng mga ahensya para sa mas mabilis na pagtugon sa mga estudyanteng nangangailangan ng tulong. Ayon sa kanya, hindi dapat pangunahan ang imbestigasyon sa insidente dahil posibleng marami pang dapat tingnan sa likod ng karasan sa paralan. Para kay Romualdez, ang kaligtasan ng mga bata ay pananagutan ng buong komunidad. Inuwi ni pole vault ace EJ Obiena ang gintong medalya sa kanyang kauna-unahang outdoor season sa Czesław Cybulski Memorial sa Poland noong Lunes. Tinalo ni Obiena ang British na si Owen Hurd at Italian na si Matteo Oliveri matapos makompleto ang pole vault jump sa taas na 5.72 meters. Bago ito, matagumpay din tinalo ni Obiena ang 5.40 meters at 5.60 meters.
6: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na araw.

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Agbyag kayo amin nga kabay si Tabagyo. Nalamin ba itatadita? Papututon tayo iti aldawyo iti nagsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.
0: Numinado na naman ang 93.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: Numinado tayo ka vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
1: Ang lupet!
0: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ ID. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Vibes 92.3 FMR
3: favorite music radio.
2: Kavibes ang lupet.
3: Isang sizzling evening sa ating mga kavibes all over Metro and Mega Manila. Grabe no, ang mga napangyayari dito sa ating mundo ng Pilipinas.
2: Correct.
3: Siyempre kakatapos na arangkada kanina, no? And siyempre ngayon naman, dito naman tayo. Kung kanina may init na balita, ngayon naman
2: may init na
3: balita din. May init na issue tungkol sa kapitbahay mo.
2: Yes,
3: pwede rin tungkol sa pamilya mo.
2: Correct. Pwede rin sa tungkol sa minamahal mo or ex-minahal mo.
3: Uy! Ex-minahal!
2: Uy!
3: Pwede nalikan mo rin.
2: Aray mo ka. Parang grabe, na-miss ko kayo ka.

0: vibes, mm-hmm. 'di ba? And now I can say that pwede na ako makipagtawanan, makipagdaldalan kasi nakapagpahinga talaga yung voice ko.
1: Oh, 'di ba? Deserve. Oh, nga, parang naririnig ko na mas buo na
0: medyo siya. Medyo buo na siya no compare dati na talaga. Alak.
1: Grabe na compare dati ako. Nung last week lang
0: last
1: naman.
0: Last week pala. Akala mo talaga, no?
1: Yes, and syempre sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa atin ngayon, welcome po sa programang mas mainit pa sa hottest issues
0: at mas wild pa sa plot twist.
1: Welcome po sa programang Too Hot to Handle. Kasama niyo po ang inyong sizzling duo. Ako po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID.
0: At kasama niyo rin ang chinitang chika Dora Kim Churva.
1: At magsasama-sama tayo hanggang 9 PM para sa ating programa. Kaya hello-hello naman sa mga ka-vibes natin dyan, sa mga chopper natin, mm-hmm. sa mga TNVS at moto taxi
0: yes.
1: driver, pati na rin no, yung mga commuters natin. Kamusta naman ang lagay nyo dyan sa pinaroroonan nyo?
0: Oo, hindi pa ba traffic?
1: Mm-hmm. Ayan na. Diba? Paalala lang namin yung mga gamits nyo. Ingat-ingat din tayo. Be aware no sa mga nangyayari. Tingnan mo yung katabi mo mamaya, siya na pala yung the one for you.
0: Wow. O kaya baka mamaya tingnan mo yung katabi mo, baka may kung ano kinukuha sa'yo, di ba?
1: Grabe naman yun,
0: no? Wait lang, huwag tayo magpadala masyado sa kagwapuhan, sa kagandahan. Baka mamaya naaakit ka lang yan, pero may at maya, meron ka na palang nakukuhang mahalagang gamit sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Akala mo ang puso mo, pero gamit mo pala.
1: Ay.
0: Aray mo.
1: Kaya sa mga ka-vibes natin, ako sana handa na kayo para sa ating mainit-init na usapan ngayong gabi. Mm,
0: mainit talaga to, sisi ko. Parang I can't handle it.
1: Oo nga eh. Alam mo, diba? Gusto ko talaga malaman, no, para sa ating mga ka-vibes at para sa'yo, Sizi,
0: mm-hmm.
1: kailan mo sa tingin dapat mag-anak ang mag-asawa o mag-jowa?
0: Alam mo, wala kasi yan sa edad eh. For as long as kaya mong buhayin yung bata.
1: Wala diba? Sa edad.
0: Wala sa edad yun. Meron, akong, meron akong kilala talagang at the age of 18, 20. Day, mag-aanak sila kasi gusto nila talaga ano, parang kumbaga pag tumanda sila parang bagets lang din sila kapag tumanda rin yung bata.
1: Pero
0: diba?
1: Ang tanong, may pang-sustento ba?
0: That's the real question, uh-huh. diba? Kung kaya mong mag-anak, mag-provide, kaya mo, edi go, mag-anak ka, diba?
1: Oo,
0: kaya
1: ako
0: mo
1: naman,
0: mag-provide. Ikaw?
1: Naniniwala ako, no, bukod sa provide financially, mm-hmm. dapat mentally
0: mm-hmm. prepared
1: at
0: ka.
1: Emotionally prepared ka.
0: So, what's the age range?
1: Para sa akin, may age range eh. Siyempre, naniniwala pa ako pag 18 pa lang, medyo bata mm-mm, pa yung para sa akin eh. Pero pag siguro mga 25 pataas, yun kaya ko na. Medyo bata-bata pa nga ang 25 eh. No?
0: Pero meron din 21. Grabe,
1: na,
0: no?
1: Basta sa akin, kaya mong panagutan, mm-hmm. kaya mong sustentahan, mm-hmm. kaya mong
0: sustentuhan.
1: Sustentuhan pala. Mm-hmm. Sustenta? Ano yun?
0: Sustenta.
1: Parang gatas lang. Oo. No, kapag basta kailangan na kaya mo silang palakihin ng maayos, mm-hmm. no, mabuting tao, mm-hmm. yun yung siguro pwede na sa akin. Mm-hmm. Kaya ako nasabi 25 kasi syempre yun yung mga panahon na kahit paano may trabaho ka na, diba? Eh kung mayaman ka at meron ka ng trust fund or meron ka ng pera ng ganung
0: may mansion
1: edad,
0: ka na.
1: Diba? May bahay lupa ka
0: wow.
1: na. Eh di sana all.
0: Diba? Correct. Sa mga oras na yun, pero may mga ganun talaga ha. Kaya congratulations because at a young age, eh nagkaroon ka na ng ganun. Pero the real question is, ikaw ba ka-vibes? Kaya mo bang i-handle kung may mga taong hindi kayang magsustento dahil wala pang trabaho?
1: Mm-hmm. Yan mm-hmm. na tayo sa usapang ano eh, no? Pagka nagkaroon na ng anak, mm-hmm. di ba? Meron namin nabuo na. Kasi syempre, di naman na naiiwasan sometimes. Mm-hmm. Meron talaga nangyayari mga panahon na biglang may nabuo buo.
0: Correct.
1: Hindi naman siya bigla kasi may nangyari nga, pero may nabubuo kahit hindi mo naman in-intend.
0: Correct. Eh diba? Wala eh, nagpadala.
1: Eh, ang tanong is paano i-handle. Nyo yan i-handle, mga
0: Correct.
1: Ka-vibes? At syempre, no, pag-usapan natin yan dito sa ating programa. Again, magsama-sama tayo hanggang 9 PM para sa mga ka-vibes natin na meron tayong live stream mamaya no, sa ating second hour.
0: Yes.
1: Kaya naman, i-search nyo lamang
0: 92.3 FM Radio Manila. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan ang ex or dating Twitter natin.
1: Oh, hindi yung ex mo ha, yung ex mong niloko ka.
0: Iba yun. 923 FM Radio MNL. That's our handles. Kaya naman, ka-vibes, magkarinigan pa rin tayo till 9 PM dito lang sa programang
1: Too Hot to Handle. Kasama niyo ako, DJ ID.
0: And of course, yours truly, Kim Churva.
1: Kaya naman, back to tugtugan na tayo mga ka-vibes at tumutok lang dito
0: sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupet.
2: Next, pawis na pawis sa... Ang lupet!
3: Too hot. Too

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
4: Let the show begin.
3: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang Lupet. 7:21 ng gabi at kayo pa rin ay nakatutok sa programang Too Hot to Handle. Kasama niyo pa rin ako, DJ ID.
1: At kasama niyo pa rin si Kim Chorva.
0: And ito na nga mga Ka-Vibes, dahil kanina nga nabitaw na natin ang ating sizzling question of the night. Rekta na tayo, no? Dun sa exciting part.
1: Yan, sobrang I love this. Yung mai-issue natin. Mga Ka-Vibes. Pero, bago ang lahat, hot headlines muna tayo, sisi ko.
0: Mukhang short and sweet to, ha?
1: Oo, sobrang short. Ayan. Eto na. Sustento o kaso? Bakit may ganun? Tatlong pagkaso.
0: Kaso? Kaso as in like...
1: Kaso as in...
0: Because?
1: Oh, I love that. Kaso, naisip ko eh.
0: As in...
1: Or baka talagang file.
0: Oo nga eh.
1: Dinedemanda, ganun.
0: Napapaisip ako ngayon ha. Parang noong una, kala ko ano lang siya. Issue lang siya na ano, malala pala.
1: Mm-hmm.
0: Ayun, sige, alamin nga natin itong issue ni Shaira at ni Dino.
1: Correct. Ito nga kasi, sila Shaira and Dino, maaga siyang nabuntis dahil maaga rin siyang nagkaroon ng karelasyon.
0: Sino? Si Shaira o si Dino?
1: Pareha silang dalawa. May respeto naman daw sila sa isa't isa ng jowa niya.
0: Mm-mm.
1: At mainit daw palagi ang pagsasama nila. Yan tayo eh.
0: Sana all right.
1: As in super healthy raw ng relationship nila. To the point na wala na silang ginagawa. Nagpapainit lang. Naku.
0: Ang init-init na nga dito sa Pilipinas.
1: Hindi.
0: Nagpapainit palalo.
1: Pag mga pagpapainit, perfect yan ngayon dahil maulan. Mm-hmm. Diba? Perfect sa weather natin. Pero syempre, dahil nga too hot ang relationship nila, aba, nagbunga ang pagsasama nila. Pero doon naging problematic ang sitwasyon. Hindi pa kasi siya, or hindi pa kasi kaya ni Dino ang magtustos sa bata. Dahil wala pang trabaho at wala pang kayang ibigay na pera sa pamilyang nabuo niya. Si Shaira naman, sobrang nagalit sa rason ni Dino. Dahil sobrang bait niya raw at sweet kapag baby time nila nung una. Pero kapag nagbunga na lahat ng nangyari sa kanila, yun.
0: Yan tayo eh. Sa una lang magaling, sa una lang sweet.
1: Alam nyo, eto na nga, nung una sweet, aba, nung nangyari na kami nabuo na, doon biglang umatras ang paninindigan niya. Ay, hindi lalaki. Hindi nagpakalalaki, diba? Wala. Mm-mm.
0: Tigil na natin. Diyan parang, pa lang alam ko na sino issue eh.
1: Parang wala.
0: Parang hindi na kailangan tapusin eh.
1: Ay, ito na. Si ano kasi, ito na lang. Noong malaman ng parents ni Shaira ito, alam mo ang nangyari.
0: No.
1: Galit na galit daw ito kay Dino.
0: Dahil hindi.
1: Kahit legal sila sa parents, illegal naman daw ang gagawin niyang hindi pag-ako sa bata. Dahil hindi pa niya kaya. Kaya ngayon, binantaan daw ng pamilya ni Shaira na sasampahan nila ng kaso si Dino.
0: Legit na kaso nga, hindi pala because.
1: Oo, hindi na. Kapag hindi ito, pinanagutan si Shaira. Alam mo, ano yan ha? Talagang uso yan, di ba? Lalo na sa panahon ngayon. Nako, kaya bago kayo magpadala sa init or sa tawag ng init ng laman, 'di ba?
0: Eh, dapat pag-isipan niyo mabuti, 'di ba? Bago kayo gumawa ng mga kababalaghan.
1: Yan tayo eh, kasi syempre hindi ko alam, baka dahil
0: syempre maraming ano, 'di ba? Curious mga ganung bagay, maraming
1: kasi
0: enjoy, pero guys, enjoy responsibly naman.
1: Iyon kasi yung kulang talaga sa atin eh. Walang education when it comes mm-hmm. about this, 'di ba? Yung matter na 'yan, 'di ba? Yung sex education, we don't have that here mm-hmm. in the Philippines kasi tabu siya.
0: Yes.
1: Kaya yung mga kabataan talaga, hindi ko sinisisi yung ano ha, yung tawag dito, baka sabihin nila bakit hindi sinisisi niyo dito sa departamento namin, 'di ba? Wala ako sinisisi, it's just that kulang, 'di ba? Mm-hmm. Na kaya yung karamihan sobrang hayok, 'di ba? Tama ba yung term? Oo, yung hayok na hayok, 'di ba? Na
0: uhaw
1: parang
0: uhaw
1: na uhaw sa pag naramdaman yun, parang heaven.
0: Eh, nakaka-heaven naman kasi talaga. Kaso,
1: pero,
0: kailangan natin alalahanin kung ano yung mga consequences.
1: Yes.
0: Siyempre, bago mo ang gawin ng isang bagay, dapat well-educated ka din sa kung mga posibleng maganap after.
1: Yes.
0: Alam mo nga, dahil dun sa issue na yan, no? At dahil na rin sa weather natin, na,
1: huy, nilalamig ako na parang...
0: Napaisip talaga ako eh. Alam mo, huwag natin kalimutan magdala ng kapote at all times.
1: Bakit kapote?
0: Oo, kasi di ba maulan?
1: Oo nga. Akala ko
0: para
1: naman
0: maiwasan,
1: may relate dito.
0: Diba? Para maiwasan.
1: Ang magkasakit. Okay, huwag tayong makalimot ng proteksyon. Di ba? Para sa atin. Di ba?
0: Yes.
1: Para hindi tayo... magkasakit nga, diba?
0: Sorry ka dyan.
1: Galing ng sisi ko dun,
0: ha? Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ano masasabi nyo dito kay Shaira at kay Dino? Actually, kahit wag na kay Shaira, kay Dino na lang.
1: Hindi, actually, Priscilla. Wala eh. Pero, mas dun ako na-foul doon kay Dino. Kasi, syempre, wala. Nandiyan na yan eh. Anong gagawin mo?
0: Totoo. Nagawa ikaw baka vibes, pag nandito ka sa sitwasyon na itong dalawang to, paano mo siya ihahandle? Diba? I-share nyo na yan sa amin. I-comment nyo sa ating social media accounts kung gusto nyo pati na rin dito sa ating live stream dahil bukod sa napapakinggan tayo on air, napapanood din tayo sa ating mga social media accounts.
1: Correct. Hanapin nyo lamang po ang 92.3 FM Radio Manila at makikita nyo po ang aming kagandahan ni DJ Ivy.
0: Yes. Kaya naman sa ating mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin naman ang chikahan at kwentuhan sa ating online and ang malulupit na tugtugan dito naman yan sa ating radyo. Kaya naman ka-vibes, huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
2: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
3: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes,
2: ang lupet!

0: Uy, ka-vibes!
1: Oo, ikaw!
0: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
1: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
0: Oo,
2: pati electric fan.
0: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
3: Para good vibes buong araw.
4: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
5: Ang lupet!

0: Oh, ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Vibes. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes
3: ang lupet. 7:40 na po ang oras natin dito sa buong kapuluan ng Pilipinas. At kasama niyo pa rin ako, DJ ID.
2: Kasama niyo pa rin si Kim Churva.
3: And kaway-kaway sa ating mga ka-vibes dyan sa taas, 102.3 Baguio.
2: And 97.5 Jansan.
3: Pati na rin sa 102.3 Bacolod. Ayan, isang sizzling evening sa ating mga ka-vibes. Pati na rin sa mga nasa daan ngayon at mga nakikinig sa kanilang tahanan. Maulan pa ba ngayon, CZ?
2: As of this moment, hindi gaano dito sa Metro Manila. Yes, sa QC. And as kung maulan-ulan pa rin, may pabugso-bugso pa rin pag-ulan dyan sa ilang bahagi ng area ninyo, ka-vibes, mag-iingat po tayo.
3: Tama, and 7:40 na nga po ng gabi para sa mga ka-vibes natin na maghahapunan pa lamang. Ayan, magsama-sama tayo. Gawin nyo na kami yung background nyo habang kumakain kayo dyan dahil mainit-init ang pinag-uusapan natin ngayong gabi.
2: Sobrang
3: init. Uy, paano yun? Paano yun? Nagboses lang siya biglang.
2: Sobrang init.
3: Wow, may paraspi. Iba-iba siya.
2: Iba. Ikaw ba, Sisi? Sige nga, let's try.
3: Sobrang init.
2: Ay, talaga. Paka. Perfect.
3: O tama ganun na, ba't nga ba mainit tong issue natin?
2: Eh, paano ba naman? May nabuntis na at early age, di ba? Tapos, hindi nakapagsustento yung lalaki.
3: Anong nangyari?
2: Ang nangyari, kakasuhan ng magulang. Hindi ako natatawa sa sitwasyon, ha? It's very alarming, di ba? Kasi buti nga alam nila na, okay, idedemanda kita kasi hindi mo
3: call the popo!
2: Oh my gosh.
3: Tinawag ang pulis. Oo. Di ba ganun yun? Pagka yung mga nag-aaway, pag naririnig mo yan sa kapitbahay mo, aminin mo.
2: Uy, ano
3: bigla mamaya nandiyan na yung tanong sa labas kasi nagsisibatuhan na ng mga gamit sa loob ng bahay.
2: Eh, kasi naman, bakit kasi nagpadala sa init ng katawan?
3: Alam mo, okay lang naman magpadala sa init ng katawan, sa init ng damdamin, di ba? Yung mga mga cravings nyo, sige go, isatisfy nyo. Pero
2: but,
3: do it responsibly.
2: Yan.
3: Di ba, mga ka-vibes?
2: Kung hindi nyo kaya gawin niya ng may responsibly nang hindi
3: wag na.
2: Wag mong subukin.
3: Kung hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo, ano magiging resulta niyan, siguro wag mong gawin.
2: Correct.
3: Di ba? Kasi naman, wag tayong sugod lang ng sugod.
2: Mahirap yan, ha? Sugod na sugod. Hindi mo alam kung kailan na atras, kung kailan babawi ulit, di ba?

0: Maging ano ka?
1: Mang-alam ka.
0: Oo. And sa hindi lang sa pagiging strict, syempre, no, it's more of pag naging, meron mga certain rules, mm-hmm. may mga boundaries. Of course, kanya-kanyang magulang, meron kayong sariling yes. Patakaran sa loob
1: correct.
0: Ng mga tahanan nyo. Pero, di ba yung sinasabi natin na yan, it's more on educating eh. Hindi yung, huwag mong gawin yan dahil lang sinabi ko. It's mm-hmm. more on, i-explain
1: mo rin kung bakit huwag mong dapat oo. Gawin yan.
0: And syempre naman, syempre sa mga anak, makinig tayo sa magulang.
1: Yan.
0: And hindi naman tayo tinatanggalan ng karapatan, magdesisyon mm-hmm. para sa ating mga sarili. But, it's more or less for the good naman, di ba? Mm-hmm. And kung may mga questions kayo sa magulang nyo, kung hindi nyo naiintindihan bakit ganun, edi dapat role at responsibilidad din ng isang parent na i-explain.
1: Nang mabuti
0: at maayos.
1: Hindi yung high blood lang.
0: Dapat ano siya, two-way communication siya, di ba? Dapat matutong makinig yung mga anak at yung parents dapat also i-explain yung mga bagay-bagay.
1: Correct.
0: And when it comes to dito sa issue ni Shaira at ni Dino, marami nga sa ating mga ka-vibes na talaga nagalit kay Dino.
1: Eh, wala tinakbuhan kasi, mm-hmm. di ba?
0: Kumbaga, wala man lang, ano, parang, okay ba, ganun tayo.
1: Wala man lang, tapos na.
0: Wala man tita, pasensya sa mga nangyari, hindi po namin sinasadya ni Shaira, pagbubutihan ko po. Ganun.
1: Yan dapat. I love it, sisi ko. Totoo
0: alam ko,
1: yan.
0: Dino, tabi, ako na lang. Charot.
1: Gusto ko yung, sa sobrang na-stress ka dito sa issue natin.
0: Umalis ka na dyan, ako na.
1: Ikaw,
0: ako na tutulong sa bata.
1: Ikaw na susustento. Hindi kasi wala kasing kasalanan dito.
0: Oo,
1: yung
0: wala
1: bata.
0: Wala talaga.
1: Hindi niya po ginusto na mabuhay sa mundo. Kaya talagang kailangan mong gawin, di ba? Mm-hmm. Kapag naging parents ka na, naging magulang ka na, may nabuo na, hindi mo kailangan ibalik agad sa dyan yan. Na
0: siguro, kasi naman,
1: hindi
0: baka
1: gagawa
0: siguro,
1: ka ng paraan.
0: Oo, natakot din kasi si Dino. And understandable naman kasi yung
1: dahil
0: takot.
1: Nga, nasa murang edad pa
0: siya eh. Pero kasi, pagka yung takot na yan, papairali mo, wala ka talagang mapupuntahan.
1: Correct.
0: At gagawa ka lang ng mga maling bagay. Kaya naman,
1: tsaka
0: maganda
1: ka na, sa
0: na magkaroon ka ng guidance,
1: yes.
0: mag-seek ka ng help or ng guidance sa isang tao na sa tingin mo ba pagkakatiwalaan mo. Very important yun.
1: Correct. Basta Dino, wag mo sanang hayaan na lumaki yung bata nang mahigalit sa'yo.
0: Oo.
1: At may magtatanim sa'yo ng sama ng loob. And, syempre, huwag mong hayaan na lumaki din yung anak mo nang walang father figure. And it's really, really hard.
0: Sabi nga ng ating ka-vibes, si William Mortel, sabi daw kasi dapat isipin niya muna or nila bago gumawa ng bata. Kasi sa totoo lang talaga, yung bata yung kawawa dito. Tama ka dyan, William Mortel. And sa ating mga ka-vibes, yung inyong mga komento, pagpatuloy nyo lang yan, no? Babasahin natin yan sa ating pagbabalik. Kaya naman, huwag na tayo maglipat. Dito lang tayo
1: sa 92.3 FMR
0: Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang Lupet. Back to more music muna tayo mga Ka-Vibes. Kasama niyo pa rin ako, DJ ID.
1: At kasama niyo pa rin si Kim Churva.
0: Para sa programang
2: Too Hot to Handle. 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes
3: ang Lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Goodbyes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
2: Ang lupet!

0: Kwento. Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. The vibes
1: mismo.
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. The vibes
2: ang lupet!
0: 92.3 FMR.
3: FMR.
0: Favorite music radio. The vibes
2: ang lupet!
4: Oras ngayon sa FMR, 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR! Good vibes! Sa Saldrin!
1: Ang Lupet!
4: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
5: Let the show begin.
4: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.

0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Vibes 92.3 FMR
3: Favorite Music Radio Ka-Vibes ang lupet.
2: Hello sa ating mga ka-vibes. Kayo pa rin ay nakatutok sa programang Too Hot to Handle. Kasama niyo pa rin ako, DJ ID.
3: And of course, kasama niyo pa rin si Kim Churva.
2: At welcome po sa third and last hour ng ating programa kung saan ngayon sa oras na 8:15 tatanggap tayo ng mga live callers dito sa ating programa. Kaya naman ikaw ka vibes, kung meron kang experience o baka naman meron kang kilala
3: na
2: real life. Tumakbo talaga.
3: Tumakbo. Or ano ba?
2: Tulad netong ni Shaira at ni Dino. Mm-hmm. Ayan na ba, tumawag na kayo dito sa ating programa. Ang ating numero
3: 0954-406-1967. Habang nagantay tayo ng caller for tonight, ayan, ano ba ang nanaig sa atin? Of course, ka-vibes ang nanaig po sa ating papol sa question of the night. Ay, drumroll please. Ano yun?
2: Yan pala.
3: Ay.
2: Option number
3: 2. No. Puro pasarap. Ayaw pahirap?
2: Oo, diba? Tama naman.
3: Correct.
2: Alam mo, yan din naman talaga yung in-expect ko eh.
3: Yan din na-expect
2: na
3: ko.
2: Na mag-lead or mananalo.
3: Correct.
2: Mananalo.
3: Wow, mananaig.
2: Alam mo, competition eh, no?
3: Pero yun yung nanaig, no, sisi ko. Talagang kailangan natin maging responsible at all times.
2: Ayan, tingnan nga naman natin dito sa ating X or dating Twitter kung ganyan din ba
3: same ba sila
2: naging sagot. Ayan, parang wala pa ata ang ating poll sa X or Twitter, no?
3: Baka nauna sa Facebook.
2: Oo, nauna sa Facebook. Correct. So, dyan na lang muna tayo ng mga ka-vibes. 100% ba?
3: Hindi siya 100%. May bumoto pa rin.
2: Ano yung other options?
3: Meron siyang yes at meron ding nag-maybe.
2: Ay, talaga? May nag-yes? Hoy, gugulat ako dyan.
3: Nakakagulat talaga.
2: Di deserve pagkaanak, charo.
3: 18% si yes.
2: Naniniwala talaga ako sa kasabihan natin. Kasabihan ni DJ ID.
3: Na
2: kung hindi mo kayang panagutan yung mga pagkakamali mo, lalo na pagdating sa larangan ng ganyan.
3: Pagpapamilya.
2: Hindi mo deserve magkapamilya. Hindi mo deserve magkaanak.
3: Ano to? Gusto mo ikaw lang yung ano?
2: Puro ano lang?
3: Puro pasarap. Pasaya.
2: Puro yan. enjoy. Pero pagdating na dun sa mga hirap,
3: wala na.
2: Takbo na lang siya.
3: Uy, may ganun na. Ang dami ganyan.
2: Maraming ganyan.
3: Kaya
2: mo,
3: naman.
2: Magbago ka na ka-vibes kung ganyan ka man. Kung ganyan na ang mindset mo sa life na okay lang may mabuo. Diba?
3: Ay.
2: Kung lalaki, okay lang may mabuo. Pero di ka naman kailangan yan panagutan. Remember. Karma is real.
3: Correct. Naku, hindi yan maganda ha. Dito hindi yan nakakaganda at hindi yan nakakapogi.
2: Yes, and syempre no, isang mahigpit na yakap sa mga kababaihan na iniwan, diba? Na tinakbuhan para lang wala.
3: Kaya talaga, sa mga kababaihan, totoo yan, maraming Dobla mawawala ina sa atin talaga.
2: Yes. Siyempre, hindi naman namin sinasabi na huwag niyong gawin, diba? Na huwag kayong mag-enjoy. Sinasabi lang namin is mag-iingat. Mapababae man o mapalalaki. Pero siyempre, lalong-lalo na sa mga kababaihan natin siya, diba?
3: Correct.
2: Find someone na re-respetuhin ka. Find someone na kaya kang panagutan.
3: Correct. Hindi lang po magpapadala ka sa mga matatamis sa salita sa mga unang lambingan ninyo. Naku po.
2: Kilalanin. Kaya very important. Yes. Nakilalanin mo rin yung taong nakakasama mo.
3: Totoo yan. At syempre, kilalanin din natin itong caller natin for tonight.
2: Ano, right on the beat. Right.
3: Correct.
2: On the beat.
3: Hawak mo ang beat. Kaya naman,
2: natin to.
3: Sagutin na natin.
2: At na siya ikwento sa atin kung ano yung mga opinion niya. Kaya naman, hello!
3: Hello, good evening.
4: Hello, good evening.
3: Ayun, si Sari Lerman.
2: Ang demure naman natin ngayon
3: sabi
2: tonight.
3: Sabi niya, hello, good evening. Parang ano? Ganon.
2: Oo nga. Napaka Maria Clara ng atake, ha? Oh, sige, go. Oh, sige na. Alam ko, nakita ko yung comment mo kanina sa ating live stream na nanggigigil. Kasi ilabas mo na yung
3: gigil
2: mo.
3: Bakit ka ba nanggigigil, Sari Lerma? Sige na, i-share mo na yan. Di na kami magtatanong.
4: Hindi kasi nung una, okay pa eh. Parang maganda-ganda pa yung kwento. Mm-hmm. Pero nung halagit na, parang nadismaya ako dun sa lalaki.
2: Ah, maganda yung kwento maganda dahil nag-enjoy sila. No? Natutuwa tayo dun sa part na mapupusok.
4: Sabi ko, ayan na.
3: Parang ganun daw talaga yung nararamdaman.
2: Alam mo, Precious Hearts Romance.
4: Okay. Yun, parang ganun.
3: And then?
4: Tapos, ayun nga, parang nakakadismaya talaga. Kasi mm-hmm. syempre, responsible mo na magsustento eh. Kahit mm-hmm. sabihin natin na hindi pa kayo ready eh. Nagawaan nyo nga eh, di ba? So, tapos ang ano pa, yung sa sizzling question nyo na, oh, sinabi ko nga na hindi ko talaga kayang i-handle yan. Kasi, hindi reason na wala kang trabaho. Kasi, alam mo, ginawa mo yun eh. Dapat, ano ka, be mature, be responsible.
3: Totoo naman. Correct ka dyan, Sari Lermat, dahil kahit bibigyan ano, ka ng tatlong palakpak.
4: Balik tayo mo yung mundo. Kasalan mo rin, di ba?
3: Correct.
2: Hindi lang ng babae.
3: Correct.
2: Exactamento. Kaya naman, ikaw ka vibes, kung ikaw ay nag-iisip na takbuhan yung jowa mo na na-juntis mo, nako, hahabulin ka namin until the end of the year.
3: At saka habulin ka ng karma.
2: Habulin ka ni Sari Lerma.
3: Ayan na. Sinasabi ko sa inyo.
4: Oo.
3: Inanap si Dino, no?
2: Oo nga eh. Pabablatter na. Sarot lang ko yung ka-vibes.
3: Baka may gusto kang ibatiin. Sari, baka saan tayo mapunta dito? Oo, baka magkabaranggayan pa dito.
4: Okay, gusto ko lang batiin yung mga FMR squad, yun officers na. And members, sila yes. Kuya Lauren, si JB, and happy birthday kay Lee, kay uh-huh. Kabibs Lee, uh-huh. and then kay Kuya William, kay Felix, kay mm-hmm. Sir Will Ilagan, kay mm-hmm. Paolo Zalamea, at sa lahat ng 65 members and counting.
3: Wow. Yes, ang dami na ha.
4: Squad, official members.
3: Para nagsimula yung tatlo lang yan.
4: FMR DJs, yan kayo, DJ Kim, DJ ID, at saka kay
2: DJ Sigel. Natawa siya. Kinilig siya. Iniisip lang niya yung pangalan ni DJ Sigel. Kinilig.
3: Oy, alika nga dito. Charis lang.
4: Wait lang. May gusto pa akong sabihin pala.
3: Yes.
4: Ano pala, hindi kasi kay DJ Kiko, kasi tumawag na rin ako doon.
3: Uh-huh.
4: So gusto ko lang i-invite yung mga kabibs natin na mag-share na rin kayo dun sa kanyang, ano ba to? Segment. Yung share ko lang. Kasi nakapagano na rin ako dun eh.
3: Nakapag-share ka na rin. Ayun. Share mo lang.
4: Yes. Share nyo din sa inyo.
2: Oo, tama naman.
3: Sige,
2: diba?
3: Malay mo.
2: Siyempre, supportan din natin yes, yung iba pang programa natin dito sa ating himpilan. Kaya naman maraming yes. salamat kay Sari Lerma. Baka naman may song request ka dyan.
4: Para to dun sa lalaki.
3: Mm-hmm.
4: Dapat ano eh, paninindigan kita. Dapat yun ang sinabi niya sa girl.
2: Aww. Paninindigan kita ng Ben and Ben.
4: Yeah.
2: Right up. Yes. Sorry.
4: Sana lahat ganyan, no?
2: Oo, sana talaga.
3: Sana lahat may paninindigan. Nagpapakalalaki.
2: Yes. Kaya naman sa mga ka-vibes natin.
4: Thank you.
2: Thank you so much, Sari. Ayan, syempre, no, isang sizzling evening sa mga ka-vibes natin na nakikinig. Kung ikaw ay meron pang gustong ihabol na komento ka-vibes, pwede mo pa rin yan i-comment sa ating social media accounts. And alam mo, totoo yung sinabi ni Sari Lerma, no? Sana talaga lahat ng lalaki ganyan na paninindigan talaga nila yung mga ganyang pangyayari, di ba? Mm-hmm. Lalo na pag nakabuntis ng babae. Mm-hmm. Kasi, unfortunately, hindi common. Marami akong naririnig na storya na lagi
3: ko,
2: na iiwan.
3: Hindi ko maisip na kaya nilang maatim yung ganong sitwasyon na taong minahal nila.
2: Mm-hmm.
3: Di ba? And isipin nyo, mahal nyo yung taong yun. Ano yun? Para usan nyo lang. Di ba?
2: Oy, ang sakit.
3: So, ang masakit siya, pero let's be honest, right. Ha? Di ba? It's never been right, di ba? So, again, ha? Sa mga kalalakihan, hindi dahil sa ano kami, dahil babae kami dito, ha? Pero again, sa mga kalalakihan, di ba? Ano kayo, maging ano, responsable at accountable kayo as yes. much as possible.
2: And again, sa mga ka-vibes natin, isa tong magandang reminder na landi responsibly.
3: Yan na, lumandi ka.
2: Pwede
3: na,
2: namang
3: lumandi.
2: Pero with responsibler.
3: Taray.
2: Responsibler. With responsibleness. Yeah. With responsibility.
3: Basta humarot ka ng naaayon. Okay.
2: Ayan naman sa mga ka-vibes natin. Ayan, oras natin ngayon, 8:24 ng gabi.
1: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
6: ACS 92.3 FMR.
7: Favorite Music Radio.
8: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ama naming mapagmahal, iniaalay namin sa iyo ang aming mga kababayang naapektuhan ng lindol. Yakapin mo sila ng iyong pag-iingat at proteksyon. Bigyan ng lakas, karunungan at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok. Gabayan niyo po ang mga taong patuloy na tumutulong at naglilingkod sa kanilang komunidad. Ang kanilang kaligtasan at kapanatagan ang aming dalangin. Amen.

0: vibes.
1: 92.3 FMR.
0: Favorite music radio. Ka-vibes ang lupit.
1: Oras natin 8:44 and kawai-kawai sa mga ka-vibes natin na nasa daan pa rin sa oras na to. Kamusta naman ang commute nyo dyan, mga ka-vibes? I'm sure pagod na kayo, no? Galing sa inyong mga trabaho.
0: Oo, tas traffic. Ayan,
1: nga. Tsaka yung mga ka-vibes natin dyan na nag-OT. Mm-hmm. Yung mga na-OT tas TY pa.
0: Aray ko po.
1: Dadating din yung panahon
0: na hindi mo na kailangan
1: mababayaran din kayo.
0: Hala ko na hindi mo na kailangan mag-OT dahil may sarili ka ng kumpanya.
1: Wow. Yeah. Pwede rin naman yun, di ba? Libre naman mangarap, mga ka-vibes. Sabi nga nila, di ba? Reach for the stars.
0: Yes.
1: Para daw, pag hindi mo naabot yung stars, you land among the moon. Among the moon.
0: Ganda ng sisa. I really love that.
1: Siyempre, no, yung paghihirap mo, yung pagpupursigi mo, one day may, ano rin yan, may kapalit na biyaya.
0: May pagbubunga rin.
1: May pagbubunga.
0: Correct.
1: Kaya nga
0: pagka nagtanim ka, may aanihin. Diba? O diba, ibig sabihin ng time's up na DJ Kim at DJ ID.
1: Yes.
0: Masyado na yan.
1: Tapos ang ating programa, no? Kaya naman sa mga ka-vibes natin na sumubaybay ng ating programa simula kanina pang 6:30 hanggang ngayon. Paalas 9 ng gabi. Maraming salamat po sa mga nag-comment,
0: yes,
1: pati na rin sa mga nanood
0: tumawag
1: ng live stream.
0: Correct.
1: Especially, no, sa mga tumawag din sa atin ngayong gabi. Napag-usapan natin yung ano issue ni Shaira at ni Dino. At ang isa talaga na tumatak talaga sa akin is with great power comes great responsibility.
0: With Spider-Man, Code and Code by William Martel.
1: With great power. Kala mo naman with great... Hindi, pero it's all about responsibility talaga. Na pagka may nagawa kang isang bagay,
0: correct,
1: kailangan mapanindigan mo yung mga consequences niyan. Kasi syempre sa sitwasyon ni Shaira at ni Dino, na buntis kasi ni Dino si Shaira, diba? At tinakbuhan niya. Syempre hindi maganda yon. Not because na parang hindi siya maganda dahil ano ba? Hindi talaga maganda. Wala na akong ibang masabi. Hindi ko siya ma-justify. Oo.
0: Wala eh. Kahit,
1: hindi talaga siya tama.
0: Yes.
1: Oo, diba? Kasi,
0: it will never be.
1: Natuwa nga ako sa isang komento nga ng ating ka-vibes kanina. Yung may sinabi si Jeff Tads Oliveros. Ayan, teka. Hanapin nga natin yung comment ni Jeff Tads. Kasi napakaganda nung sinabi niya sa atin eh, CZ.
0: Ano ba ang si... Ay, oo. Yung sinabi ni ano ni Jeff Tads kanina sa ating live.
1: Oo, hinahanap ko yung komento niya. Pero it's something about ano yung may pananagutan.
0: Mm-hmm.
1: Diba yung pagsusustento?
0: Paninindigan.
1: Ayun,
0: correct.
1: Sabi niya, ang pagsusustento daw, hindi daw yun ano, optional.
0: Mm-hmm.
1: Dapat mo talagang ginagawa yun.
0: Correct.
1: Diba? Lalo na pag may nabuo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ayan, kung... ayan, oh. Natatawa ko kasi sabi na ni Sari Lerma, hindi daw niya kaya i-handle. Kung wala pang trabaho, edi siguro humingi na sa parents at dumiskarte.
0: Mangingi talaga sa parents,
1: oo,
0: no?
1: Sabi daw niya, I'm getting mad at you, Dino. Ayan, nagagalit yung si Sari Lerma ng English siya.
0: Totoo.
1: O, sa mga ka-vibes natin. Maraming salamat muli sa pagsama sa amin ng aking Sizzy. Magbabalik po kami tomorrow, same time, 6:30 p.m. to 9 p.m. po yan para sa programang
0: Too Hot to Handle.
1: Kung nabitin kayo sa mainit na chikahan at kwentuhan, tuloy-tuloy pa rin naman yan sa ating programang Main Event, 9 p.m. to 12 midnight. Yan, abangan nyo po ang main confessions natin for tonight. And syempre, abangan natin ang nag-iisang baby masarad, DJ Main! Kaya naman sa mga ka-vibes natin, painitin natin ang malamig-lamig na gabi. Dito lang yan
0: sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang lupet.
1: Ang oras,
0: 8:48.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS 92.3 FMR,
0: favorite music radio.
4: Good vibes.

No Matter by Boyzone dito lang yan sa 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes. Itong sunod na kanta natin is Alone para sa mga Ka-Vibes natin. Nag-iisa ngayong gabi tulad ni Edna Gamutia. Here's your song request at patuloy pa rin tayong tumutok sa 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes. Ang Lupet.

0: roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
5: Fine.
4: Usap tayo.
6: Okay.
4: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: 92.3 FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
6: Oras sa FMR! Alas 9:02 na at ito na ang programang Main Event, Ang Lupet!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
0: ACS
2: 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio.
2: Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
1: Kabay. FMR, favorite music radio, Kavibes, ang lupit! Napakalupit talaga dahil 9:15 na ng gabi at ito na ang inaabangan ninyo gabi-gabi, ang programang magbibigay ng init, ang programang talaga namang marami tayong matututunan pagdating sa pag-ibig. Yan ang main event. Ayan, maayong gabi sa lahat ng mga ka-vibes nating naka-tune in. Uy, maulan-ulan ha. Talagang ang daming ano talaga mga ka-vibes natin na pag ganitong weather, nagiging sad boy, nagiging sad girl. At ramdam nila na sila ay talagang single talaga. Oo, walang jowa. Buti pa yung kaibigan mo, no? Ang daming nagiging jowa samantalang ikaw wala. Eh paano naman, kasi takot ka rin makipagkilala sa iba, 'di ba? Kaya pag ganitong weather, mga cuddle weather, bad weather, eh talagang feeling mo nalulonely ka. Parang kailangan mo ng, ano yun? Parang kailangan mo ng kayakap. Eh hayaan mo, yayakapin kita ngayong oras na ito dahil tayo yung magkakasama simula alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Kasama nag-iisang baby ninyo sa radyo, ang bagong baby ng bayan, walang iba yan, DJ Main. At mga ka-vibes, may katanungan ako sa inyo. Ito ang gandang katanungan na ito ngayong ganitong sitwasyon, ganitong weather, maulan-ulan, malamig. Ito, tanong ko ka-vibes, pwede bang maging rason ng hiwalayan kung ayaw ng partner mong gawin ang isang bagay na gusto mo? Ito yung tipong gusto kong uminom kasama mga tropa, tapos di ka pinapayagan, no? Sa tingin mo, magandang reason ba yon para hiwalayan mo siya, para sabihin mong toxic siya dahil masyado ka niyang sinasakal? Ay! Di ba gusto mo naman yan yung sinasakal? Uy! Sinasakal sa pagmamahal, di ba? Yan ang ating pag-uusapan. Yan ang aalamin natin sa ating main confession. Kaya naman samahan ninyo kung alamin ano nga ba ang gagawin ng ating letter sender. Ano ba yung kanyang bagay na gusto na ayaw gawin ng partner niya para maging meet siya ng kanilang paghihiwalay. Diba? Speaking of hiwalay, nako, ang daming makaka-relate ngayong oras na ito. Lalo tag-ulan, diba? Yung mga broken-hearted dyan. Yung wasak na wasak, duguan, niloko, pinaasa lahat na. Hayaan mo, hindi ka mag-iisa tonight dahil sasamahan kita. Kaya samahan mo kung alamin din ang ating main confession. Dito lang yan sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes. Ang lupit. Oras na rin, Kavibes, 9:18. Nakatuto ka na ba?
3: Shh, I got you. Main Event.
4: Chismis na naman. Ang lupet!

0: Busot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Uy, ka-vibes!
2: Oo, ikaw!
1: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
2: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger? Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
1: Oo,
2: pati electric fan.
1: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
1: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupa!

0: basta-basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kavay.
2: Ang lupit.
1: Kavay. FMR Favorite Music Radio Kavimes Ang Lupet. At ikaw ay nakatunin sa programang Main Event. Kasama ninyo hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang baby ninyo sa radyo, ang bagong baby ng bayan, walang iba yan, DJ Main. Kanina nga tayo ay nagtanong, di ba? Nagtanong ako sa inyo, ka-vibes. Ikaw ba, pag may gusto ka bang isang bagay tapos hindi nagawa ng iyong partner, pwede bang maging meet sa iyo ng paghihiwalay ninyo? Yan kasi ang ating magiging main confession for tonight. At para bigyan tayo ng patikim mula sa ating letter sender, ito ang sabi niya. DJ Main, matagal ko nang gusto ng buko juice kasama siya. Pero hindi ko maintindihan, hindi niya pa man nasisip-sip. Nasusuka na siya. Hala! Bakit naman nasusuka doon sa buko juice? Eh, di ba masarap yun? Ako nga gustong gusto ko yun eh. Di ba? Uy, kasi good for the health ang buko juice ha. Lalo na kung ikaw ay ano, tawag dito may UTI. Di ba nakakatulong yan? Even sa mga pregnant na babae, magandang panglinis yung buko juice na yan. Eh, bakit naman kasi nasusuka itong kanyang partner? Nako! Eh, mamaya natin malalaman yan anong kadahilanan. Baka hindi niya kasi favorite ang buko juice. Ikaw kasi pinipilit mo eh, di ba? Kaya naman samahan ninyo kung alamin sino ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess. Mamaya na yan sa Main Confessions na dito nyo lang mapapakinggan sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng napakalupit na istasyon. Ito lang yan, nag-iisa lang. 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavimes. Ang lupit! Oras natin ngayon!

0: oras na. Para ako naman ang mahalin mo. Dahil it's 9:49. Nakatuto ka na ba?
1: Shh! I got you. Main Event.
2: Galit na naman! Ang lupet!

0: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!
1: Mga pinalangga naton nga ka-vibe salin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon. Ang kalipay, kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hagto na kamo kagpamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
0: Ang lupet!
2: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
0: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
5: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
5: Usap tayo.
6: Okay.

Ganitong oras yung talagang napapaisip ka. Kahit anong gawin mo, siya pa rin yung tinitibok ng puso mo at mapapatanong ka na lang na bakit pa ikaw? Oras na rin ka, Vibes? 10:05.

0: Bago ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
1: Kabay.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavayevs Ang Lupit. Oras natin ngayon 10:19 na ng gabi. At yung mga ka-vibes natin na naipit sa traffic, ayan, huwag ka nang sumimangot dahil hindi ka nag-iisa. Marami tayong nakaranas niyan. Pero at least ngayon, di ba, ikaw ay makakauwi pa rin ng safe. Yun naman yung pinaka-importante doon. Buo pa rin ang kamay at paa mo. Yun nga lang, durog na ang puso mo. Kasi until now, siya pa rin ang sinisigaw kahit may mahal na siyang iba. Oy, ano ba? Paano mo makikita ang the one mo kung ikaw ay nandun pa rin sa last chapter ng buhay mo, di ba? Malay mo yung the one mo, yung ka-office mate mo pala, di ba? May pagtingin sa'yo pero dahil ikaw ay nakafocus sa ibang bagay, hindi mo tuloy napapansin. At ito na nga, speaking of mapapansin, napansin na natin ang ating letter sender tonight. Diba? Sa dinami-dami na nagpadala ng confession, isa siya sa napili natin. Kaya naman, ka-vibes, oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Sino ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya samahan ninyo ko sa main confessions.
1: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear Teaching Mina, itago mo na lang ako sa pangalang Revy, taga Angono, Rizal. 30 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang construction worker. Rakit-rakit lang, DJ Mina, dahil medyo mahirap ang humanap ng trabaho ngayon. Hindi rin naman kasi ako nakapagtapos. Pero kahit na ganun, masaya akong nagtatrabaho. DJ Main, marahil nagtataka kayo kung bakit. Kung bakit nagpadala ako ng confession. Na parang wala naman akong bit-bit na problema. Pero meron po, DJ Main. Tungkol po ito sa girlfriend ko. Tawagin na lamang natin siyang Monica. Pareho kami ng edad. May trabaho rin siya. At isa naman siyang kusinera sa may isang kantin sa isang eskwelahan. DJ Main, gusto ko lamang po i-share ang nangyaring problema sa amin ng partner ko. Gabi po kasi noon at saktong kakauwi ko lang galing trabaho. Siyempre, sobrang pagod, dismaya, at nagmumukmuk dahil sa baba ng sahod. At habang ikinukuwento ko nga kay Monica ang nangyari sa trabaho, papagaanin niya raw yung nararamdaman ko sa pamamagitan ng isang paraan na tanging magjowa lang ang nakakaalam. Kaya naman ang ginawa ko, naligo na ako ng mga oras na iyon para kahit papaano, mabango-bango akong aamoy-amoyin ni Monica. Pero ganito ang nangyari, DJ Mina. Imbes kasi na mapagaan ang nararamdaman ko, parang nadagdagan pa ng isang problema. Hindi sa trabaho, hindi sa sahod, kundi sa aking kumpiyansa. DJ Mina, inalok ko kasi siya ng isang bagay na hindi pa niya kailanman nagagawa sa akin. Nagsabi ako sa kanya na gusto ko sana ng buko juice. Nagtaka siya kung ano iyon. Dahil gabing-gabi na bigla namang buko juice ang hinahanap ko. Kaya naman ngumisi na lamang ako at pinaluhod siya. At doon ko ipinakita sa kanya ang galit kong alaga. DJ Main, matagal ko nang gusto ng buko juice kasama siya. Pero hindi ko maintindihan. Dahil hindi pa naman niya nasisipsip, nasusuka na siya. Ang lupet!
1: Kabay!
0: Eh baka naman kasi busog si Monica, di ba? Dapat tinanong mo muna siya kung kalmado na ba ang nararamdaman niya. Malay mo naman, nag-late dinner siya, tapos ganon. Di ba, yun ang bubungad sa kanya, papalhurin mo, tapos gusto mong ihain ang buko juice. Uy, at masama rin yun sa disoras kasi ng gabi, ano ba? Di ba? Kaya magiging problema nitong magjowa na ito? Sasama kaya ang loob ni Rewi dahil hindi siya sinamahan o hindi siya pinagbigyan sa buko juice na kanyang gusto? Parang ang babaw nun, no? Kung yun yung pag-aawayan ninyo. Tandaan mo, sa bawat relasyon, hindi pwedeng lahat ng gusto mo ay gusto ng partner mo, di ba? At komportable siya. Pero swerte mo kung yung partner mo, eh, kahit hindi niya gusto yon pero willing siya, oo, at sa kanya mismo galing na gusto niyang explore para lang matry ninyo yung kakaiba, di ba? Pero there's always a perfect timing for everything at dapat may consent yan. Eh, mamaya natin malalaman, dito ba matatapos ang relasyon ni Rewi at Monica nang dahil sa buko juice? Kaya naman samahan ninyo kung alamin ang mga susunod na mangyayari sa kanilang confession. Kaya pakatutukan nilang yan ka-vibes. Wala nang lipatan hanggang 12 midnight pa tayo. Dito lang yan sa 92.3 FMR. favorite music radio, Kavayes, ang lupet. Oras natin, 10:25. Nakatuto ka na ba?
2: Shh, I got you. Main event.
3: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!

0: Rasta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
1: Kabay. FMR Favorite Music Radio Kavibes. Ang lupit. Kanina natunghayan na natin ang unang yugto ng confession ni Rewi na taga Angon o Rizal. Ayan yung mga kavibes natin dyan sa Angon, oh, ang mga masisipag na tricycle driver, mga jeepney driver, at lahat ng mga kavibes natin dyan na always nakatune in sa atin umaga hanggang gabi. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ito nga kavibes, nakakapagtaka lang, diba, kanina sabi gusto niya ng buko juice, tapos hindi pa man din daw nasisip-sip, eh nasusuka na daw yung girlfriend niya. Bakit naman kaya nasusuka? Si Monica ang kanyang girlfriend. Ano bang mali dun sa buko juice? Diba? Baka ano na yan, panis na yan. Kaya naman, kavibes, balikan natin ang confession ni Rewi ng Angono Rizal.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

DJ Main, noong makita kong nasusuka siya habang nakaluhod at nakatapat sa aking mikropono, nagsabi siya sa akin na hindi raw niya kaya. Kakaiba raw kasi ang amoy. At hindi niya kayang maisip na nasa bibig niya ang ganoong bagay. Ilang beses kong sinabi sa kanya na masisihan siya sa gagawin niya. Tsaka para may bago rin sa pagpapainit naming dalawa. Pero kahit anong gawin ko, buo na talaga ang loob niya. Ayaw niya raw at nasusuka siya. Tinanong niya ako kung pwede bang iba na lang. Kaya naman, bumalik kami sa dati naming ginagawa. Dahil kung ano yung madalas naming gawin sa kama, ganun na lang ulit. Hindi naman ako nagre-reklamo. Hindi ko rin siya pinilit dahil baka magalit pa. Noong matapos kaming dalawa, parang nakukulangan ako, DJ Main. Gusto ko sanang palawakin ang ginagawa namin. Pero baka maging dahilan pa kasi ng away. At doon nagsimulang hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong iniisip na bakit parang ako pa ang nagiging masama dahil lang gusto kong subukan ang mga bagay na hindi pa namin nagagawang dalawa. Sinubukan ko ulit siyang kausapin. Mahinahon kong tinanong. Monica, kahit isang beses lang, hindi mo ba talaga kayang subukan? Umiling lang siya sa akin. Tapos sinabi niya sa akin, hindi talaga siya komportable. Pasensya na raw talaga. At dahil sa sagot niyang iyon, hindi ko napigilan ang aking sarili. Sinabi ko sa kanya na,

Ako naman, Monica. Ilang beses na kitang pinagbigyan. Bakit kapag ako ang may hinihiling sa'yo, hindi mo kaya? Doon na kami nagtaasan ng boses. Hanggang sa umiyak na lang siya. Ngayon po, TJ Main, hindi ko alam kung anong bang dapat kong gawin. Malamig pa rin po kami sa isa't isa. Ganon din po ang aking kama. Mahal na mahal ko pa rin naman si Monica. Pero hindi ko maiwasang maisip. Bakit hindi niya kaya? Pero ako naman, naibibigay sa kanya lahat ng magpapasarap sa pakiramdam niya. Kaya sana, DJ Main, mabigyan mo ko ng advice na mag-aayos sa aming dalawa at sa init ng relasyon namin. Hindi ko kasi alam kung pwede bang magtagal ang isang relasyon kung may mga bagay namang hindi na pagkakasunduan. Normal lang ba na maghangad ng bagong karanasan ang isang matagal na relasyon sa taong matagal ko na rin kinakasama? Kaya naman hanggang dito na lamang po ang aking confession. Maraming salamat po. From Rewi Ofangono, Rizal.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
5: Fine.
4: Usap tayo.
6: Okay.
4: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
7: Hey!

0: Bongo, ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
1: Kabay. Pwede bang maging rason ang hiwalayan kung ayaw ng partner mong gawin ang isang bagay na gusto mo? Yan ang ating pa-poll question sa ating X o ating Twitter na 92.3 FM Radio MNL. Ang sigaw ng mga kabibes natin dyan, ang sagot nila, tatlong choices yan eh. Meron tayong yes, not compatible. No, maliit na bagay lang yan. At yung last natin, maybe. Pero nakakatampo. Ang sigaw ng mga ka-vibes natin dyan is yung maybe. Kasi nga daw, nakakatampo, diba? Oo, for me ah, pwedeng maging mitsa yan ang paghihiwalayan ninyo. Pero kasi depende pa rin yan, magdidepende kung anong bagay ba yun, diba? At gaano ba yun kahalaga sa relationship nyo? Kasi hindi naman lahat ng pagtanggi ng partner natin, automatic, pwedeng maging mitsa na paghihiwalay, diba? At may mga bagay na normal lang na may sarili tayong kanya-kanyang gusto, kanya-kanyang boundaries, 'di ba? Kanya-kanyang takot o hindi komportable kung anong bagay man 'yan, 'di ba? Pero kung ang bagay na gusto mo ay mahalaga sa iyo bilang partner at paulit-ulit na hindi pinapakinggan o hindi pinag-uusapan, so na magkakaroon ng ibang usapan, 'di ba? Yung feeling na invalidate na yung feelings mo. Pero kung itong bagay na to tulad sa letter sender natin, 'di ba, na hindi naman siya doon used to it, 'di ba, na dapat nirerespeto mo rin yung boundaries, 'di ba, eh magkakaroon nga talaga ng problema yon. Kasi ang intimate intimacy dapat consensual yan at natural na nararamdaman, hindi sa pilitan, kasi hindi nyo rin mai-enjoy, 'di ba? Ganyan naman talaga ang intimate intimacy, bonus na lang yan sa relationship natin, 'di ba? Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan na talaga namang ramdam na ramdam ang lamig ng panahon, 'di ba? Malamig na, malamig pa ang relasyon mo. Wala pang naglalambing sa'yo. Kanina ka pa na good night doon sa kachat mo, pero wala pa rin sagot. Yun pala, tinulugan ka na. Ay naku, kawawa ka namang ka-vibes. Hayaan mo, nandito naman ako. Oo, mamaya i-good night kita. Pero bago kita i-good night, samahan mo muna ako hanggang 12 midnight. At ibibigay natin ang payo natin sa ating letter sender. At malay mo, di ba, makakuha ka rin ng wisdom. Wow! Wisdom tooth. Di ba, wisdom sa mabibigay nating payo. Kaya tutok lang, wala nang lipatan. Dito lang yan sa paborito ninyo. Ang programang Main Event hatid sa inyo ng 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Ka-Vibes. Ang lupet. Oras natin, 11:22. Nakatutok ka na ba?
3: Shh, I got you. Event.
2: Uy, kinikilig! Ang lupet!

0: may mga lihim ka bang gustong sabihin?
1: O mga sekretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

Nagpabalik ang baby mo! Ay, na-miss mo ba ako? Grabe naman yung pagka-miss mo. Ilang minuto lang, oh. Oo, miss mo na ako agad. O, ayan, di ba? Mas bagay sa'yo ang nakangiti. Di ba? Talagang nabubuhayan ka ng dugo dahil naririnig mo ang boses ng baby mo. Sana all. Di ba? Hayaan mo na. Oo. Dahil malungkot ka, sige, papayag na ako maging baby mo tonight. Para lang maging masaya ka. Ayan, tulad ng ating letter sender na talagang ang bigat ng nararamdaman niya, no? Yung feeling kasi na bakit ano, hindi niya ako mapagbigyan? Bakit siya, ginagawa ko naman lahat? Diba? But bakit ganun? Pagdating sa akin, may limitasyon. I give my very, very best to make her happy. Wow, diba? Gumaganon pa siya. Ito si Rewi, no? Mapapa, Rewi, Rewi, Rewi, Rewi. Ayan, shoutout sa mga taga-Angono, Rizal. Kanina natunghayan natin ang confession ni Rewi. Ang problema niya, ka-vibes. May gusto siyang pagawa sa kanyang jowa. Sana all may jowa. Buti pa si Rewi, no? May jowa nga. Eh, stress naman siya, diba? Parang naisip tuloy ng ka-vibes natin na parang gusto ko na lang maging single. Oo. At least walang problema ang dagdag, 'di ba? Ito nga, may gusto siyang hinihiling niya, gusto niyang sabay. Oo, ipatikim ang buko juice. Uy, sana oh, dito sa kanyang jowa. Pero sad to say, si girl eh hindi ata mahilig sa buko juice. Hindi niya ata favorite kasi 'yun. Bakit naman kasi iyon yung pinatry mo, 'di ba? Ito si Rewi, pwede na 'yun yung eggplant na lang. Diba? Baka yun yung paborito niya. Eh, syempre dahil lalaki. Eh, parang na-invalidate siya. Invalidate na ba matatawag yun? Yung parang hindi ka napakinggan, hindi ka pinagbigyan. Pero kasi lahat naman tayo, may rights tayo eh. May mga bagay na hindi tayo komportable. At as a partner, dapat naiintindihan mo rin yun. Diba? Kaya nga, lumaki ang kanilang problema ng dahil dito. Kaya ang tanong nitong ating letter sender, pwede daw bang magtagal ang isang relasyon kung may mga bagay namang hindi na pagkakasunduan? Tapos, normal lang ba na maghangad ng bagong karanasan sa isang taong matagal mo nang kinakasama o karelasyon? So, ito na ibibigay natin kay Rewi. Oo, i-real talk natin si Rewi ha. Ikaw, Rewi ha. Oo. Alam mo, may mga bagay kasi sa isang relasyon na hindi naman nasusukat kung gaano kayo kadalas magbigay o gumawa ng bagay para sa isa't isa. Hindi mo pwedeng isumbat yan na ako nga lahat ginagawa ko para sa'yo tapos ikaw hindi mo magawa para sa akin. E di sana hindi mo na yung ginawa. Kaya mo ginagawa yun sa isang tao kasi galing yun sa puso mo. Kagustuhan mo yun. Diba? Kasi kung ganun man ang nararamdaman mo, ibig sabihin genuine ka. Diba? Kung sakaling may ibalik sa'yo, salamat. Kung sakaling wala, salamat pa rin kasi ginawa mo yun dahil gusto ng iyong heart. Diba? At kapag mahal natin kasi ang isang tao, iniisip kasi natin na kaya natin gawin lahat para sa kanya. Ibig sabihin, kaya niya rin gawin pabalik ito sa akin. Pero hindi pa laging ganon kasi magkakaiba tayo, di ba? Hindi pwedeng ang favorite color mo ay favorite color din ang kapartner mo. Di ba may sariling buhay yan at ganun ka din. At sa love, sa pagmamahal, hindi yan transaction, di ba? You don't give to someone just to collect the same thing back. At magkaiba kasi kayo ni Monica ng comfort zone. Ng boundaries at ng mga bagay na kaya ninyong subukan. Eh kung ikaw explorer ka, adventurous ka, eh baka siya hindi pa siya ganun. At naniniwala naman ako, darating din yun sa tamang timing kapag mismo sa kanya nang galing na, uy, gusto ko love, subukan ito, diba? So sana hinantay mo rin at binigyan mo siya ng chance. At doon pumapasok kasi yung respeto eh. Hindi naman ibig sabihin na hindi niya nagawa yung gusto mo, eh hindi ka na niya mahal. Hindi mo masusukat yun doon. Masama ka na agad naman kapag ito yung gusto mo subukan, hindi rin naman. Diba? Valid din yung nararamdaman mo. At normal lang naman na gusto natin magkaroon ng bagong karanasan sa ating relationship, 'di ba? Para hindi rin tayo nasa-stuck lang doon sa nakasanayan natin. Pero it takes time. It always have a perfect timing for everything. At gusto nating maramdaman na
mas nagiging close tayo dun sa taong karelasyon natin at normal lang din yun. Kaya instead na kinu-question mo na bakit hindi niya kayang gawin sa akin yun, DJ Main, ikaw ba, magagawa mo ba sa sarili mo yun? Charis lang ah. Oo, wag mo seryosohin, Rewi, ha? Baka seryosohin mo, bigla itry mo ah. Huwag ganoon. Kaya dapat ang maging tanong mo, di ba sa sarili mo, naiintindihan ko ba si Monica bakit hindi niya kayang gawin sa akin yun? Kasi baka para sa'yo, maliit na bagay lang iyon. Pero para doon sa partner mo, eh may dahilan kung bakit hindi siya komportable. At sana inalam mo rin para din sa peace of mind mo, di ba? Hindi yung nag-iisip ka na, eh bakit hindi niya magawa, ang dali-dali lang noon. Eh para nga sa'yo ganun, kadali. Eh paano naman sa kanya kung hindi naman siya sanay sa ganun? At maganda rin na sinasabi mo o sinabi mo na hindi mo siya pinilit o hindi mo siya pinipilit. Tama yan. Ibig sabihin, may respeto ka pa rin sa kanya, kaya palakpakan mo ang iyong sarili. Pero sana, oo, huwag mo ding gawing ano, sukatan ng pagmamahal. Yung bakit ako ginagawa ko para kay Monica? Bakit siya hindi na magawa? Kasi sa relasyon, hindi dapat laging palitan ng utang na loob. Hindi ito paligsahan kung sino ang mas maraming naibibigay, 'di ba? At na-share, na-experience. Ang kailangan ninyo ngayon ay hindi kung sino ang tama o mali, kasi parehas naman kayong valid 'yung mga nararamdaman. Kailangan niyo lang ng mahinahong pag-uusap. Pag-usapan ninyo, upuan ninyo. 'Yan ang gawing bonding ninyo, 'di ba? Para mas makilala mo siya, mas maintindihan kanya at ganun din siya mas maintindihan niya rin yung pangangailangan mo at bakit mo gusto yun. Diba? Sabihin mo sa kanya yung nararamdaman mo. Hindi yung parang sinusumbatan mo siya o sinisingil mo siya dun sa lahat ng effort na binibigay mo. Diba, binibigay natin yung effort natin sa isang tao kasi yun yung nararamdaman natin, kasi gusto natin yun. Kahit walang maibalik sa atin. May mga ganong tao, ah, bigay lang ng bigay ng bigay kasi masaya sila sa ginagawa nila. Meron namang iba. Oo, na binibigay nila yun kasi nagaano sila, umaasa sila na ginawa ko to, babalik niya rin sa akin to. Dapat hindi ganun kasi hindi pagmamahal yun. Diba? At pakinggan mo rin kung ano yung nararamdaman ni Monica. Diba? Para mas maganda na mas maganda yung relationship nyo, nagkakaintindihan kayo. And ang problema naman talaga kasi, hindi naman yung mga bagay na pinag-aawayan natin eh. Ang totoong problema, yung pakiramdam na hindi tayo naiintindihan. Yung feeling natin, hindi mahalaga yung gusto natin. Yung feeling na nai-invalidate yung isa't isa, yun yung pinaka-problema sa relationship, hindi yung kung ano man yung nangyari na bagay. At kung mahal mo talaga si Monica, at mahal ka rin ni Monica, ako naniniwala ako, may paraan lahat yan kapag pag-uusapan ninyo. Diba? At hindi kailangan na pilitin natin ang isa't isa para patunayan lang yung sinasabing pagmamahal. Kasi yung tunay na init ng isang relasyon, hindi naman nanggagaling sa bagay na ginagawa sa atin eh, bilang partner eh. Kundi sa kung paano tayo pinaparamdam o kung paano pinaparamdam sa atin, vice versa tayo sa kanila. Na safe kayo, nire-respeto at pinapahalagahan. Diba? Ang sarap sa feeling yan eh. Kapag kahit naman ikaw eh, sige nga, baliktarin rin natin yung sitwasyon. Sa'yo, yung nararamdaman mo ngayon, yun yung naramdaman ni Monica. Ano mararamdaman mo? Diba? Iba pa rin pag pinaramdam sa'yo ni Monica na safe ka sa kanya, na nire-respeto niya yung bawat knows mo. Diba? At binibigyan kanya ng value sa paraan na, alam mo yon na parehas kayo. Kay Monica naman sa iyong jowa, eh sana maintindihan din niya yung mga bagay na mahalaga para sa iyo. Pero ang tanong, mahalaga pa para sa iyo yung ano, buko juice? Oo. Grabe naman yung kung sasagot mo, oo, DJ Main. Alam ko naman mahalaga yun kasi vitamina yun, di ba? Talaga namang malaki may tutulong sa ating pangangatawan, lalo na kung ikaw ay may UTI, di ba? Pero yun, isipin mo rin, ganun ba ka-importante yun kaysa sa relationship na meron ka dun sa taong yun?
Kaya kailangan maging open din talaga kayo sa isa't isa. Sa mga bagay na, alam nyo yun, hindi kayo komportable. Kasi baka hindi nyo pa din talaga kilala ang isa't isa. Kaya umabot kayo sa ganitong sitwasyon. And para mas ma-enlighten ka pa lalo, Rewi, ang tanong ko sa'yo, kung hindi man kayang ibigay sa'yo yung gusto mo nito ni Monica, kaya mo pa rin ba siyang tanggapin at mahalin? Kasi kung ang sagot mo, oo naman DJ Maid, eh yun na. Yun na yun, yun ay sagot doon. Ibig sabihin, may chance na mag-aayos pa kayo. Kailangan nyo lang pag-usapan kung naka-offend o hindi naman nakakabawas ng pagkataong paghingi ng pasensya. Diba? Tapos, sabihin mo, sige, try natin yung mga bagay na kaya mo lang at ganun din ako. Unti-untiin natin, huwag natin biglain. Diba? Sabay tayo dito sa journey na to explore things. Diba? Mas masarap pakinggan yun bilang mag-partner. Diba? Nagtutulungan kayo. You support each other. Kesa yung ito, yung parang binibilangan mo, yung partner mo, pangit yung ganun. And sa sitwasyon nyo ngayon at sa relasyon ninyo, tandaan mo, hindi ito tungkol kung

Ito na mga ka-vibes natin na talagang hindi nagpapahuli sa confession. Ito sabi ni Sari Lerma, good evening DJ Main. For Rewi, yes, I think normal lang yun. Kailangan din yung mag-explore ng bago, pero dapat tinanong mo muna siya kung bakit di siya komportable bago nyo gawin iyon. From Sari Lerma, the FMR Squad Vice President. O, kala mo ha? Oo. May vice, may ano kami, may FMR Squad kami. Shoutout sa lahat na nakikinig na FMR Squad. Ito naman sabi ni Wella, dapat kasi nirerespeto mo si girl. Di lahat ng gusto mo, eh gagawin niya. Yan naman ang habol ni Sari Lerma. Which is totoo naman din eh, di ba? I'm sure kaya naman din yan eh. Gayang gawin yan ni Monica as babae ha, pero bigyan mo rin siya ng time. Diba? One step at a time, huwag mong biglain. At importante sa relationship yung nagtatanong muna tayo bago natin pinapagawa. Kasi anong nangyari, parang pinagawa mo sa kanya na wala na siyang option, wala na siyang choice, nandun na siya sa moment na yon. Diba? Ikaw lang yung nasaktan. Eh kung tinanong mo siya, diba? Inuunti-unti mo siyang kilalanin para malaman mo kung tugma ba kayo ng desire, ng fantasy, diba? Kasi sa relasyon kala natin, kilalang kilala na natin yung karelasyon natin eh. Pero totoo hindi. Kasi kaya hindi natin nakikilala kasi hindi tayo nakikipag-communicate. Dapat yan yung ginagawa ninyong bonding. Yan yung masarap na intimacy. Diba? Nalalaman mo ano yung gusto niya. Ano yung kinakatakutan niya? Ano yung iniiwasan niya? Ano yung magpapasaya sa kanya? Diba mas maganda yung ganyan para kung maisip mo na, ah, ito yung fantasy ko, ay, hindi akma kay Monica kasi hindi siya sanay sa ganito. Siguro itong isang fantasy ko pwede kay Monica kasi natanong ko na to sa kanya or narinig ko na yung ano niya, yung kinakatakutan niya, yung ayaw niya kahit papano. Eh, parang hindi niya naman to nabanggit. Diba mas maganda yung ganun? Kaya dapat ginagawa yung bonding, ang deep talks kung tawagin. Hindi yung deep ano ha? Oo, kung anong-anong deep kasi inaano niyo eh. Kaya kay ano, Rewi, mababaw na problema lang yan. Huwag mo nang dagdagan ng problema ng Pilipinas, Rewi. Oo. Kulang lang kayo sa pagkikilala sa isa't isa, pag-intindi sa isa't isa, di ba? Sabihin nyo yung mga ayaw at gusto ninyo nang sa ganon. Eh, hindi kayo umaabot dito sa puntong nagsusumbatan kayo base sa mga naibigay ninyong pagpapasaya sa isa't isa. Maraming salamat. Maraming salamat, Rewi. Tandaan mo, Rewi, ha? Love is not about finding someone who will always agree with you. It's about finding someone who will still choose to understand you even when you don't see things the same way. Diba? Yun yung masarap na karelasyon. Maraming salamat sa lahat ng ka-vibes nating nakatutok at sinamahan ako dito sa confession ni Rewi. Oo. At sa mga drivers natin na up to now, talaga namang bumabanat pa rin sa mga trabaho nila. Oy, gising! Buti naman, nagising ka na. Nagising na daw kasi siya dito pa lang sa advice ni DJ May na na-real talk na nakarelate daw siya na parang tinatamaan siya. Diba? Huwag nyo kasing pilitin ang taong hindi pa sanay. Turuan nyo kasi, di ba? Pag tinuruan nyo yan, tas inamo-amo ninyo. Nako, maniwala kayo, darating yung araw na siya mismo sa kanya manggagaling na, halika babe, oo, ibubuko juice kita. Ano gusto mo? Oo, manamis na miss ba? Ano ba? Di ba? Ganon. Kaya one step at a time, huwag nyo madaliin at dapat lahat ng bagay consensual. And gusto ko rin pasalamatan UDC Dental Clinic Horticulture by Carl Dana, AF Lux Aesthetics, FKM Motorcycle, Shifa Tire, Speed Metal Oil at Zebra Helmets Philippines. Ayan at yung mga ka-vibes natin dyan na nakikinig, pwede nyo ako i-follow sa lahat ng social media accounts ko. Pare-parehas yan ang main, Eugenio. O diba, ikaw na bahala umintindi. Ang hirap i-spell ng pangalan mo, DJ Main. Kaya mo na yan. At syempre dito sa favorite ninyo, lahat yan, mag-subscribe na hindi kung saan-saan ka nagsusubscribe. May bayad patas na i-expire. Mauubos lang pera mo. E dito sa amin, wala. Libreng-libreng, maging masaya ka.

Diba? Lahat ng social media accounts namin, 92.3 FM Radio, Manila. Maulang gabi sa inyong lahat. At ilang minuto na lang, it's July, baby! Diba? Nasa kalagitnaan na tayo ng taon, pero ikaw hindi ka pa rin nakaka-move on! Ano ba? Natapos na yung January, bit-bit mo pa rin yung pait, yung sakit ng iyong nakaraan samantalang siya may minamahal ng iba. Baka naman gusto mo ng ano, di ba? Gusto mo ng magbago. Di ba lumabas-labas ka din? Pero piliin mo rin yung kinikilala mo, di ba? Kasi paano ka makakakilala? Paano mahanap yung dawan mo? Lagi ka nando sa apat na kanto ng pader ng inyong bahay. Yeah, labas-labas din, di ba, ka-vibes? Enjoy, enjoy! Life is too short. Dapat ini-enjoy natin ang buhay. Nag-e-explore tayo sa tamang paraan, ha? Maraming salamat ulit, ka-vibes. Bukas tayo magkakarinigan. Same time, same frequency. Mapapakinggan ninyo ako Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi para sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR, favorite music radio, Kavayos. Ang lupet! Ay, ang arte! Siyempre, padilim na ng padilim ang gabi. Dapat ganyan ka-soft, di ba? So for soft naman yon DJ Main. Eto nga, kasama nag-iisang baby ninyo sa radyo. Ang bagong baby ng bayan. Walang iba yan, DJ Main. Hindi ka man nireplyan ng kachat mo kanina. Nag-good night ka na lahat-lahat with emoji pa, pero sa dead ma lang. Pues, worth it na ang pagpupuyat mo dahil ako na ang magsasabi sa'yo ng good night, baby! I love you! Ang tunay na pagmamahal, hindi lang sa saya na susukat, kundi sa pangakong pipiliin mo pa rin ang isang tao kahit dumating ang panahon na magbago na ang lahat.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Nominado na naman ang 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
2: Nominado tayo ka vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
1: Ang lupet!
2: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet at 92.3 FM.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes. Kasama mo na ang inyong favorite pampagising sa morning. Ang programang good vibes.
3: Good morning.
2: At ito na rin ang inyong kulit Adam sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
3: Kasama rin siya Brian DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
2: At ka vibes, ngayon ay Miyerkules sa unang araw ng buwan ng Hulyo, July na magdangal talaga.
3: Ay, ang bilis ng oras, no? July na agad.
2: Hindi lang ang bilis ng oras, ang bilis din ng panahon, ang bilis ng mga buwan. Sa susunod, magno-Noche Buena na tayo at magi-Christmas party na naman.
3: Iyon,
2: ang pinakaaabangan ng bawat tao sa mundo.
3: Tama, play tayo ng tatlong Christmas song. Wow!
2: Ano yung nga? Sabi ko ating peripik-pik ng sex bomb girls. At eto na nga mga ka-vibes, para mas lalo pang gumanda ang umaga mo, ano, kahit naiingaya ka na sa boses namin, which is ideal.
3: Ideal.
2: Eto na nga, sagutin nyo na, get one per sheet of pad paper dahil eto na ang ating katanungan na para sa ating
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
3: Eto na ka-vibes, ano bang parte ng katawan mo ang laging pinagpapawisan?
2: Ano daw? Sabi
3: ko on air? Anong parte ng katawan? Siyempre kadalasan na pinagpapawisan sa aming mga ano, likod. Kasi ano, papunta sa baba. Siyempre papunta sa baba, ipawis, diba?
2: Tama. Hindi, normal lang naman yun kasi pare-parehas nga naman talaga tayong tao eh. Kahit ano naman yan eh. Minsan nga, may parte ng katawan natin na common na pagpawisan. Pero sa ibang tao, hindi yun halos nababasa talaga. Hindi pinagpapawisan. Kaya kailangan talaga nilang mag-extra effort, mag-exercise pa sila para lang maramdaman nila na pinagpapawisan talaga sila. Sa akin, makilikili talaga.
3: Oo, diba?
2: Kilikili. Pero wala akong BO, ha? Oo. O kung anong ganda ng mukha ko, yun
3: Ano lang, minsan kasi maganda lang talaga. Tapos minsan ano din.
2: Oo nga naman. Pero dahil bilang mga tao nga naman tayo, lalo na pupunta tayo sa mga sitwasyon na kunyari, lalo pag summer, mainit, siksikan, talaga namang dikit-dikit ang bawat siko, pati balat, hindi naman maiiwasan po yan. Kaya naman, normal lang yan.
3: Malagkitan talaga yung pagkaganon.
2: Normal talaga yun. Wala tayong magagawa.
3: Hindi ka pa nagpapawisan. Ano mo naman? Pero yung pawis, napakaganda yan kasi nilalabas, ibig sabihin.
2: Based on studies and research.
3: Nilalabas na niyo, ano, yung mga toxins and what do you call this?
2: Kabahan ka talaga kapag hindi ka pinagpapawisan, di ba?
3: May something sa'yo.
2: May something talaga. Baka kailangan mo nang magpa-check dito sa doktor sa kabilang linya, ano, na makakausap po natin.
3: At para malaman kung bakit hindi ka pinagpapawisan kahit matindi yun, umaati ka buong galawan, wala pa din.
2: Pero ito mga ka-vibes, lalo kayong pagpapawisan, katatawa sa aming programa dahil magpapaligaya pa rin ang inyong favorite pabagising sa morning, ang programa
3: Good morning!
2: Kakasama ko ulit mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama niya.
3: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
2: Baby, di talaga yan sa Bet na Bet kasi ang lupet at 92.3 FM on.
3: Favorite music radio,
2: ka-vibes!
3: Sa oras natin mga ka-vibes, 4:23, perfect.
2: Microp?
3: Tama.
1: Good vibes. Good morning.
0: Uutang ka na naman? Ang lupet!

0: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3

Ang tawa't saya every morning.

0: Nigga Shirley.
1: Ang pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, dog, dog, dog, dog, dog,
0: dog, dog,
2: dog, dog, dog,
0: dog,
1: good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: Asan ito? Dahil alam nyo ba mga ka-vibes na marami po nga mga Pilipino nga manggagawa, mahigit 1 milyon ang magbebenepisyo po sa taas sahod na sinabi po o dineklara kahapon ni Labor Secretary Francis Tolentino. Sabi po niya 85 pesos increase per araw dito po sa Metro Manila po iyan, ha? At kaya naman
0: ano?
4: Happy talaga ang mga manggagawa natin, lalo yung mga minimum wage earners yan.
0: Pero so, natrapik pa din sila.
4: Nga naman, diba? Bawas tuloy. Hindi naman, depende naman yan eh, diba? Kung nga sila no work, no pay. O baka naman yung tipong regular na empleyado na kahit hindi makapasok, basta magpa-file lang ng leave, mababayaran pa rin. Kasi isa po yan sa mga, tawag dito, karapatan naman ng mga manggagawang Pilipino. Sabi po dyan, ang daily minimum wage na po ay mag-i-increase mula sa 695 pesos to 780 pesos.
0: 780 pesos. So, mas maayos-ayos na pagtaas ng to kumpara nung mga nakaraang ano.
4: Totoo. Diba? Parang medyo makatotohanan kahit papaano itong taas sahod na ito. Pero, ayan mga ka-vibes.
0: Malapit-lapit sa sa 100, pero 200 sana yung inaano. Pero panalo pa din yung kumpara sa mga dati. So, dapat maging thankful pa din.
4: Uh-huh.
0: At kahit papa. Pero sasabihin siya, pero na iba din natin maiwasan magsabi.
4: Late
0: naman yan. Dapat nga, ganito yan eh.
4: Mm-mm.
0: Pero, ano man ang ano mo dyan, suggestion mo dyan,
4: uh-huh,
0: o komento mo dyan sa nangyaring anong yan. Kahit papaano, merong pagtaas na nangyari.
4: Tama naman.
0: Kumpara sa puro wala lang, gano'n. Diba? Wala lang yan, lang akin lang bilang isang manggagawa din na
4: nagbubuhay.

0: po ang MRT, pati naman ang EDSA Carousel. Kaya kahit papaano ay ang mga commuter natin ay makakasakay pa rin naman at makakarating sa kanilang paruroonan. Oo. Yun naman yun.
1: Pero malilate ka pa din.
0: Malilate ka pa din.
1: Gabi yan. Talagang pinaganda na pinaganda. Tapos sasabihin sa dulo.
0: Correct. Malilate ka pa din. Kaya bumangon ka na kasi 4:49 na ng umaga. Eh. Baka yung alis mo na normal na 5 a.m. Dapat siguro gawin mo na nga. Umalis ka na ngayon talaga.
1: Mas kasi maaga. 4:49 na. Diba? Kung inaanto ka pa, siguro ano na lang. Maligo ka na malamig o kaya gising ka agad talaga niya.
0: Correct.
1: Para naman kasi malilate ka nga. Kung sabihin ito, sinasabi lang namin, hindi normal yung araw na may gantong pangyayari.
0: Tama.
1: Mas agaan mo, gawan mo na paraan. Correct. Hindi yung magre-reklamo ka.
0: Oo, tama naman.
1: Ganun lang.
0: O kaya naman, gawin mo na lang dahilan to para umabsent, di ba? O kaya bigyan ka namin ng idea.
1: Ang ganda ng idea namin, di ba? Sabi ng mga, ewan ko sa inyo.
0: Ewan ko sa inyo.
1: Makakapin na nga, sabi.
0: Ikaw man, ay papasok o hindi ngayong July na magdangal.
1: Nakaw, July na.
0: Nakaraw. Di ba? Ay,
1: Chuba.
0: Abay, bumangon ka na ka, Marcel. 4:50 na ng umaga. At sana'y mabuhayan ka at mapaligaya ka nitong ating programang Good Vibes.
1: Good morning.
0: Dahil kami ang bahala sa'yo. Ako ulit tayo mo sa umaga. Ang mga mo kumakaripas sa tawa pero ang aroma arriba. Si mama Mia.
1: Kasama rin ang DJ na pwede mo kulitin. Pwede mo kurutin. Wag mo lang ha-routine. Joko Locos, my name.
0: Baby, dito na yan. Sa Bet na Bet kasi ang Bet 92.3 FM on
1: Favorite Music Radio. Ka-vibes.
0: Sa oras.
1: Oh, sa 10 minuto na lamang. Alas 5 na. Perfect.
0: Ah, grabe.
1: Tama.
0: Really?
2: Good vibes. Good morning.
3: Next, bagong riba na ang lupet!

0: galit na galit ka na naman! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 5 in punto, ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!
1: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahan puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR. Good vibes! Sa sound trip!
0: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bibiga ang tawa't saya every morning.
5: Ang

0: Marcus Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Busog ka na ba?
0: Oh, Shirley, Shirley, late ka na ba?
3: Late ka na ba? Stuck ka na ba? Sa traffic ka na ba?
0: Ay, gigsig na kasi ngayon ay midweek pa lamang.
3: Tama, may pasok ka pa o baka naman
0: may,
3: na...
0: May pasok pa sila.
3: Oh, ayaw mo ba?
0: Ay, kala ko naman
3: ayaw
0: wala
3: mo?
0: Na
3: ayaw
0: eh.
3: Mo? Ah, ako,
0: kaya sabi niya, hindi na papasok, nagdagdag na yung sahod ko eh.
3: Ay, talaga ba? Natanggap ko na yung sahod ko, bukas na ulit ako papasok, mga ganon.
0: Oh, ganon.
3: mga style niyo talaga ha, mga bulok! Eto na nga, abay ibigay na natin ang unang kamada ng inyong mga kapalaran dahil eto na ang
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Oh, so mga nag-aabang dyan ang kanilang Hulala for today's video. Ayan, pila na dito yung mga pogi sa gilid, wow. Sa kaliwa naman yung mga ano, magaganda. Ito na, para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
3: Makinig at manginig! Aries! Aries, ngayong araw, huwag ka na masyadong mag-abala dahil magmamadali ka para sa wala.
0: Agad mo?
3: Malilate ka.
0: Ay, sa bagay, malilate siya.
3: Malilate din
0: ano.
3: Siya. O, Taurus, paubos man na ang iyong pera pero para sa pagpapasikat ay gagastos ka pa. Paalala ng mga tala, wala kang kailangan patunayan sa kanila.
0: Oo, naman.
3: Diba? Dapat sa sarili mo lagi mo.
0: Tama.
3: At sa iyong pamilya. Mm, yun ang mahalaga.
0: Diba? Diyan sa kabit mo.
3: Ay, wala.
0: Tapos?
3: Gemini, may mga bagay kang tatakasan, pero ang mga tala ay hindi ito pahihintulutan. Kaya, dyan ka lang.
0: Oh, diba?
3: Cool ka lang.
0: Hindi pa pahintulutan.
3: Totoo. Cancer, baka yung traffic, intention niyang takasan, ano? Pero sasalubungin siya sa pagmumukha niya.
0: Mm.
3: O, Cancer, marerenew ang friendship mo with another person.
0: Oh.
3: Pero may pagkakaibigan ka rin na hahayaan mo na lang umabot sa expiration.
0: Oh.
3: Aray, sana lang ay maging happy ka sa iyong decision.
0: Wow. Oh, niyayabangan mo kami sa rhyme mo, ha?
3: Oo, tara. Sana mamaya. Oy, Leo. Leo, hindi mo man matitreat ang iyong sarili dahil kukulangin ang budget mo. Habaan mo na lang ang iyong tulog dahil mas matutuwa pa ang katawan mo.
0: Diba? Oo, diba? Hindi ka man matitreat.
3: Oo.
0: Hindi mo matitreat ang iyong sarili. At least may tulog ka.
3: Oo, diba? Yun ang mahalaga. At least may pahinga ka.
0: Oo, diba?
3: Yun ang the greatest...
0: Hindi ka lang natreat talaga.
3: Oo. The greatest form of vacation of all. Ganun.
0: Tama.
3: Oh, Virgo... Virgo, pag may tiyaga, may panggala.
0: Oh, kaya tiyaga lang.
3: Tama, pumasok ka na para may sahod ka. Ha?
0: Tama.
3: Kaya naman yan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Jack Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang. So far, go!
0: Pag! Kumumba na lang. Ayan na nga mga kabab. Siyempre, unang kamada pa lamang yan. Mamaya yung huling kamada, abangan mo dahil naandun ang mangyayari sa araw na ito sa'yo.
3: Para kay Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.
0: Mamaya na, konti lang yan. Pero ikaw ba, Mamma Mia, maiba lang natin. Siyempre, mga estudyante, pabor ka ba sakaling i-total ban yung cellphone sa eskwelahan?
3: Sa tingin ko, hindi naman.
0: Hindi naman.
3: Oo, kasi may mga bata pa rin naman talaga. Katulad ko nung panahong estudyante ako, no? Hindi ko naman nagagamit yung cellphone talaga sa mismong klase. Pero kunyari, kapag break, ay ini-inform ko yung magulang ko kung ano na nangyayari sa buhay
0: ko. Yun ang magandang purpose sana nun.
3: O kaya, kunyari, kapag may mga instances kasi na nakakaranas ako na bigla akong in-allergy, tapos talagang parang kailangan ko nang ipa-ospital.
0: Diba?
3: Ayan, yung mga classmate
0: pag
3: ko.
0: Pag mayaman talaga in-allergy sa Mamma Mia.
3: Hindi naman.
0: Ayan, diba?
3: Ano lang yun? Tintas hangin na talaga. Sinabi ko lang allergy.
0: Oo. Ano ba maganda?
3: Ikasahin lang, yung mga masyadong ano. Oo, yung mga classmate ko, pinapatext ko sa kanila yung nanay ko gamit yung cellphone ko para alam nila na mama, uuwi na lang ako kasi ganito yung nangyari sa akin sa school. Yung ganyan. Kasi minsan, hindi rin naman talaga lahat ng ano, yung di ba may emergency contact ng mga estudyante. Hindi rin naman talaga nakokontact ng school. Yung estudyante pa rin talaga yung nagkokontact sa kanyang mga magulang.
0: Oo. Diba? Ah, so ibig mo sabihin, tamad yung mga ano?
3: Hindi naman. Pero sa dami kasi ng ginagawa. Kasi di ba may mga... Walang nyaka ba? Pinabumukha mo pa ang masama sa mata nila. Hindi, sa dami nila ginagawa at sa dami ng estudyanteng hinahawakan nila. Isipin mo sa public school, 50 estudyante nagsisiksikan sa classroom, di ba? At lahat yon ay isusupervise ng kanilang advisor. Kaya naman, yun yung isa sa mga dahilan din ano, kung bakit kailangan pa rin ng personal na cellphone talaga ng
0: mga estudyante. Ngayon, kailangan ng ibang bata yun. Pero kung kung break lang pwedeng gamitin o kaya emergency. Ganun yung purpose na, no? Kaya naman. Pero kung gagamitin sa mga games siguro ng mga break ngayon, nasa glaro ng mga war games, parang hindi maganda, di ba?
3: Yun talaga.
0: Kasi di ba, syempre, yung... ewan ko lang din, pero sa akin parang nakaka-affect talaga yun. Nagiging mainitin ang ulo ng bata pag ano, pag naglalaro ng mga war games. Pag natatalo siya, yun pa.
3: Oo. Parang, pero, ganito pala nakaday mo eh.
0: Yung iba naman din nag-trash talk, pero uminit ang ulo na, kasi na ano siya, kanyari naglalaro sila, namatay siya doon sa laro, ganun. So, parang may ganung factor yung ano, na-observan ko sa ibang mga bata.
3: Ganun ka din ba dati? Hindi
0: wala kami cellphone noon.
3: Ah, wala ba? Oo nga naman.
0: Ano, tawag
3: dito? Iba kasi panahon natin.
0: Sabi ko, generation, okay.
3: No, generation. Sige.
0: Eh di naman, yung ano kasi, nagka-cellphone kasi ako na high school, ganun.
3: Ayan, mga ganyang ano din, mga ganyang panahon din ako nagka-cellphone noon. Kaya, di ba, malaking tulong siya para makapag-communicate sa magulang, ano. Pero yung kung itatakas, di ba, kasi ginagamit din minsan ng mga estudyante pangodigo, di ba, para makapandaya, recitation, o kaya exam. Siguro, sa mga ganung pagkakataon, pwede naman siguro kunin muna ni teacher yung cellphone, tapos ibalik na lang kapag tapos na, di ba?
0: Wala nang pasok. Tapos na yung klase. Tapos recess o kaya break nila. Di ba? Pwede gamitin yun. Kasi, tapos, yun din kasi, pang-update din sa GC nila kung ito yung magiging ano natin. Project. At ito yung ano natin bukas yung i-review nyo. Parang mas mabilis kasi doon yung
3: correct.
0: Ano.
3: Iba na rin kasi talaga yung mga bata ngayon eh. No? Kung ang kanilang mode of communication din, mas nagiging advanced na rin. Hindi na rin katulad nung sa atin dati na parang may isusulat pa sa notebook.
0: Di ba? Parang isulat nyo ito. Hindi. One click. Okay. Nandito sa cellphone pala yung sinulat ni teacher siya.
3: Send
0: ano,
3: lahat yan sa
0: pisara.
3: Pisara! Diba? Pero alam nyo mga kids, ano, kung may nakikinig na estudyante, nasa inyong sarili pa rin yan. Disiplina talaga sa sarili. Disiplinahin nyo yung sarili nyo.
0: Sa magulang din, syempre.
3: Ayan, diba? Ano yan eh? Sama-samang effort po yan eh, diba? Hindi pwede nga lahat na lang ipapasa natin sa mga guro yung responsibilidad ng pagtuturo ng tamang asal, diba? Dapat kahit pa paano, lahat ng pwede nga makikontribute ano, para magkaroon tayo ng magandang lipunan. Abay, makisali at makikontribute. Hindi yung puro lang kayo asa tapos sisisinyo na naman sa iba.
0: Contribute, diba? So, kung meron ka dyan, 150 o 200.
3: Correct. Magkantagan ho tayo dahil magkakaroon po tayo ng pantomat.
0: Minudol.
3: Baka kung saan ba tayo mapunta? Ayan ang maagang reminder lalo sa mga papasok sa school.
0: Kasi ano naman, nasabi ko yung Mama Mia, kasi nga, medyo pabor doon yung, ano, yung Malacanang sa ganong ano. Pero hindi naman yung mungkay na i-confiscate yung kasi babalik na lang sa gatapos ng school year. Pag sa school year sa kapag gagamit yung
3: ano. Pag sa school year, sabi naman yun. Pero ayan ha, maging aware din naman at makiramdam kung kailan lang pwedeng gamitin na yung mga ganitong klase na gadget.
0: Alam mo
3: ba,
0: gagamitin nyo pag nasa bahay nyo, magsusubscribe kayo sa FMR YouTube channel. Yan. Pwede yun.
3: Tama
0: yan. Ilalike nyo.
3: Pero gumawa muna kayo ng assignment ninyo. Ipasa nyo na lang muna sa nanay nyo yung cellphone ninyo para sila yung makapakinig at mag-good vibes.
0: Tama.
3: Tama. Di ba? Kaya naman dyan lang kayo mga ka-vibes dahil makakasama nyo pa rin ang inyong favorite pang pag-ising. Ang programang Good Vibes.
0: Good morning.
3: Kasama ko ulit tayo mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mama Mia.
0: Kasama rin siya ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, magulang.
3: Ano daw?
0: Harutin. Joke lang, it's my name, baby.
3: Hey, man. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet na 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio, Good Vibes.
3: Sa oras.
0: 7:524 na. Perfect.
3: Grabe.
0: Tama.
3: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
2: Ang siksi mo na. Ang lupet.

0: busog ka. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa sound trip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dogong dogong parigong people
3: friend.
2: Perfect. Mama.
3: Really?
2: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
3: Daming ugo, ma.
4: Ay, grabe naman yan, di ba?
3: Oo, talagang ginigising na ang inyong diwa, mga ka-vibes, dahil 5:45 na po ng umaga. Ano na?
4: Ay, bukaw na mo. Yung iba naman. Oo, oh, gising na kayo. At syempre, sa mga ka-vibes natin, kahit kompleto, di ba yung tulog nila. Ganun pa din sabi ako. At ganun
3: pagod
4: kompleto
3: pa
4: na may yung tulog ko. Parang nahihilo pa din ako. Dahil ba wala akong pera? Sabi ganun. Ganun ba?
3: Bakit wala ka kaagad pera? Ganun.
4: Oo, di ba? Sabi niya kasing sahod niya, 25.
3: Oh. 25 ba? Oh. Talagang manghihina ka niyan. Oh. Oh, ito yung season kung saan yung mga...
4: It's the season to...
3: To be jolly. Pasko-pasko na
4: talaga. Ay, malamit.
3: Hindi, yung mga ajis at saka abente yung sahod. Ito na yung mga panahon nanghihina na sila. Nanghihina na kami. Kaya ito para hindi kayo manghina.
4: Mag-chismis ka na.
3: Ay, mag-chismis. Ano
4: hindi naman. Kasi ba yun?
3: O mamaya, to follow yung chismis natin. Dahil ito muna ang ating panghuli kabada ng kapalarana para sa Hulaw!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
4: Ito na ang uling kamada, pagtulala ka dahil sa pananiwala mo ay record talaga maging tulala kapag walang pera. Para sa mga hindi pa makamubon, para sa Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
3: Oh, makinig! Ano? Natulala ako!
4: Record ba?
3: Ano ba yan? Makinig! Ano makinig! Libra! Libra, wala kang maiintindihan sa sasabihin ng iyong kapamilya, hindi dahil magulo siyang magsalita, kundi wala ka lang pake talaga.
4: Ayun,
3: grabe naman, Libra.
4: Grabe ka, wala kang pake.
3: Oo, nasabi yung tubo ko dito.
4: Wow, tubo.
3: Oo. O, Scorpio.
4: Scorpio.
3: Scorpio, pepekein mo ang iyong ubot sipon.
4: Kala ko na yung ano.
3: Kala mo kung ano, no?
4: Oo.
3: Para lang makalusot sa inaayawan mong bagay ngayon. Ingat ka't baka magkatotoo yun.
4: Kasi may ano.
3: may ubo ako. Tapos gumaganon pa, no? Oh, Sagittarius. Sagittarius, ang tanging pagkakamali lang na pwede mong magawa ngayon ay ang pag-overthink sa mga bagay na nangyari na noon.
4: Ah?
3: Sabi nga, ulit ni Kiko, hayaan mo na at marumi na yun.
4: Diba? Mag-overthink ka, nangyari na yun noon, hayaan mo na.
3: Totoo, at kahit pa isipin mo na lalabhan ko na lang yun, hindi mo mahahawaan yun.
4: Ay, ganun?
3: Oo, Capricorn, mabibilib ka sa talino ng isang tao at magiging basehan ito para siya'y magustuhan mo. Wow! Kung hindi ka niya pipiliin, nangangahulugan lang talaga na sadya siyang matalino.
4: Oh, diba?
3: Wow, my goodness.
4: Sadyang matalino. Aray ko.
3: Aray ko talaga. O, Aquarius. Aquarius, sabihin ang dapat sabihin at gawin ang dapat gawin. Kung may magagalit, dead mahina.
4: Oh, ay, ang mga Aquarius ganun, no?
3: Oh, oo.
4: Parang ano sila eh.
3: Totoo
4: yan. Gagawin niya. Magagalit, bahala ka basta ginagawa ko.
3: Bahala ka. O, dead mo sa'yo, ha? Oo.
4: Ganun yung
3: ano. At ako pa ipapahamak mo sa trabahong to, ha?
4: Tapos may paninindigan ng mga Aquarius.
3: No? Totoo yan. Matindi ang prinsipyo. Wowers talaga.
4: Tsaka magagalitin yung mga... Ay, walang ganun.
3: Parang mga Virgo yun.
4: Mga Virgo ba yun?
3: O, Pisces, magpapanggap kang concern sa inyong kumpanya, pero hindi nila alam. Alam, magre-resign ka
4: na!
3: Ginulat mo sila? Diyos ko po ka, Pisces. At yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang, ha? Pero kung magre-resign ka, hindi na namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Jocolo Aqua. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang, Savagoy!
4: Ay, ayan ka vibes naman talaga. Maganda umaga sa nakompleto ng araw nila dahil napakinggan na ang kabuuan na Hulala for today.
3: Tama!
4: So, syempre, binabati natin yung mga ka-vibes natin na talaga namang sulit na yung pagpaparinig sa social media dahil tumas

0: Diba? Ginising na. Nagising siya, diba? Pero para sa mga ba, magtatrabaho, nagreklama na naman.
1: Ay, grabe ka.
0: Huwag ganun. Kasi ano, tawag dito, dapat sa ginagawa mo, kahit labag sa loob, pilitin mong huwag ano.
1: Sabi nga sa ekonomiyang ito, diba, yung fact na may trabaho ka pa rin ngayon ay isang fact. Ah. Fact na may trabaho ka pa rin ay isang malaking biyaya na talaga.
0: Tama,
1: kasi isipin mo yung iba, hirap na hirap talagang maghanap ng kanilang mapapasukan, rejection, na kada rejection ng kanilang nararanasan sa panahon na yon. Pero, diba, ikaw, meron ka pa rin kahit papaano na pantusto sa iyong pamilya.
0: Oo.
1: At para naman sa mga umaasa pa rin ng mga ka-vibes natin na makahanap ng kanilang mapapasukan, huwag ka mag-alala. Diba, may awa ang langit.
0: Diba?
1: Ikaw ay magkakaroon din ng trabaho. Hoy, hindi naman.
0: Ay, di,
1: naman
0: magkakatrabaho ng awa,
1: siya.
0: Oo, diba? Tama.
1: Oo. Baka parang ibang gusto mo mangyari.
0: Ay, oh, biyaya kasi pinag-uusapan. Kaya naman sa mga nagtatamasa ngayon ng biyaya, di ba? Tingnan mo, nakahilata sila. Kasi sa, pinag-irapan naman nila. Kaya sila nag-relax ngayon.
1: Diba? Ayaw nila maipit sa traffic.
0: Tama. Sabi niya, ano, may stress pa ako. Hindi naman magtatrabaho. Ayaw ka na may stress yung boss ko.
1: Iba ka talaga. Yung mga kabibs talaga natin, maparaan at alam nila kung kailan nila itatapat yung kanilang pag-absent.
0: Diba?
1: I love it.
0: Diba?
1: It's giving work-life balance.
0: Ano ba? Ano si balance eh?
1: O, siya na nga kayo mga kung ano pa masabi namin dito. Dahil magpapalik pa rin naging yung favorite pag-ising sa morning ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
1: Huwag ang susunod na kapuksaan sa agahan. Tama. Kaya dyan ka lang ka-vibes. Iyakating yan sa iyo ng kulit tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mama mia!
0: Kasama lang siya mga DJ na paano mong kulitin, paano mong kulitin, huwag mo lang ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-
1: 92.3 FM.
0: Favorite music radio.
1: Kavibes! Sag oras.
0: 5:51. Perfect.
1: Para grabe.
0: Tama.
1: Really?
0: Really? Yeah!
2: Good vibes. Good morning!
3: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!

0: bagong cellphone niya, oh. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 6 impunto. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
3: Hey!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Fan!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite Music Radio! Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR! Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang lupet!
4: Bibiga ang tawa at saya! Every morning!
1: Ang

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak back?
1: 19.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3 FMR.

0: like a Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tarikong people.
3: Breakfast!
2: Ang trope!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Magandang umaga sa mukha mo!
3: Bumukol.
5: Grabe
4: ano
5: naman.
4: Uy,
5: hindi naman.
3: Bakit bumukol kasi?
5: Nauntog kasi siya.
3: Ah, kala ko nang bumukol. Iba yung bumukol sa bumubukol.
5: Nauntog kasi siya. Nauntog siya. Oh. Tapos ayan, no, nag-green na yung mukha.
3: Oh, wow. Tapos natulala siya. Naisip niya na.
5: Lagyan mo na piso. Happy birthday nga pala. Ano, bago ang lahat. Magina muna natin ng happy birthday.
3: Tama.
5: Si Ate Annabelle Gamot.
3: Happy birthday, Annabelle Gamot. Happy 80th birthday to you. Ayan,
5: happy 80th birthday. Happy birthday.
3: May katili yun mamaya.
5: Oo, sa asawa ni Sir Aris Galot, ano, July 1, 2026.
3: Oy, July na birthday mo. Happy birthday sa'yo, Annabelle.
6: Happy birthday!
5: Iba talaga.
3: Oo, diba?
5: Marigaya ka
3: ako sa'yo, Ate
5: Annabelle.
3: Ay, iba pala yun.
5: Iba yun.
3: Sorry. Iba pala yun.
5: Birthday na birthday.
3: Sorry. Hindi, mabait na si Annabelle.
5: Oo, mabait na si Annabelle.
3: Mga Annabelle kasi, magaganda yan eh.
5: Totoo.
3: Kasi kapangalan niya yung...
5: At hindi tumatanda yan.
3: Oo, Annabelle.
5: Oo, tama.
3: Diba?
5: Annabelle. The movie.
3: Ay, hindi mo yun.
5: Iba ka. Happy birthday, Ate Annabelle!
3: Sa lahat na nagpa-birthday ngayon.
5: Sa lahat ng Annabelle na nagpa-birthday ngayon, maligayang bati sa inyo lahat. Kaya naman...
3: Kakaiba, may anak ka na, may bell ka pa.
5: Oo, diba? Dala-dalawa ka.
3: Tama. Oh. Happy birthday!
5: Oh, dito na nga ang parte ng ating programa at pagsasama-sama mga ka-vibes kung saan. Sasagutin natin ang walang...
3: Paano? Sana gumaling din yun. Kasi ano, may lagnat yung
5: ay,
3: anak.
5: Ay, oo nga pala. Ang panganay, ano?
3: Yeah,
5: we get well soon sa'yo, ha? Oo, sa panganay na anak ni Sir Ari. Sa lahat ng mga may sakit, get well soon sa inyo.
3: Ay, mayroon siya sinok.
5: Ganon,
3: ay, may sinok.
5: Hindi,
3: absent ako, sir. May sinok ako.
5: Oo, nandito na tayo sa parte ng ating program at magsasama-sama kung saan na sasagutin natin na wala kwenta katanungan ng ating ka-vibes ang wala rin kwenta kasagutan. Hindi mo ako mapipigilan dahil ito na ang kung saan sa agahan!
3: Natuloy pa rin.
1: Sa agahan!
3: Sabi na yung sex bomb, di mapipigilan.
5: Hindi nyo ako mapipigilan! Dahil eto na, uy, kasama mo pa rin ka vibes sa kulitanin mo sa umaga na hindi mo talaga mapipigilan.
3: Oh.
5: Ang mama mo kumakaripa sa tawa pero ang aroma arriba si mama Mia.
3: At kasama nyo na ng taon na pilit pinipigilan si Mama Mia. Ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag walang ha-routine. Joko Loco is my name.
5: Eto na nga, sasagutin na natin ang katanungan ni Natoy ng planetang Earth.
3: Why, Natoy?
5: Wala kasi siyang nilagay na
3: lugar.
5: Kung taga saan ba siya. No? Pero sige, okay lang, tatanggapin namin yan.
3: Ako to si Natoy. Eto na, Natoy, hello sa'yo, Natoy. At syempre, eto na ang buksan natin. Simulan natin to.
5: O, teka lang, hindi pa natin nasabi yung ano tanong niya. Sabi kasi ni Natoy, ano, ay hahabol o hindi na lang tutuloy.
3: Hahabol. Hahabol o hindi na tutuloy.
5: Parang yung aso lang
3: yun. Ganun. Ahabol o hindi na tutuloy.
5: Oo.
3: Ano kayang ano niyan?
5: Pero ikaw, anong gusto mo dito? Joke loko.
3: Ayan. Ang gusto ko dyan, eh, baka yung ano, hahabol.
5: Hahabol.
3: Na lang.
5: Tama.
3: Baka ganun din yung sagot mo kasi. Buti lang, hindi.
5: Hahabol. Sige, sa akin na lang yung hindi na tutuloy.
3: Hindi na tutuloy. Kasi
5: traffic. Sige, di na lang tutuloy.
3: Di na lang tutuloy.
5: Pero ano, sige, puksayin
3: na natin.
5: Na mamaya na natin pag-usapan kung bakit.
3: Natoy, makinig ka.
5: At manginig ka.

0: Kaya sa sabotar, di pwede di mo ito ayusin. Baka malagay ka sa kam. Habang nagtitiwala. Sam! Kaya habang nagtitiwala, gawin mo na ng job. Mali ka man sa lakad, importante na kahamol.
1: Hinabol talaga niya.
0: Ay, Ram.
1: Ano? Meron pa.
0: Sam, okay na. Sam, break it down, yo.
1: Ihinabol ni DJ Joe.
0: Habol hininga.
1: Oo. Hinabol din niya ang kanyang paghinga. Nakita ko nag-violate siya eh.
0: Akala ko nangitim eh. Gaga, hirap na humabol na humabol.
1: Oo, ang hirap talaga. Ang hirap. Pero ayan ha, nako, at least diba hinabol. Yun ang mahalaga naman talaga.
0: Ay, importante nakahabol.
1: Oo, importante nakahabol. Pero
0: malig
1: hindi yan
0: man. Yung... Ay, importante nakahabol.
1: Oo, pero hindi yan yung ipagtatanggol ko ngayon kasi sinabi ko di ako tayo. Tutuloy eh. Oo, pero sige, bakit ihahabol mo, DJ Joe?
0: Kaya na parang ganito, hinabol ko muna, hininga ko.
1: Oo, sige, huminga ko muna. Inhale.
0: Ihahabol ko kasi ako naniniwala ako sa it's better be late than pregnant. Ay, than absent. So parang habol ka, malig ka man, makarating ka man sa pupunta. Basta makarating ka sa pupuntahan mo. Parang ganun. So yun ang importante doon. Yung paghahabol mo sa isang bagay, lalo kung nangako ka, dapat ano ka, diba? Malate ka man. Naman. Ganun yun.
1: Eh kaya, sige. Baga matama ka dyan.
0: Walang mali dito.
1: Pero sige, paano naman kung may act of God na talaga na nangyari, tapos imposible na talaga na hindi
0: ayun,
1: na
0: siyempre.
1: Siya makatuloy.
0: Siyempre, kunya... sinasama mo na si God, act of God na yun. Oh. Siyempre, nalabanan pa ba?
1: Tama naman. Buti alam mo lugar mo.
0: Pero... nabiyak na yung lupa, paano? Ibig sabihin, ano, di ba, depende yan. Pero kung kaya mo, di ba kasi may iba na, ano lang, ganun, ganito, ganda.
1: Totoo hindi,
0: so, mas maganda, linawin mo, basta may, ano, ah, basta pag may mga ganun na, oh. Pero pag may may ginawa ka, parang palabra de honor, yung sinabi mo, paninindigan mo, parang ganun lang yun.
1: Oh. Ayun ang mahalaga sa'yo.
0: Naman.
1: Yung kumbaga, kung nangako ka, kasi ako, tinutupad ko yung pangako.
0: Oh, yun ba kasi nangako na gusto pa ito pa rin, pinangako ang ka na.
1: Sabi mo, palabra de honor, eh,
0: sabi,
1: di dapat
0: ito pa rin. Yung iba nga, ako na, tapos ito pa rin pa. May ganun, o.
1: Oh. Ewan ko sa inyo. Oh. Pero sige, sa akin naman, di natutuloy. Kagaya nga yung sinabi ko na, paano kung biglang bumaha, tapos o kaya naman lumindol.
0: Naku, dami niyang dahilan. Di lang talaga yung pupunta.
1: Parang totoo naman sa akin. Pero yung, di ba, yung mga ganong klase ng excuses, parang ikaw na yung makokonsensya na humindi o kaya naman na parang magpatuloy dun sa tao na hindi, pumunta ka pa rin, di ba? Kahit bumabaha, okay lang yan. Pakita mo yung dedikasyon mo sa akin.
0: Pero hindi lang yan din naman sa, ano, sa lahat ng ano yan, bagay pwedeng sa trabaho o kaya naman sa pinangako mo sa jowa mo, di ba? Mga ganon sa lahat ng bagay yun.
1: Totoo naman. Sabi nga, di ba, uy, speaking of sa trabaho, di ba, lalo ngayon, bagyo si so na ang dole po ha, nagbigay po sila ng abiso na ang mga employer ay hindi naman na talaga dapat sa pilitang pinapapasok ang kanilang mga empleyado lalo kapag may mga ganitong baha, bagyo at imposible na talaga makapasok yung kanilang empleyado. Hindi daw po pwede na pinipilit natin kasi syempre karapatan nyo yun na tumanggi dahil kaligtasan nyo na.
0: Oh, kung talaga namang nalagay na siya pero kung bahala ka bukong-bukong lang hanggang lang sa ano talampakan.
1: Kung sakit ng ulo na ano.
0: Saan maulan dito ba sa amin? Di makatawid yung pusa. Hindi mahirap yun, di ba? Magkaganon. Ano? Magkaganon dahil na mahirap yun.
1: Agad-dibdib ng bibe.
0: Mapapaw lang pala. Sir, okay pa ako. Kamay na lang yung luwalabasan.
1: Sir, nalulunod na yung bibe. Hindi na ako makakapasok. Oo nga naman. Siyempre, titimbangin din natin yung ating mga dahilan.
0: Tama, di ba?
1: Kasi minsan parang, alam mo yun, may mga dahilan na parang, be, excuse na lang talaga yan. Diba? Parang dahilan na lang, parang paraparaan na lang para hindi talaga makapunta o makatuloy. Tapos, syempre, aasa yung kabilang panig. Kabilang panig.
0: Away sila. Ay, diba? Kabilang panig. Aming parties.
1: Oo, paano kung nga nag-invest na naghanda ng mga pagkain o kaya naman na naghanda talaga naglaan ng oras talaga para mapaghandaan yung pagdating mo tapos ininjan mo na.
0: Oo, minsan may mga ganong pangyayari na ano na halimbawa meron kang isang bagay na sabihan ganito tapos hindi ka nakarin pero pwede mo naman depende din yan sa ano mo
1: sa
0: lagay.
1: Totoo naman.
0: Ganun din naman yan.
1: Wala na lang talagang pilitan at syempre intindihan na lang din talaga.
0: Pero yan ang pinaka the best doon.
1: Pero kung kaya talagang pumunta alang-alang doon sa taong umaasa at nagtiwala sa iyo, 'di ba? Eh di sige na, siputin mo na.
0: O kaya naman nangako kasi magtatanan tayo dito. Magkita tayo sa lumang simbahan.
1: Ah, lumang simbahan tapos biglang
0: nagulo. Tapos dito na ako sa hindi diyan, dito yung lumang simbahan. Hindi man lang ka, ano? Dito lang nagkatuluyan.
1: Ano ba 'yan? ibig sabihin, it's a sign. Uy, actually, sign. Ha, diba sabi nga nila, yung mga bagay na hindi rin natutuloy, o kaya naman, na, yung may mga obstacle course kang biglang sumusulpot sa harapan mo, minsan sign na rin yun, eh, na parang hindi ka talaga dapat tumuloy. Isa to sa mga...
0: Pero pagka ano, patangatangan na minsan, kasi di mo sinunod pala yung sinad-sign, o kaya
1: talaga
0: naman instruction, diba?
1: Oo,
0: diba
1: dinamay parang, pa yung mga sign na, no?
0: Sabi niya, sign niya, hindi. Hindi yan sign ka, ano, nakakasyungan nila.
1: Pero ikaw ba ka-vibes? Ihabol ka ba o hindi ka na lang talaga tutuloy? Matutulog ka na lang ba? Hihilata ka na lang? At dahil sinabi nga natin kanina ng act of God, abay tapusin na natin
0: ito. Oo, siyempre sa act of God
1: baka
0: na yun.
1: Baka tayo na yung puksain dito, kaya naman... Diyan na kayo. At dito lang din naman kami dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite pabagising sa morning, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
1: Makakasama mo pa rin ako ulit tandem mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mo kulitin pa naman ko routine. Huwag mo lang haharutin. Joke along is my name, baby.
1: Ito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio. Good
1: Vibes! Ang oras.
0: Oras natin 6:47 na. Perfect!
1: Back, Robert!
0: Tama!
1: Really?
0: Yeah!
2: good vibes! Good morning!
3: Chismis na naman ang Lupet!

0: Good mood siya. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 657. Ang lupet.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet.
2: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa naka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
0: Ang lupet.
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Bumuhos ang pagbatiko sa social media kaugnay ng rally ng INC sa EDSA na nagdulot ng matinding trapiko at abala sa mga biyahero. Nagpahayag ng pagkadismaya ang mga aktivista at netizen dahil sa matinding abalang idinulot ng rally sa mga manggagawa at ordinaryong mamamayan. Ayon sa kanila, may karapatang magprotesta ang sinuman ngunit hindi dapat maisantabi ang kapakanan at kaginawaan ng publiko. Samantala, binatikos ng akbayan ang pagsuporta kay Senator Rodante Marcoleta at sinabing ang kanyang sariling pag-amin ang pinakamalakas na ebidensya laban sa kanya.
1: FMR Newsbreak.
6: Samantala, sa iba pa mga balita, pinabulaanan ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na maantala ang investigasyon sa mga umano'y anomalya sa flood control projects kung siya ay maaaresto. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang kasong kinakaharap ni Marcoleta ay nakabatay sa kanyang pag-amin na tumanggap siya ng 75 million pesos mula sa tatlong donor habang siya ay kongresista. Anya, saklaw ng plunder law ang pagtanggap na anumang benepisyong pinansyal na may kaugnayan sa mga proyekto ng pamahalaan. Iginiit din ng palasyo na hindi nakasalalay sa iisang tao ang pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control projects dahil maaari pa rin tumulong ang mga testigo, resource persons at mamamahayag sa paglalantad ng katotohanan. Hinimog din ni Castro si Marcoleta na hayaang umusad ang proseso ng hustisya at ipagtanggol ang kanyang sarili sa tamang legal na paraan. Ilinaw rin niya na walang kinalaman ng pangulo sa posibleng kaso laban kay Marcoleta dahil nasa jurisdiction ito ng Office of the Ombudsman.
1: FMR Newsbreak.
6: At sa ating panghuling balita, isinusulong ni House Speaker Martin Romualdez ang pagbuo ng isang regional mental health rapid response network kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Romualdez, bubuuin ang network ng mga volunteer psychologists, psychiatrists, guidance counselors at social workers na maaaring agad maipadala sa mga paaralan kapag may mga insidente ng karahasan o trauma. Kasama rin sa mga hakbang ang pagsasagawa ng mga seminar sa mental wellness, child protection at violence prevention, gayon din ang mas maigpit na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Anila, layunin na mahakbang na mapalakas ang kaligtasan ng mga mag-aaral at maiwasan ang pag-uulit ng mga kaparehong trahedya sa mga paaralan.
1: FMR Newsbreak.
6: At yan mga kabahin, siya ang buong kalibunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's 6 o'clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes.
0: Ang lupet.
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes. Sa sound trip.
0: Ang lupet.

0: Music Radio. FMR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Bibiga ang tawa at saya every morning.

0: Miss Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, pag-igong
3: people. Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes!
3: Late na yung manok! Ba't ngayon lang?
4: Hindi, pumuputok yun! Pumuputok yun kasi eto na ngayon dugtungan natin. Dugtungan natin para sa araw na ito, para sa ating dugtong-dugtong pakinong
3: kito. Patamlay!
4: Sa alagat! Pinalabas ko na. Ayan na.
3: Dugtungan mo ka, vibes.
4: Ano?
3: Bilang nagchichismisan pa naman kayo, eto na yung ating dugtungan. Ngayong umaga, dugtungan mo, pumutok dahil...
4: Ay, pumuputok na naman ang ulat.
3: Pumutok dahil...
4: Pumuputok? Ikaw, bakit pumuputok dahil...
3: Siguro pumutok dahil ano...
4: Pumutok yung ugat.
3: Uy, wag na pumutok yung ano, pumutok yung galit. Ay, ganun pa din.
4: Oh,
3: pumutok, iniipon, eh, pumutok na... Iba yung amoy ah.
4: Ha?
3: Ay, iba yun, pumutok na.
4: Sa akin na, pumutok ang problema.
3: Happy New Year.
4: Oo, kasi nahawa eh. Oo. Pero ito, sige, sagutin natin at basahin ang hirid ang mga ka-vibes natin na si Whale Ilagan pumutok dahil hindi na raw mapigilan ng ubo siguro to.
3: Ayun, siguro. Oh. Baka hindi.
4: Hindi rin. Ubo na lang. Parang awa nyo na, oh, baka mamaya eh.
3: Kaya yung kasi yung tanong na to, ha? Nung namin
4: to. Kasi pumuputok talaga, ha?
3: Oh.
4: Kayo talaga, William.
3: Eto.
4: Si William Mortel.
3: William.
4: O sabi niya, pumutok dahil sa sobrang overloading na raw.
3: Wow.
4: Ayan.
3: Iba naman yung sagot ni Mary Ann.
4: Oh,
3: buwi siya. Pumutok dahil ayaw tigilan. Pag ayaw tigilan pala mo.
4: Ano to? Si Coach everyday pumutok dahil lalagyan ng tubig yung mantika habang nagpiprito ako ng isda. Oo nga naman.
3: Okay.
4: Totoo po na, epekto talaga
3: pumuputok
4: yan.
3: Pumutok talaga yan. May talsik-talsik pa yung pagputok na yan eh.
4: Oo, tama. Ito naman si Jeff Tans, pumutok dahil hindi nagtawas.
3: Ipuputok ko yan. Yan nananakit ng ilong.
4: Parang iba yun. Ito naman si Rohel Mia, sabi niya pumutok dahil may suka yung piniritong isda. Magano pala yun?
3: Kasi nga si Jody May ganun din eh.
4: Uh-huh.
3: Yung pumutok din yung ano pag nagpiprito siya.
4: Uh-huh.
3: Talsik! May mga talsik siya ngayon.
4: Oo, ito naman si Ronel Espina.
3: Sabi siya talsik, din na yan din. Again, okay lang daw sa kanya kasi sanay na siya magprito. May tindahan pala sila, nagprito siya lagi.
4: Oh yeah, sana ano marami ka maging customer sa araw na ito. Ah. Ito si Ronel Espina, pumutok dahil sa baskil. Ay, ano ba dyan? Ayan muna Kuya Ronel. Eh, wala siyang magagawa dyan at wala ka rin magagawa dyan. Sagot na sagot mga ka-vibes dahil pwede pa nating mabasa yan. Siyempre, yung mga matitinong sagot lang, ha? Ayun ko sa inyo. Pinapahawak yung kami. Pinipili ako maigi, eh.
3: Dapat, ayusin natin yung wag. Ayusin natin ang konti. Mukhang ayusin, ano, papahamak natin.
4: Ayusin nyo yan. Pag kami talaga naglaho sa ere, ewan ko sa inyo.
3: Ang siya pa naman ang programa namin.
4: Kaya nga, bait-bait pa naman namin dito. Papahamak nyo kami.
3: Walang bayad ng utak namin.
4: Siya, dyan na muna kayo mga ka-vibes. Dahil magpapalik pa rin ng inyong favorite ng pagising sa morning, ang programang Good Vibes.
3: Good morning!
4: Kasama mo pa rin ako ulit, tante mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si mama mia.
3: Kasama rin siya pa ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kulitin, wag mo lang ha-ha-routine. Joko Loco is my name, baby!
4: Baby, dito lang yan sa bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FMR.
3: Favorite Music Radio,
4: ka-vibes! Ang oras!
3: Alas natin, 7:20 na.
4: Huh?
3: Perfect. Tama.
4: Really?
3: Yeah.
1: good vibes. Good morning.
3: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet.

0: Gutom ka na naman? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:27. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Delivery! Maria Jose?
3: Akin yan? Ang laki ng box!
2: Surprise!
3: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa.
3: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
4: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
5: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes!
7: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
8: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
7: Ang lupet!
9: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack.
10: 92.3 FMR.
9: 92.3 FMR.
7: Ito ang lupet! Ang oras sa FM Radio. 7:30. Ang lupet!

0: paborito niyong papapagising. DJ Mamma Mia at Joko Loco.
1: Dogtong, dogtong, taritong, pipo.
2: Perfect!
3: Perfect!
2: Tama!
3: Really?
2: Really?
3: Yes!
0: Good vibes! Good morning!
2: Yeah!
1: Ang lupet! Tinatanong mo ako ng ginagawa ko sa trabaho.
3: Ha?
1: Eto.
3: Uwi na tayo.
1: Nangangarap at nilalaban na ng antok.
3: Parang tipo nga yung iba sa mga kabibs sa atin, 7:43 ng umaga, kain pa lang, ano, kaka-time in pa lang. Talaga nga diretso, balik muna ako sa tulog.
1: Ganun
3: mamaya pa naman eh. Oo.
1: Sana Christmas na biglang. Sana Christmas na.
3: Wala pa bang pa-bonus dyan? Yung mga ganun, ano? Be, magtrabaho ka muna, saka ka muna humirit ng bonus dyan.
1: Grabe ka, lakas mo ka.
3: Totoo ha? Kayo talaga mga ka-vibes. Pero eto na nga, shout out na muna ano sa ilan nating mga
1: yan?
3: Tagapakinig na hindi na namin babasahin ang sagot ng ilan kasi baka mapahama kami sa inyo.
1: Oo.
3: Sinasala naming maigi eh, parang ikapapahamak talaga namin. Eto si Kuya James Eldridge Perfecto, si Dave Blocks, si Regina Suangco, Jeffrey Suralta Caspe, si Angelo Redaha, at kahapon na may nakikinig pala sa atin habang siya'y na-stuck sa traffic, si Kuya Venera Torres.
1: No, kasi ano, lagi kang ma-stuck sa traffic. Ay, hindi naman. Ibig sabihin, makinig ka pala.
3: Makinig lang siya sa atin. Oo, abay, isa po siyang TNVS driver.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Kuyang Guapito, ano pangalan?
3: Venera Torres.
1: Oh, Venera Torres. Parang tagapagmata ng mga malalaking ari-arian.
3: Parang nga siya ang siyang nakapangalan sa ekta-ektaryang titulo ng lupa.
1: May titulo.
3: Baka naman. Titulo.
1: Titulo ang kanyang lupa.
3: Shoutout sa inyo at ingat po sa lahat ng mga driver na ka-vibes natin, ano, mga motorista, mga nakatutok sa atin ngayong umaga sa kahabaan po ng EDSA at BTEX at yung mga nata-traffic dyan. Nabay, sasamahan namin kayo dahil susunod na ang inyong paboritong bitamina sa umaga, ang programang Favorite Vibe, kasama si DJ Kikwa Kalikwan.
1: At kasama rin si DJ Alex.
3: Aha, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kung nabitin ka sa 4 na oras sa pampagising mo sa morning, abay sila naman ng susunod. Kaya naman na bukas ha, magkahuntahan at magkarinikan ulit tayo mga ka-vibes. Dahil makakasama nyo pa rin ang inyong favorite pampagising sa morning, ang programang G-G-G-G-G-G-G-G-Vibes.
1: Morning!
3: Mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyong kasama. Ang kulitante mo, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba, si mama Mia.
1: Kasama na ng DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin pag walang routine. Joke lang, it's my name, baby!
3: Dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi
1: ang lupet!
3: 92.3 FM on
1: Favorite Music Radio Ka-Vibes!
3: Ang oras!
1: Oras natin, 7:46. Perfect! 7:46.
3: Para krope!
1: Tama!
3: Really?
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
0: Good vibes. Good morning.
1: Uy, kachat niya. Ang lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!